0: kadalasan ang tanong ng tao, bakit ba hinahayaan pa ng Diyos na tayo ay maghirap samantalang siya kanya ay mahabagin at makapangyarihan? Bakit niya tayo natitiis kung totoong siya ay Diyos ng pag-ibig? Ayon sa Hob 23, talatang 10, ngunit batid ng Diyos ang aking bawat hakbang, kahit nasubukin niya, ako'y parang gintong lantay. Naisin ng Panginoon na magpatibay ka sa pamamagitan ng mga pagsubok na ito upang makilala ang iyong sarili, ang iyong mga pangangailangan at kahinaan, at nang maunawaang lubos ang kapangyarihan ng Diyos sa buhay mo. Sa mga panahong ito, ay pinagyayaman ka ng iyong mga karanasan upang lalo pang kilalanin kung sino nga ba ang Diyos, ano-ano ang kanyang kayang gawin, at maging dahilan ito upang mapanatili ka sa gitna ng kanyang kalooban. Layunin niyang pagyamanin ang iyong puso at isipan sa pagkakilala sa kanyang kadakilaan at kaluwalhatian, at maging dahilan ito na upang manangan at manahan ka sa kanyang pag-ibig. Narito ang isang pangakong mapanghahawakan. Sapagkat batid kong lubos ang mga plano ko para sa inyo, mga planong hindi ninyo ikasasama, kundi para sa inyong ikabubuti. Ito'y mga planong magdudulot sa inyo ng kinabukasang punong-puno ng pag-asa. Jeremias 29, talatang 11. Mapagpala sa mga pangakong talata hango sa Biblia.
1: Ini ang 1233 Radyo DYBS, ang matamis nga tingog sang kaluwasan. 55 na nangkapalayak sang kamatuoran sang maayong balita ni Hesukristo, tugtog ang tanan makabati.

0: Diyos ay naroon mula sa Papuri Singers mula sa album na Papuri 9. Isang mapagpalang araw pong muli sa inyong lahat na nakikinig ng ating programang Pag-asang para sa iyo. Ako muli si Rodel Lacson at ako inyong mga kasama sa loob ng 30 minutong pag-aaral ng salita ng Diyos. Dalangin namin na lahat po kayo ay nasa mabuting kalagayan, and we are praying that God will continue to honor the works of our hands at maging lahat ng ating mga trabaho, pag-aaral, lahat ng ating mga gawaing bahay, kung kayo po ay nanay na nasa bahay lamang, lolo, lola na nakikinig sa ating programa, dalangin namin na samahan kayo ng Panginoon sa lahat ng inyong ginagawa. Alam nyo, we must always honor God sa lahat ng ating mga gawa, ano, kung tayo ay nagtatrabaho sa opisina, dapat palagi tayo ay pumapasok ng maaga on time. Alam natin na traffic, alam natin na mahirap bumiyahe, no? Pero importante rin, no, that we honor God sa ating ginagawa sa pagpasok ng maaga. Hindi lamang ang Panginoon ating na-honor diyan, kundi nabibigyan din natin ng respeto ang ating mga kapwa manggagawa, ang ating mga katrabaho, opisina. Bakit? Kasi hindi natin nasasayang kanilang oras. Kapag tayo pumapasok ng maaga, marami tayong natatapos. At of course, magandang testimony yan sa ating mga mananampalataya. Testimony sa atin yan para sa mga kasama sa trabaho na nakikita nila, aba, itong mga kasamahan kong mga nagbabasa ng Bible palagi, pinamuhay naman pala nila ang kanilang mga itinuturo. Bakit? Sa pagpasok ng maaga, and you know, and being examples sa ating mga workplaces. At kung tayo naman nasa bahay lamang, of course, kung tayo mga nanay, tatay na nasa bahay, we must always all be an example also sa ating mga anak. Dahil nakikita yan, tinitingnan tayo ng ating mga anak. Lahat ng ating, kung ika'y driver sa jeep, kung ika'y pumapasok sa eskwela, dapat tayo lahat ay makikitaan ng example ng ating mga nakakasalamuha. Maraming salamat muli sa lahat ng ating mga tagapakinig na patuloy na nakatutok sa kanilang mga radyo every week na lang, no? Hindi sila nagsasawa at patuloy silang nakikinig sa ating programa. Dalangin na yun, patuloy kayong mapagpala ng ating programa. Pipilitin natin na mabigyan kayo palagi ng isang makabuluhang 30 minutes ng ating pag-i-air sa radyo habang nakikinig kayo. Pinabati natin lahat na nakikinig natin sa Mindanao, sa Zamboanga. Yan, sila Pastor Rick Ibanez, nakikinig sila. Meron din sa Bacolod, sa Iloilo, sa Panay Islands. Of course, ito sa Luzon, no? Sa ating Southern Tagalog na area ng ating pag-i-air. Binabati namin kayong lahat na nakikinig. At gayon din, binabati natin lahat ng nag-share, nag-like at nag-join ng ating Facebook group at lahat na nagmumontor sa atin. Dumako naman tayo ngayon sa pag-aaral ng salita ng Diyos. Alam nyo, nung ako'y nag-aaral pa sa high school, natatandaan ko may isang sitwasyon o isang pagkakataon kung saan natanong ako ng aking kaibigan. Hindi ko siya ka-eskwela, pero of course, nagsisimula na kasi akong mag-aaral ng salita ng Diyos, na may mga Bible studies na kami at marami na nagtuturo sa amin. Pero sa isang kwentuhan namin ng kaibigan ko, napag-usapan namin yung mga nangyayari sa kapaligiran, napag-usapan namin yung nangyayari sa mundo. And then isang tanong ang lumabas dun sa aming pagkukwentuhan. Sabi niya, bakit kaya ang mga Kristiyano ay nagsasuffer pa? Bakit kaya tayo dumadanas pa ng paghihirap? Alam mo, dahil sa kaunting kaalaman namin sa Biblia, napakahirap naming sagutin nung panahon na yun. Kasi ang iniisip namin, kapag tayo'y nanampalataya na sa Panginoon, kapag tayo'y naniwala na at sumunod na sa ating Panginoong si Kristo, parang iniisip natin, everything will go smoothly. Iniisip natin, wala na dapat problema. Dapat wala nang suffering. Dapat puro kagalakan na lamang, puro joy na lamang. Pero ngayong araw na ito, pag-aaralan natin, pipilitin nating sagutin yung tanong, why Christians suffer? And then when we suffer, ano ba ang kapalit nito? Ano ba ang kasama nito? If you would open your Bibles to 1 Peter chapter 4, verses 12 to 19, babasahin po natin yan, ang sabi dito. Dear friends, do not be surprised at the painful trial you are suffering. Ang sabi sa ibang translation, do not be surprised at the fiery ordeal that has come upon you to test you, as though something strange were happening to you. Verse 13, but rejoice inasmuch as you participate in the sufferings of Christ, so that you may be overjoyed when His glory is revealed. If you are insulted because of the name of Christ, you are blessed, for the Spirit of glory and of God rests on you. If you suffer, it should not be as a murderer or thief or any other kind of criminal or even as a meddler. Verse 16, however, if you suffer as a Christian, do not be ashamed, but praise God that you bear that name. For it is time for judgment to begin with God's household. And if it begins with us, what will the outcome be for those who do not obey the gospel of God? Verse 18, and if it is hard for the righteous to be saved, what will become of the ungodly and the sinner? So then, those who suffer according to God's will should commit themselves to their faithful Creator and continue to do good. Kagaya nga nung nabanggit ko kanina, yung isang pagkakataon na yon, no? Bakit ba nagsasuffer ang mga Kristiyano? Alam nyo, ang suffering is a very unpopular subject, no? Ayaw natin pag-usapan minsan yan. Bakit? Kasi hindi nga natin gusto na magdanas tayo, or we do not want to experience suffering sa ating Christian life. You know, mas maganda pag-usapan yung salvation na lang. It's more pleasant than suffering. Let's talk about salvation. Yun pala na sinasabi. We have something to look forward to. Huwag nating anticipate, huwag nating expect ang suffering, huwag nating pag-usapan. Because it is an unpopular subject. Ayaw nga natin pag-usapan yun. Pag-usapan na lang natin ang heaven. Mas magandang pag-usapan ang kalangitan. No? It is more pleasant than heartache. Kaya lang kapatid, itong tanda natin, suffering is a real part of life. Ito yung makatotohan ng parte ng ating buhay. No? Hindi natin ito mapasusubalian, hindi natin ito maiiwasan. You know, pag tayo naglalakad, every hospital that we pass, you know, it says that suffering is real. Kasi nga, nakita mo sa mga, pag dumadalo tayo sa mga may sakit, nakikita natin nagsasuffer yung mga may sakit. Hindi lang yung mga may sakit, kundi pati yung pamilya, na may sakit yung parte ng miyembro ng kanilang pamilya. It is, suffering is so real when we see hospitals no full of sick people. And then, pag nakikita natin, naririnig natin yung sirena ng mga ambulansya, it also says that suffering is also real. It's not only physical. Ang suffering, it's not only physical, but it is also mental. Sometimes, no, may isip natin, yung mga nagsasuffer ng failure sa kanilang buhay, nagtrabaho sila ng mabuti, nagpakahirap, marami silang pagpapagod, pagpapagal na ginawa sa kanilang buhay, but at the end, they fail. No? So, suffering din yan, mental anguish din yan. Kaya nga, marami tayong mga suicide prevention organizations, marami yung mga teen pregnancy counseling programs. Bakit? Kasi meron mga mental suffering din na nangyayari, hindi lamang physical. At ang gusto nating sabihin, hindi lamang sila ang nagsasuffer ng kahirapan o nagdumadanas ng suffering, kundi tayo rin mga Kristiyano. Christians also have trials. Malino na malino yan sa ating binasa. Ang sabi sa verse 12, dear friends, no? Si Pedro ito, ang sinasabi niya, dear friends, do not be surprised at the painful trial that you are suffering. Ibig sabihin, no, hindi isang kakatwa o strange na bagay sa ating mga Kristiyano kapag tayo'y nakakaranas ng trials o ng suffering. Dahil darating at darating daw yan, ang sabi niya, as though something strange were happening to you, huwag daw tayo mabigla. Bakit? Kasi makatotohanan at isang bagay na daranasin ng mga Kristiyano, ang suffering o ang trials na sinasabi dito sa Biblia. No? Ang iniisip kasi natin, kapag tayo ligtas na, wala nang trials. Hindi totoo yun, kapatid. May honeymoon period. Palagi natin sinasabi sa isang bagay, sa isang pagkakataon, sa isang senaryo, palagi may honeymoon period. Ibig sabihin ng honeymoon period, sa umpisa, lahat maganda. Pero pagkatapos ng lahat ng yan, no, mararanasan mo ng talagang katotohanan. Kapag tayo, natandaan nyo ba, nung tayo bagong born again, talagang napakainit natin, parang ang ganda-ganda ng mundo, parang napakagaang ng lahat ng bagay sa atin. Pag nag-pray ka, sinasagot ka talaga ng Panginoon. No? Kapag tayo may gusto na gawin, talaga namang excited tayo, lahat na lang ng bagay na maganda dumarating sa buhay natin. Yun ang honeymoon period. Pero pagkatapos nun, makikita natin ang realidad na may suffering din pala. Meron din palang pagdanas ng paghihirap ang pagiging Kristiyano. Totoo yun. You know, pag tayo naging Kristiyano, pag tayo naligtas na, may kasama itong suffering at malino na binanggit yan sa Biblia. Bakit ba tayo nagsasuffer? Bakit? Kasi we live in a sinful world. Ang mundong kinabibilangan natin ay makasalanan. At kapag may kasalanan, may paghihirap, may suffering na magaganap. Lahat tayo makakaranas ng trials, ng suffering, dahil tayo yung nakatira sa isang makasalanang mundo. That we are part of the fallen race. Nung nagkasala si Adan at si Eva, nung bumagsak ang sangkatauhan, kasama tayo noon, fallen race yan. Lahat tayo mula ating kanununuan hanggang sa magiging mga apo natin, kasama tayong lahat sa fallen race. No? And if we are part of the fallen race, we are surely be experiencing sufferings. And then, lahat tayo nakatira rin sa mundo kung saan maraming gera, maraming away. Hindi ba, pag nakikita natin yung mga bawat bansa, kahit sa isang bansa lang, hindi bansa sa bansa, kundi mga mamamayan lamang sa isang bansa na nag-aaway, nagkakaroon ng gera, nagkakaroon ng patayan, hindi ba't may suffering doon? Malino na sinabi ng Biblia yan, na tayo'y magkakaranas ng gera, makakaranas ng earthquake. Nakatira tayo sa mundo kung saan ang earthquake, ang tornado, ang bagyo ay napaka-natural. It's a natural occurrence sa ating mundo, sa ating bansa, lalo tigit na. And, you know, we are also living in the world where sin runs rampant and greed brings violence. Maraming mga ganid dito, maraming mga makasalanan, kakagkatayang lahat tayong makasalanan, pero we live in a world kung saan ang violence ay nananaig. So we will suffer. And also, we suffer. We have trials, Christians have trials because of the power of Satan. Di ba? Ang sinabi nun, wag nating, etong gusto nating linawin, kapatid. Sinasabi natin, greater is he that is in us than he that is in the world. Totoo yun. That is 100% sure. But we should not underestimate the power of our enemy. Kaya dapat, di ba, sa mga gera, yung mga generals, pinag-aaralan nila yung bawat move ng kanilang kaaway. Inaalam nila ang history. Inaalam nila ang strength. Ganun din dapat tayo. We must be aware of the power of Satan. He is real. He is a real adversary. Di ba ang sabi nga sa Ephesians chapter 6 verse 12, we do not wrestle against flesh and blood, but against the rulers of this world, against the principalities, against Satan himself. He is an adversary. He is an enemy. And we suffer because of the power of Satan. Of course, mas powerful ang ating Panginoon, pero let us not underestimate the power of our enemy. Pag nakita natin ang ating kapaligiran, huwag tayong ma-surprise kapag may mga atake na nagaganap sa atin sa kaliwat, sa kanan, you know, sa harap at sa likod, sa taas, sa ilalim, because he will attack us. Ang si Satanas ay talagang yun ang palagi niyang purpose, no? Kaya nga sabi, he's like a roaring lion looking for whom he may devour. Kaya lang tandaan natin, kapatid, masigit na makapangyari ng ating Panginoon kaysa kay Satanas. Pero tandaan din natin na ang ating mga trials, ang ating mga sufferings ay kakaiba. Ang sinabi sa verse 13, verse 14, ang sabi, "But rejoice inasmuch as you participate in the sufferings of Christ, so that you may be overjoyed when His glory is revealed." Ang sabi dito, if you are insulted because of the name of Christ, you are what? Blessed, for the Spirit of glory and of God rests on you. Napakasarap pakinggan, hindi ba? Kapag tayo raw ay nainsulto ng dahil sa pangalan ng Panginoon, ang sabi ron, we are blessed. Tayo raw ay pinagpala at tayo pagpapalain. Bakit? Kasi sabi ron, for the Spirit of glory and of God rests on you. Ang glorya daw ng Panginoon ay nagre-rest sa atin kapag tayo nakakaranas ng trials o ng suffering because of the name of Christ. Rejoice, ang sabi, rejoice that we participate in it. Dapat mag-rejoice tayo, kasama tayo ng Panginoon nagsasuffer, no? Hindi lang, ayun ang kakaiba natin, we do not suffer alone. Kasama natin ang Panginoon. Kapag tayo may nararamdamang trials, tandaan palagi natin, nararamdaman din ng Panginoon yan. Kapag tayo may dinadaan ng madilim na lugar, kasama natin ang Panginoon. He is with us so that we must rejoice that we participate in the suffering of Christ. Therefore, kapag tayo'y nakakaranas ng, kapag tayo nakakita ng mga taong hindi nakakaranas, o may, you know, they are only involved in little or no suffering for the Lord, they are not to be envied. Hindi natin sila dapat kainggitan. Kasi inisip natin, buti pa siya. hindi siya napapersecute, buti pa siya, walang paghihirap na dinadaanan sa kanyang paglakad pat, sa kanyang buhay Kristiyano. Huwag tayo maingit kasi dapat tayo lahat nakakaranas ng suffering kasama ang ating Panginoong Hesukristo. Pag tayo raw ay hindi nakaranas, you know, dapat huwag natin kainggitan yung mga taong hindi nakakaranas. Kaya ang sabi, rejoice that we participate in it. At ito pang maganda, sabi, those who suffer because of our loyalty to Christ, you know, are blessed, sabi, for the Holy Spirit will rest on us in a very special ways. Ang ating buhay magiging puno ng presensya ng banal na Espiritu that will work in us, that will bless us, that will help us, and that will provide for us with what? With the foretaste of heaven's glory. Mararanasan natin yun. Makikita natin sa buhay natin na ito ang kaluwalhatian ng kalangitang pinangako ng Panginoon sa akin kapag tayo'y dumanas din ng paghirap o ng suffering o ng trial kasama si Kristo. Isa pang bagay na kakaiba tayo kapag tayo may mga trials na naranasan, meron tayong mga kapatiran na pwede tayong tulungan o that they can stand with us in our sufferings. Hindi ba? Kaya nga, yung sinasabi ni Pablo, do not give up in meeting with each other. Do not give up in fellowshipping. Bakit? Kasi doon tayo nagkakaroon ng kalakasan sa pamamagitan ng pagsasama natin sa isang fellowship, sa isang grupo, sa isang simbahan, sa isang iglesia. Kung saan nagpapalakasan tayo. Kung tayo nanghihina, meron tayong mga kapatid na pwede tayong bigyan ng kalakasan sa pamamagitan ng kanilang presensya. Ang sinabi rin, we have the day of glory ahead of us. Na, diba, ang sinabi sa Romans chapter 8:18, ang sabi doon, I consider that our present sufferings are not worth comparing with the glory that will be revealed in us. Hallelujah! Di ba? Napakasarap, napakagandang pakinggan ang sinasabi dito ni Pablo sa mga taga-Roma. Sabi niya, we consider that our present sufferings, yung mga nararanasan daw natin ngayon, katitingin lang yan, sabi, walang kwenta yan kumpara sa kaluwalhatian na ipapakita sa atin ng Panginoon compared to the glory that will be revealed in us. Napakasarap hintayin yung pagkakataon na yon. You know, and we can always find joy even in our suffering. We can rejoice even in our disgrace. And even in the dark hours, we know that Christ is working in us and with us. Pero sometimes, yung ating suffering, tandaan natin, we do not only suffer because of Christ. Sometimes, minsan dapat sana nga, sometimes lang, kaya lang, minsan a lot of times, no? Sometimes, we bring suffering upon ourselves. Yung mga suffering na nararanasan natin, ang may kagagawan tayo, minsan sinisisi natin ng demonyo, kundi dahil sa demonyo, kundi dahil kay Satanas, hindi ako man makakarating sa ganitong sitwasyon. Eh, sisi ka ng sisi sa demonyo, eh, ikaw may kagagawan kung bakit ka nandyan. Nagpatalo ka sa demonyo, nagpadala ka kay Satanas, kaya ka nandyan. Kadalasan sinisisi natin siya. Minsan, you know, iniisip natin, hindi man ito ako nagsasuffer para sa Panginoon, pero ang suffering ko na ito dahil sa kaaway ko, dahil sa kapitbahay ko, dahil sa mga kaopisina ko, o minsan dahil sa asawa ko. Hindi. Kaya ka nagsasuffer dahil sa iyo. You know? Kaya ang sabi dito ni Pedro, no? Ang sabi, if you suffer, it should not be as a murderer or a thief or any kind of criminal. Ibig sabihin, gumawa ka ng mabuti. Huwag kang magnaka, huwag kang pumatay para hindi ka mag-suffer. Ang sabi, diba, let none of you suffer as murderer. Sabi rin ni John yan. You know, sa 1 John 3:15, huwag kayong mag-suffer as a murderer. Kung magsasuffer man tayo, dapat daw mag-suffer tayo for the sake of Christ and not because of our own doing. Kadalasan kasi pumapasok tayo sa mga sitwasyon na tayo mismo ang magdadala ng paghihirap sa ating sarili. May mga bagay tayong pinupuntahan, may mga bagay tayong ginagawa, may mga lugar tayong pinupuntahan, kung saan nag-i-invite tayo ng suffering upon ourselves. Yun ang dapat nating iwasan. Ano-ano ba yung mga bagay na dapat hindi natin ginagawa para hindi tayo nagsasuffer? Ano ba yung mga lugar? Ano ba yung mga binabasa natin na nagdadala sa atin sa trials and sa sufferings? Dapat maingat din tayo dyan. May minsan iniisip natin, yung ating testimony dapat maayos, pero paano magiging maayos kung hindi mo inaayos ang ating buhay? Minsan nagkikwento tayo, nagsasuffer ako dahil sa Panginoon, dahil sa ganitong klase ng buhay na ginagawa ko, nilalakaran ko para sa Diyos. Pero kadalasan, no, nagsasuffer ka hindi dahil sa Diyos, kundi dahil sa sarili mong lakad. Hindi yung lakad nyo ni Lord, kundi may sarili kang lakad, ayaw mo nang sumama kay Lord. And a lot of times, we engage in habits or practices that bring suffering. Kagaya ng binanggit ko nga kanina, ano ba yung ginagawa mo? Ano ba yung mga habits mo that bring suffering to you? Ano ba yung mga practices mo that bring suffering to you? Yun ang mga dapat nating iwasan. And a lot of times we suffer because nagbabackslide tayo. Tapos isisihin natin si Lord. Lord, pinabayaan mo ako. Hindi, ikaw ang umalis sa Panginoon. Kaya ikaw ang nagsasuffer. So you see sa ating binasa, we are going to suffer. All of us are going to experience suffering. Kaya lang, ang sabi, we must rejoice that we participate in the suffering of Christ. Bakit? Kasi if we are insulted, sabi, because of the name of Christ, we will be blessed. Lahat tayo magsasuffer as Christian. Ang tanong, are you willing to suffer as a Christian? Are we willing to suffer now and experience glory later? If so, then we must make necessary life changes to avoid bringing suffering upon ourselves. Let us pray. Lord, we thank you for this opportunity that once again we can learn from your word. Maraming salamat dahil ikaw ang patuloy na nagtuturo sa amin at naglilinaw sa aming mga isip kung ano yung mga dapat namin gawin at ano ang dapat namin mga nakalan. Maraming salamat, Lord, that we experience trials and sufferings. Ang sabi nga, we must rejoice that we participate in it, Lord, with you. Maraming salamat dahil kasama ka namin. Hindi kami nag-iisa kapag kami nakakaranas ng paghihirap, kapag kami in the midst of trials and we are suffering. We know, Lord God, we are 100% guaranteed that you are going to be with us, Lord. Sasamahan mo kami, hindi mo maiiwanan maglakad ng mag-isa. Kundi kasama ka namin, aakayin mo kami. At may mga pagkakataong nauuna ka sa amin nang sa gayon magkaroon ng linaw ang direksyon ng aming nilalakaran. Lord, we thank you that we are blessed and that the Spirit of glory and of God can rest upon us, Lord. We are so much grateful for your goodness and your faithfulness in our lives, Lord. Tulungan mo kami na maging matatag sa aming mga dinadaanan. Tulungan mo kami na magkaroon ng linaw ang aming mga kaisipan sa mga bagay na dapat naming iwasan upang sa gayon, Panginoon, ang lahat ng aming nararanasan ay hindi magbunga ng kamalian at hindi magbunga ng mga bagay kung saan lalong lalayo kami sa iyo, Lord. We thank you for your patience with us, Lord God. Maraming salamat na hindi ka mo kami iniiwanan, hindi mo kami pinababayaan. Tulungan mo kami at ang aming buhay ay patuloy naming iaalay sa iyo. Maraming salamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Maraming salamat sa iyong pakikinig sa ating programang Pag-asang para sa iyo. Kung ikaw kaibigan, kapatid na pagpala sa ating programa, nais ka naming makilala pa, we encourage you to like our Facebook page, Pag-asang para sa iyo, or go to fb.com/ppsyradio. Kung ikaw naman may katanungan, suggestion, or ikaw ay nangangailangan ng panalangin or counseling, message us sa ating Pag-asang para sa iyo Facebook page or sa email address na ppsyradio@gmail.com. Muli, ang aming email ay ppsyradio@gmail.com. We are also available sa podcast. Subscribe to Pag-asang para sa iyo through your favorite podcast application. Hanggang sa muli, ako si Rodel Lacson na nagsasabing, God is the giver of hope at may pag-asang para sa iyo.
1: Kami umaasa na kayo'y naliwanagan at natulungan ng mensahe sa araw na ito. Ang Pag-asang para sa iyo ay palatuntunang nakalaan upang magbigay ng mga praktikal na kasagutan sa inyong mga suliranin sa buhay. Ang Pag-asang para sa iyo ay isang paglilingkod na gawain ng Philippines General Council of the Assemblies of God. Kung kayo naghahanap ng gawain pagsamba na malapit sa inyong lugar, ay inaanyayahan namin kayong dumalaw at dumalo sa anumang Assemblies of God na sambahang malapit sa inyo. Hanggang sa muli, nagpapasalamat po kami sa inyong masayang pakikinig at lagi niyong tandaan, ang salita ng Diyos ay may pag-asang para sa iyo.
2: Karapatan kong matutuan ang mabubuting akal at kaugalian, maging matapat at magalang, mabigyan ng pagkakataon na makapaglaro at makapaglibang.
3: Masarap sana maglaro, pero wala akong baon sa school bukas. Manong, bili na po kayo ng dyaryo, dyaryo.
4: Sa pagitaali, bili na po kayo. 10 piso na lang. Wala lang po kami pagkain.
5: Panahon na upang kami naman ay mapakinggan.
6: Itaguyod ang makabarang pamayanan para sa isang magandang kinabukasan.
7: Ini ang 1233 Radyo DYBS, ang matamis nga tingog sang kaluwasan. 55 na nangkapalayag sang kamatuoran sang maayong balita ni Hesukristo, tugtog ang tanan makabatid.

0: Bata, alam niyo bang mayroon kayong espesyal na lugar sa puso ng Diyos? Ang sabi ni Jesus, hayaan ninyong lumapit sa akin ang mga bata. Huwag ninyo silang pagbawalan sapagkat ang mga katulad nila ang mapapabilang sa kaharian ng langit. Mayroon din kayong espesyal na kuwang sa aming puso. Kaya na ito na ang programang ginawa para sa mga bata at ng mga bata. Makinig, matuto at makisaya dito sa Okido, the 414 Kids Show.
1: Hello kiddos, ako si TJ Tagorda. Handa na naman para sa isang makabuluhang kwentuhan ngayong Sabado.
2: Magandang umaga! Ako si Rich Gabriel. Excited na makasama kayo at magbahagi ng salita ng Diyos mula sa Bible.
3: Mga kiddos, ako si Keisha Esperanza. Tara at sabay-sabay tayong matuto at kilalanin ang nagligtas sa atin na si Jesus.
4: Hello everyone! Nandito din ang inyong Bible guest, Kiddo co-host, Joaquina Aliga. Masaya akong makasama kayong muli.
5: At ako naman, si Ate Michelle, ang inyong kasama sa pagtuklas ng mga kabutihan ni Jesus.
1: Ang saya na makasama ulit ang mga kiddos ngayong Sabado.
2: Oo, tuwing papalapit ang Saturdays, para may bagong energy at excitement.
4: Kaya kiddos, salamat sa inyong pagkikinig at pagsama sa amin.
6: Pero alam nyo, kahit masaya tayo ngayon, may mga bagay din na nakaka-worry sa paligid.
5: Tama, Keisha. Sa balita, may mga kaguluhan sa ibang bansa at dito sa Pilipinas din. Tumataas ang presyo ng langis at bilihin.
1: Minsan, narinig natin na nahihirapan ang mga jeepney at tricycle drivers dahil sa mahal ng gasolina.
2: Oo, at pati kuryente, tumataas ang bayarin. Kaya ang mga pamilya, nagtitipid at nag-aalala kung paano pagkakasyahin ng budget.
4: Tapos po, may mga balita pa tungkol sa giyera sa ibang bansa. Parang threat ng World War 3. Nakakatakot po ito isipin, di ba?
6: Dagdag pa ang sobrang init ng panahon. Mataas na heat index, kaya maski bakasyon, ang hirap po maglaro sa labas.
2: Oo nga, Keisha. Kiddos, ingat tayo sa paglabas at always hydrate!
5: Kiddos, I really appreciate na kayong lahat ay aware sa mga kaganapan sa ating bansa. Mabuti at kayo'y may pakialam sa mga nangyayari.
1: Siyempre naman po, mabuti po sa amin na maging aware maski bata pa. Kaya lang, talagang minsan po parang ayoko na po manood ng balita.
2: Kaya nga, puro nega?
6: Opo! Nakakabahala po ang mga news na papakinggan namin, Ate Michelle. Minsan po, nasa maraming positive na news ang maririnig.
4: Kung minsan po, nililipat ko na lang ulit ng channel. Or babalik po ako sa kwarto kaysa makinig o manood ng balita.
5: Kiddos, salamat na aware kayo sa mga nangyayari. Ibig sabihin, may malasakit kayo sa ating bansa at sa mga tao. Pero tandaan ninyo, kahit may mga balitang nakakatakot, meron tayong matibay na sandigan. At siya ay si Jesus. Sakto sa title ng episode natin ngayong linggo ay, Si Jesus ang aking sandigan. Siya ang ating lakas, kanlungan, at handang saklolo sa panahon ng pagsubok. Stay tuned, kiddo listeners, dahil malalaman natin ang katotohanan kung paano tayo magtitiwala kay Jesus.
7: Amen!
8: Welcome to Okido, the 414 Kids Show!
2: Hatid po ito ng 414 Pilipinas, Far East Broadcasting Company, 702 DZS Radio TV at World Vision.
1: Mapapakinggan niyo po kami sa 702 DZS AM Band at sa 1233 DZMR Isabela.
2: At sa Kabikulan True Care, 104.3.
1: Ate Michelle, paano po natin malalaman na si Jesus talaga ang sandigan natin?
5: Good question, TJ. Hindi ba may kwento at aral sa Bible na nagpapakita ng kapangyarihan ni Jesus? Naalala niyo ba, kiddos?
4: Yes!
2: Iyon pong kwento last week, nakasama ni Jesus ang mga alagad niya sa isang bangka na biglang dumating ang malakas na bagyo, malalaking anon, malakas na hangin, at natakot ang mga alagad. Sigaw nila, Lord, tulungan mo kami! Pero si Jesus tumayo at sinabi sa hangin at alon, Tumigil kayo! At agad na tumahimik ang dagat. Sa palagay ninyo, bakit?
6: Grabe po. Ang lakas po ng kapangyarihan ni Jesus. Kasi siya ay Diyos.
4: He is sovereign above all. Even the storm.
5: Tama, and because we know that story, kailangan nating balikan ang kwentong ito para maalala natin na siya ang ating sandigan. Kahit may bagyo sa buhay, kaya niyang bigyan tayo ng kapayapaan. Siya ang ating maaasahan.
2: Parang kahit may storm sa puso natin, takot, problema, o worry, kaya niyang patigilin. Talagang sandigan at maaasahan kaya payapa ang puso.
1: Oo, kasi minsan ang storm ay hindi lang ulan, kundi yung mga balita na nakakatakot o problema sa pamilya. Nakakastil po ito ng joy at peace sa puso.
5: Totoo, TJ, but if we remember God's miracle and powers in the stories of the Bible, tayo ay mapapanatag kasi He is our sovereign and powerful God indeed. Kaya kahit may balita ng gera, oil price hike, rebels, at sobrang init ng panahon, pwede pa rin tayong magtiwala kay Jesus. Siya ang ating lakas, kanlungan, at handang saklolo, at siya ang magbibigay ng kapayapaan sa ating puso. Kaya kiddos at sa ating mga tagapakinig, tandaan na kapag natatakot tayo o kayo, sabihin ninyo, si Jesus ang aking sandigan. At tandaan natin ang memory verse, ang Diyos ang ating lakas at kanlungan at handang saklolo kung may kaguluhan. Mga awit 46:1.
8: Si Jesus ang aking sandigan, ang Diyos ang ating lakas at kanlungan at handang saklolo kung may kaguluhan. Mga awit 46:1.

0: Tawanan, biruan, joke-joke lang, just kidding.
1: Ano ang tawag sa grupo ng mga aso?
2: Ah, alam ko yan. Asosasyon.
1: Galing. Eh, eto. Ano ang tawag sa grupo ng mga pusa?
2: Ano?
1: Eh, di... pangkat.
0: Just kidding.
3: Paano mo didisiplinahin ang baboy?
1: Paano po?
3: Eh, di... bigyan mo ng... leksyon.
0: Just kidding.
2: Ano ang pinakamataas na hayop?
1: Ano daw po?
2: Eddie, turtle.
0: Just kidding.
4: Napatawa ba namin kayo, kiddos?
5: If yes, aba, share na niyo sa amin at share na rin ang inyong jokes.
4: Aabangan namin yan!
0: Tanong ninyo, sagot namin sa Isip Bata.
3: Kiddos, naririnig ninyo ang mga balita. Drivers na nahihirapan sa mahal ng gasolina, mas mataas na electric bills, taguluhan sa ibang bansa, at pati sobrang init ng panahon. Normal lang na matakot o mag-alala. Pero tandaan natin, si Jesus ang ating sandigan.
2: Kaya kiddos, isipin ninyo, ano ang ginagawa ninyo kapag matatakot kayo?
5: Kapag may problema sa school o sa bahay, sino ang nalalapitan ninyo?
4: Kapag nakakarandam kayo ng worry, paano niyo naalala si Jesus bilang inyong sandigan?
1: At kapag may balitang nakakatakot, paano ninyo ipinapakita na nagtitiwala kayo kay Jesus?
3: Magandang katanungan yan, kiddos. Pwede ninyong sagutin sa sarili ninyo at i-share sa inyong pamilya at i-share sa amin through our Facebook page. Tandaan ninyo ang memory verse, ang Diyos, ang ating lakas at kanlungan at handang saklolo kung may kaguluhan. Mga awit 46.
0: Dagdag kaalaman sa Batang Kaisipan dito sa Trivia Time!
2: Trivia Time, kid listeners! Alam ba ninyo na tuwing buwan ng Mayo, may isang espesyal na festival sa Bulacan?
5: Oo! Ang tawag dito ay Pulilan Carabao Festival!
4: Tanong! Anong ginagawa ng mga Carabao sa festival na ito?
1: Ang mga Carabao ay pinapalamutian ng makukuli na dekorasyon at pinaparada. At ang pinaka-espesyal, sila ay pinapaluhod sa harap ng simbahan bilang pasasalamat sa Diyos para sa kanilang tulong sa mga magsasaka.
3: Ang ganda, di ba, kiddos? Ang Pulilan Carabao Festival ay hindi lang kasiyahan, kundi paalala ng ating mga magsasaka ay tunay na bayani. Sila ang nagtatanim ng pagkain na kinakain natin araw-araw.
2: Kaya kahit mga bata pa tayo, pwede po tayong sumuporta sa mga magsasaka.
5: Paano? Simple lang. Huwag sayangin ang pagkain.
4: Pwede rin tayong bumili ng lokal na gulay at prutas para matulungan sila.
1: At higit sa lahat, ipagdasal natin sila na bigyan ng lakas at proteksyon sa hirap ng panahon.
3: Exactly. Sa panahon ng oil price hike at init ng panahon, lalo nating dapat pahalagahan ang mga magsasaka. Tandaan natin, si Jesus ang ating sandigan at siya rin ang nagbibigay

0: tubig.
1: Sandali lang. O ito, uminom ka. Parang uhaw na uhaw ka.
0: Nakakatakot talaga ng panaginip ko. May mga lalaki na humahabol sa akin. Nakatakip ang kanilang mga mukha. Mata lang nilang walang takip. Takbo ako ng takbo.
1: Oh, buti ay hindi kanila naabutan.
0: Naku! Kapag naabutan nila ako, siguradong tatamaan ako ng mahabang kahoy na dala-dala nila. Hampasin na lang nila ako
1: ng ano?
0: Nang magising ako. Buti na lang at ginising mo ako, ate. Kung hindi, ay baka nasaktan na nila ako.
1: Paano kanila masasaktan? Eh, panaginip lang yun.
0: Parang totoo kasi, ate. Takot na takot ako. Kasi nagtatawanan pa sila ng nakakatakot na mga tawa. Parang sa horror movies na pinapanood ko.
1: Ayan kasi, kakapanood mo ng mga horror movies, kaya nakakapanaginip ka tuloy ng mga nakakatakot.
0: Paano kaya kung hindi ako nagising? Baka hindi na talaga ako magigising? Nakakatakot talaga!
1: Lagi ka na lang natatakot. Kaya tuloy, hindi mo pinapatay ang ilaw dito sa kwarto natin kasi takot ka sa dilim.
0: Eh, hindi kasi ako makakatulog kapag walang ilaw. Napakadilim!
1: O, sige na nga. Bumalik na tayo sa pagtulog. 3 o'clock pa lang ng madaling araw.
0: Ako, hindi na ako matutulog. Baka managinip uli ako ng masama.
1: Basta ako, matutulog ulit.

0: sakit ng pakiramdam ko. Parang may nakadagan sa dibdib ko.
1: Oh, Liza, bakit hinahampas mo yung puso mo?
0: Para kasing may nakadagan sa dibdib ko.
1: Halika, dalhin kita sa klinik.
0: Hindi na, mawawala rin to mamaya. Kailangan ko lang magpahinga.
1: Ano bang nararamdaman mo, Liza?
0: Para kasing may giyera sa dibdib ko. Parang may nagkakagulo.
1: Ba't mo naman nasabi yan, Liza?
0: Umpisa ko itong naramdaman nang maghiwalay ang mga magulang ko. Kamakailan lang, hindi ko alam kung ano-ano ang mga nararamdaman ko. Halo-halo na at nagkakagalo ang mga nasa kalooban ko.
1: Ganun ba?
0: Oo, Willison. Nung una ay nakakaramdam ako ng lungkot. Tapos, para akong walang pakiramdam. Parang dinidinay ko na nangyari ang mga ito.
1: Natural lang na maramdaman mo yung mga yan, Liza. Talagang mahirap ang duman sa ganitong problema.
0: Oo, ganun nga. Tapos, umiiyak ako ng umiiyak. Tapos, nag-umpisa ako nakaramdam ng inis. Tapos, nagalit na ako. Galit na galit. Dahil ayoko na nangyari ito sa amin. Masaya naman kami dati eh. Tapos, unti-unti nangyayari ang hindi ko inaasahan. Gulong-gulo na ang isip ko.
1: Hindi ko alam kung paano kayo tutulungan, Liza eh. Ang magagawa ko lang ay tulungan kang manalangin na maging maayos ng lahat sa pamilya mo.
0: Ano ang pwede kong gawin sa giyera na nangyayari sa aking kalooban?
1: Alam mo, may Bible verse na ganito eh. Sinabi yan sa John chapter 14, verse 27. Peace I leave with you, my peace I give to you. Not as the world gives, do I give to you. Let not your heart be troubled, neither let it be afraid.
0: Ano ang ibig sabihin yan?
1: Sinabi kasi ito ni Jesus sa mga disciples niya noon. Alam niya na darating ang araw na magugulahan ng mga ito dahil siya ay huhulihin ng mga taong galit sa kanya at siya ay papatayin. May iwan niya ang mga ito.
0: Yung peace ba na tinutukoy niya ay kapayapaan sa buong mundo?
1: Ang tinutukoy niyang peace o kapayapaan, dito sinabi niyang ito, ay ang kapayapaan ng damdamin ng mga alagad niya. At nangyari nga na siya ay mamatay. Sobrang nalungkot yung mga alagad niya. At hindi lang nalungkot, sila ay takot na takot.
0: Natakot ba sila dahil namatay si Jesus?
1: Oo, kasi akala nila ay si Lord Jesus ay magiging hari ng kanilang bayan at makakalaya na sila sa pananakop ng mga Romans. Pero iba nangyari eh. Biglang pinatay si Lord Jesus.
0: Nakakagulat nga iyon.
1: Kaya nga, sinabi niya yun sa mga disciples niya para hindi sila malungkot. Kasi alam niya na darating ang araw na yun na maguguluhan, maka-confuse sila sa lahat ng mga pangyayari. Parang ikaw, may giyara rin sa mga damdamin nila.
0: Oo

0: tapos, mamamatay pala.
1: O, di ba? Pero alam natin na hindi natapos doon ang kwento.
0: Ano ang kasunod na kwento?
1: Namatay nga si Lord Jesus, pero nabuhay siya muli. At dinantagumpay ng kanyang ginawa sa krus, at hindi lang siya nabuhay muli. Umakyat siya sa langit at nangakong babalik.
0: Talaga? Babalik siya muli?
1: Oo. At siya ang dakilang hari natin, magpakailanman.
0: Ibig sabihin, magiging hari natin siya?
1: Hindi.
0: Ha? Akala ko ay maghahari na siya. Hindi pala.
1: Hindi yan ang ibig kong sabihin. Hindi siya maghahari pa lang. Kasi dati na siyang hari ng lahat. From the very beginning. He is our king.
0: Ah, ganun pala. Siya pala ang ating dakilang hari noon-noon pa.
1: Tama. At ang sabi niya sa kanyang mga alagad sa John chapter 16 verse 3, that in me, you may have peace. In the world, you will have troubles. But be of good cheer. I have overcome the world.
0: Ibig sabihin, sa kanya nagmumula ang kapayapaan ng puso ko.
1: Oo, siya ang source of peace ng lahat na nagtitiwala sa kanya.
0: Anong dapat kong gawin para magkaroon ako ng peace?
1: Ang sabi ko nga, magtiwala ka sa kanya. Maniwala ka na siya ay makapangyarihan at siya ang magbibigay ng kapayapaan sa naguguluhan mong isipan.
0: Tama ka, Wilson. Hindi ko kayang ikalma ang magulong isipan ko. Kailangan ko si Lord Jesus.
1: Tandaan mo, ang Bible verse na ito sa Philippians chapter 4 verse 6 to 7 na ang sabi ay, "Be anxious for nothing, but in everything by prayer and supplication. With thanksgiving, let your requests be made known to God. And the peace of God, which surpasses all understanding, will guard your hearts and minds through Christ Jesus."
0: Kailangan ko palang mag-pray sa Kanya.
1: Ganun na nga. Hayaan mo, Liza. Isama din kita sa aking mga prayers.

0: Gising na! Tanghali na!
1: Ha? Tanghali na pala?
0: Akala ko ba hindi ka na matutulog nung magising ka ng madaling araw kanina?
1: Nakatulog pala ako?
0: Anong ginawa mo at nakatulog ka pa rin? Akala ko ay ayaw mo nang matulog at baka managinip ka na naman na nakakatakot.
1: Kasi ate, nakita ko yung Bible sa side table. Naisip kong magbasa na lang. Habang binabasa ko, inantok ako. Ayan, nakatulog ako.
0: Nakakaantok pala sa iyo magbasa ng Bible? Ganon ba?
1: Kasi nabasa ko yung kwento na kung saan sinabi ni Jesus sa mga natatakot niyang mga alagad. Pagkatapos niyang mabuhay na muli, ang sabi niya, huwag kayong matakot.
0: Ah, ganun.
1: Kaya, paulit-ulit kong sinasabi iyon sa sarili ko. Nawala ang takot ko. Tama pala, Ate Margie. Kapag si Lord Jesus ang nasa akin na, hindi na ako matatakot.
0: Tama nga yung mga sinabi mo. Ang takot ay papalitan niya ng peace.

0: AM, your friendly voice. Davao City, 1197 DXFE AM, the Good News Radio. Makakapakinig din sa mga online streams at sa mga mobile apps.
1: FEBC Philippines. Hanggang marinig ng lahat.

0: Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
1: FEBC Philippines, hanggang marinig ng lahat.
2: Family Matters, programang nagtataguyod sa pamilyang Pilipino sa himpilan ng 702 DZAS, FEBC Radyo TV, ang gabay ng sambayanan. Ang programang ito ay napapakinggan sa 1143 DZMR Santiago Isabela, 1116 DXAS Zamboanga, 1233 DYBS Bacolod, Pinoy Connection, 1197 DXFE Davao City, FEBC Radio TV YouTube Channel, FEBC Radio TV Signal Cable Channel 185 sa pakikipagtulungan ng GCTV at sa inyong himpilang 702 DZAS, FEBC Radio TV, agapay ng sambayanan.
3: Balik po muli, Family Matters, dito po sa 702 DZAS FEBC Radio TV, ang kaagapay ng sambayanan. So kung kayo po ay nasa mga online natin. Ayan, di ba, narito na ako sa aking mga terms.
4: Kasi, di po mapasok eh.
3: Oh, kasi inaabangan ko pa po yung sa Facebook po eh. Hindi pa po lumalabas ang ating Facebook Live. Pero kayo po mga nasa radio na po, mga makalumat, makabagong transistor radio. Yes po, uso pa po ang transistor radio hanggang ngayon. Meron po ako sariling akin sa bahay. In fact, kanina po narinig ko na bago po tayo mag-go on live, kung kayo po ay interesado po sa ating mga portable missionary radio, kung saan hindi na kayo mahihirapan, kasi nga minsan yung regular na transistor radio, ang hirap pahanapin sa dial, no? Nagsa-static pa, tapos ang hirap i-sharpen yung tunog. Pero po sa ating mga portable missionary radio, ang ating PM radio, nakatutok na po yan talaga sa 702 DZAS. Ano po, so hindi na kayo mahihirapang hanapin pa. And kung kayo ay interesado dyan, narinig ko kanina at pinaalala ko, makukuha nyo po yan sa ating mga PCBS, no? Na mga branches. You can get those sa ating PCBS branches. Or contact nyo lang din po tayo dito sa ating station. Punta lang po kayo sa ating mga pages po para po makapag-connect po kayo, malaman po ninyo kung saan po kayo makakakuha ng portable missionary radio na yan. Ayan, so kung kayo po ay nasa Facebook Live, paki-like and share bagamat di ko pa siya nakikita, or sa YouTube. Ayan, on time po at ang ating YouTube, sa ating YouTube channel, pwede nyo pong like and subscribe. Hanapin nyo po ang 702 DZAS FEBC Radio TV. Tayo rin po ay nasa Instagram, paki-follow nyo rin po. Ganon din po ang hahanapin nyo, 702 DZAS FEBC Radio TV. Tayo po ay member ng Kapisanan ng Broadcaster ng Pilipinas. Hindi ko po suot ang jacket ko ngayon kasi mainit pa rin po. Tsaka ano ba tawag dito sa tela na to? Makapal-kapal eh. So hindi na po ako nagdala ng jacket. Minsan po kasi pinapansin ng ating mga listeners, sasabihin nila sa akin, hindi ka po naka-jacket today. So, ayan po. Next week po, pagbalik po natin, ay anniversary month na po natin. So, tayo ay sobrang excited. Ayan po ay, so, sa bandang likuran ko, makikita nyo na po ano ang ating poster. 78 years celebrating God's faithfulness until all have heard. June 6 po yan. Magkita-kita po tayo sa Green Hills Christian Fellowship dito po sa Dakong Ortigas. So kung kayo po ay hindi pa po nakakapag-register, paki-register niyo na po. Punta po kayo sa ating Facebook page. Makikita niyo po, meron pong link po dyan kung saan po tayo ay pwedeng mag-register. So katulad po ng aming dating gawi ni Pastor James, ay tayo po ay mag-volunteer po para maging usher po niyang araw na yan, no po?
4: Maghahakot na naman po kami ng mga kakanin.
3: Yun ang secret.
4: Yun ang secret. Kasi po nagsiselo sa amin yung mga ibang broadcaster. Kasi pag-uwi na kami, dami naming kung ano-ano, chicharon, kakanin, biskuit. Oh, may pamaypay pa nga ta last year. Sabi nila, saan yung nakuha yung mga yan? Sa mababait namin mga listeners. Magkita po tayo sa main door.
3: Sobrang
4: usually
3: generous
4: usually main door
3: po.
4: Tayo, di ba? Yung sa pagpapasok sa auditorium.
3: Yes po. Opo. So, magkita-kita po tayo niyang araw na yan. Excited na po kami. Dalawang linggo na lang po yan. No? 2 weeks na lang yan. And actually, less than 2 weeks. Kasi, less than 2 weeks na siya. So, next Saturday po yung celebration natin na yan. So, magkita-kita po tayo dyan po muli sa Green Hills Christian Fellowship ngayong June 6. Meron din po akong couple of announcements before ko po batiin ang ating mga birthday celebrants for this week.
4: Then we'll discuss it kasi it's crucial po to our study today. Ang topic po natin ngayon ay
3: fix the parent, not the child.
4: Radical lessons
3: from the front lines
4: of modern parenting. Yes. At meron na po tayong Facebook.
3: Ayan, may Facebook na po tayo. Okay, so ang ating verse po, babalikan ko po. Ito po ay verse na binasa na rin po natin last week. Pero babalikan ko po, babasahin ko po from the Tagalog version. Ang verse po natin ay matatagpuan sa aklat ng Hebreo, ang 10th chapter po at ang 23rd verse po. Sabi po sa salita ng Panginoon, magpakatatag tayo sa ating pag-asa at huwag nang mag-alinlangan pa sapagkat tapat ang nangako sa atin.
4: Yan po yung pinag-usapan natin last week. Marami pong kataga o kasabihan sa wikang Pilipino na ginagamit natin na mayroong Christian sound or Christian connotation. Pero pagtingin mo po ito, it's not a good idea. For example, kapit lang.
3: Mm-hmm.
4: Okay? Tiwala lang. It gives the idea na ano po ay na parang kapag ka, ginawa mo to, mapipilitan si Lord na mag-comply do sa gusto mo. Mm-hmm. Diba? And kaya marami pong mga Kristiyano ay exasperated sila dahil hindi nangyayari. I remember, meron ako isang, I have a friend who is a devout atheist.
3: Mm.
4: No, unfortunately. No. Pero dati hindi, seminaryan siya dati. Nangyari ay nagkaroon ng sakit yung kanyang nanay. And sabi niya, pare, lahat ng simbahan pinuntahan ko, dinasalan ko lahat. Ang hinihiling ko lang ay gumaling yung aking nanay. Tapos hindi gumaling. Sabi niya, and that's when I declared na siguro there's no God.
3: Mm.
4: Sad. No?
3: Sad, right.
4: Kasi he put all his hopes on God and then God failed him. Yun ang paniwala niya.
3: Mm.
4: Right? But as we've already understood, our hope has nothing to do with mapipilitan ba si Lord sumunod sa gusto natin mangyari.
3: Mm.
4: Right? Kaya sabi ni Apostle Paul dito, you unwaveringly hope, you confess your hope, not because mapipilitan ang Panginoon, but because yung nagbigay ng pangako is faithful.
3: Mm-hmm.
4: I gave the analogy last year nung pera. Alam mo, sabi natin nung mga bata tayo, ang baon ko po ay 50. Ne, actually, 5 pesos.
3: Ano po yan na 50?
4: Centimos. 50 centavos.
3: Hindi po pesos po yun.
4: Mga naklang tinatapon yung mga benching ko. Hindi nila intindihan kung ano yun. Okay? Mm-hmm. Yun po yung sinasabi dito. Na pwede tayo, we can hold fast unwaveringly sa Panginoon. Hindi dahil sa mababaraso natin siya para mapilitan siyang gawin yung gusto natin. Kung hindi, that God will allow him to say, I'm faithful. Faithful mm-hmm. ang Panginoon. It might not work out the way you want, the way you feel, pero it will work out because tapat po ang Panginoon. He who promised is faithful. Yung faithfulness po na pinag-usapan dito is not faithful because you are faithful.
3: Right.
4: So hindi pwede po yung kapit lang, tiwala lang.
3: Mm-hmm.
4: You know, merong mas totoong meaning yung kapit lang, tiwala lang.
3: Mm-hmm.
4: And that is ikaw ay buong pusong naglilingkod, sumasamba, tuloy-tuloy, kahit na parang malabo yung nangyayari. Kasi yung nagbigay ng pangako ay tapat.
3: Mm.
4: Hindi ibig sabihin yung nagbigay ng pangako, gagawin niya yung gusto mo.
3: Mm.
4: Okay.
3: Yeah.
4: Kung hindi, eto, di ba? Parang kagabi ay nilo alaga natin, di ba? Kumakain kami, wala si mami. Hindi kumain isa. E takaw tingin, dami niyang kinuha. Sabi ko, kukuha lang ng mga kain ha. E may donut. Sabi niya, busog na ako. Busog na raw siya. Sabi ko, busog ka na. E dahi pang tira, paano yan? Hindi, busog na ako. Sabi ko, dahi mo nga tira, paano yan? Sabi ko, sa atin, bawal kumuha ng pagkain, hindi inuubos. Sabi niya ganun, eh busog na ako eh. Sabi ko, eh di sige, hindi ka na pwede kumain ng donut, busog ka na pala eh.
3: Dilema siya ngayon.
4: Napaisip siya. Eh yung dalawang kasama niya, binabanatan na yung donut. Sabi niya, hindi kasi busog na ako eh. Oo nga, eh kung busog pa na, hindi ka na pwede kumain ng donut. Paisip siya. Sabi ko, sige, ubusin mo tong maliit, konti na lang, itong maliit na to, ubusin mo. Tapos, papahinga kita mag-donut. Nagduda siya. Ano mo, inuutakan ako na ito, ah, di ba? Sabi ko, habang nagpapatagal ka, inuubos na ng mga kuya mo yung mga donut kasi yung mga bilog eh. No? Kain siya. Sabi niya, ubos na, oh. Kuha na pagkain. So, na-prove niya na, you know, maaaring hindi niya maintindihan ba't ko pinapaubos sa kanya yung pagkain. No? I was giving him a bigger principle, which is pangangalaga at paggamit ng resources ng tama. And then, kinain niya. Tapos, kumain siya. Pwede na ako mag-donut. Kala ko mabusog ka na. Gusto kong donut eh. O sige, mag-donut ka na. So, tapat. Ito pong verse dito, obviously, higit at lubos doon sa usapan na yan. Na kahit po hindi natin naintindihan o parang, wow, questionable to, o ganito, o ganito, o ganito, maintindihan po natin na tapat ang Panginoon sa atin.
3: Right.
4: At hindi siya nakukulang sa atin.
3: Mm-hmm.
4: Yan po ang ibig sabihin ng verse na yan. Hindi po ito, parang kinikidnap natin si Lord para gawin yung gusto natin. No? Kung hindi, ito yung sinasabi na tapat yung nagbigay ng pangako. Mm-hmm. Now, what I would say He will do.
3: Mm-hmm.
4: Sabi nung isang kanta from way back in my college days, sabi niya, I'd rather walk in the darkness with Jesus than to walk in the light on my own.
3: Mm. Wow.
4: Mas mainam sa akin lumakad sa dilim kasama si Kristo than lumakad sa liwanag ng mag-isa.
3: Mm.
4: Ng mag-isa. Yun po ang ibig sabihin ng aspeto na to. Pag pinag-usapan natin ang pagsunod sa Panginoon and following God and doing as God says, it's so much more than than all of this.
3: Mm-hmm.
4: No? Eh, may mga greeters na tayo. Sabi na, ay, sa wakas, nandun na. Si Nanak, si Alex, good morning. Good morning sir, good morning. Si Ate Rosalinda Manzano, magandang umaga po. Si Ate Raquel, hirap na itong ano mo, Ate?
3: Hirap na yung pangalan.
4: Tricky ito, ah. Raquel Cruz Mabakiyaw.
3: Mabakiyaw.
4: Good morning po sa inyo. Sa inyo lahat. Pasensya po sa Facebook natin dahil nahihirapan sila mag-pasok. At the same time, kailangan refresh ka ng refresh para makita mo kung sino yung mga nanonood. Ayun, dagdagan natuloy. Oh. Si Ate, si Nanay Leonida Rubio, magandang umaga po. Blessed morning po sa inyo sa lahat ng Family Matters. Again, magkita-kita po tayo sa June
3: 6.
4: Sa GCF po. Yes. Ihandaan nyo na yung mga biskwet. Suman, at kung ano pa, promise, nandun ako. Tataas ang sugar ko.
3: Before po tayo mag-break, huwag po kayong aalis kasi mag-break lang tayo saglit. But before po tayo mag-break, I would also like to thank CCF, Christ Commission Fellowship, because last Friday, nagkaroon po tayo ng initiative po dyan, with the leadership of Ate Claire. I have to recall yung kanyang last name. But si Ate Claire is, and si Pastor Paul, yung kanyang husband, ay De Vera, I believe. Sila po ay part ng Family Ministries, and because they heard about yung mga testimony po natin and what together with yung kanilang partnership ng Across Ministries and Home and Hope with Pastor Ken Karangge and Ate Mafe, they heard about mga situations po ng mga children in institutions and yung possibility of building families, advocating for family care na become licensed foster parents o di po kaya ay mag-adopt. So we had an event there noong Friday night. Medyo mahaba-haba kasi nga.
4: Alas 10 na kayo natapos eh.
3: 10 na kami natapos kasi nga working po yung mga right. nag-attend. So we had to wait until katapusan po ng kanilang work schedule. We had delegates from all the way from Laguna and Cavite who attended. And we also had Miss Shivani who shared her testimony as an adoptee. No, as a child who was adopted from India. And it was a very blessed time. And talagang sobrang na-excite kami si Brother Peter Jr. was also there to lead the opening prayer. And excited kami because, you know, more churches are learning about the orphan care crisis in the Philippines and what a church can do. My part in that program was that I was able to share kung ano po ang isang community church, isang small community church like International Bible Church. Kahit po, hindi, maliit lang po kami, hindi kami when it comes to resources, ay hindi naman po ganun kalaki yan ng aming resources. But our church said yes in helping the orphans na hindi nagkaroon po ng pamilya, hindi na-adopt, hindi na-foster, hindi na-reunify with their families. And a small church said yes, the members of the church. And tulong-tulong po kami to help these kids have a, una, makakilala sa Panginoon. And then, of course, after po nun, ay ibigay ang kanilang buhay kay Lord. So, like, we have a few who, we have one who graduate from Bible school. We have another one who's graduating next year. We have one girl who's graduating from nursing this year. So, you know, you can do something.
4: Everybody can do something.
3: So, nagpapasalamat po kami sa opportunity na binigay po ng CCF to be able to share our work and our testimony. And sana po, makahikayat pa po kami ng more families to join in this ministry of helping our vulnerable children. So, for now po, thank you po. Tumami na po at humabol ang ating mga greeters po sa inyong pagbati po. Ano, lakihan natin para mabasa ko. Baka may mag-comment dyan mamaya tungkol sa ating discussion. Pero punta na po tayo sa ating topic for today. Na? Babalikan po natin a few of our points from last week bago po natin tapusin yung last four main points po ng ating discussion. We have been talking about parenting and how tayo po mga magulang ang talagang kailangan mag-adjust. Una po, we're the mature person, di ba? Doon sa relationship na yon. So, tayo yung mas, kung paano po natin ginagamit yung ano, di ba madalas maririnig po natin, nung bata tayo, maririnig mo sa matanda, sasabihin nila sa'yo, papunta ka pa lang, pabalik na ako. No? So, yun nga, actually, exactly that's the point. Pabalik na tayo, so we've seen more than our children. So, that means na mas mature na po tayo, mas may experience na po tayo, and mas may realization po tayo na the parenting style na ating tinanggap in the past doesn't mean, although it worked for us,
4: right,
3: maaring nag-work para sa atin, pero hindi po ibig sabihin mag-work din for our children. I know there are times na ako mismo, like I had times na magtatanong ako, Lord, tuloy pa ba natin to? Kailan ba po ba ito matatapos, di ba? Kasi nakakapagod din minsan, but because you have to make adjustments. It's not easy na baliin mo ang mga sarili mong ways, sarili mong paniniwala. But we have to do that even with our own biological
4: right.
3: children.
4: You make the same adjustment.
3: You make the same, right. Dahil yun nga, ang pagpapalaki sa'yo ng magulang mo, hindi naman ibig sabihin it will work for all your children. In fact, bawat anak, iba-iba. So, kailangan mag-adjust ka rin. Si Ashton, hindi niya alam to, pero madalas nagiging example natin siya dito, di ba?
4: Kasi naging trial siya sa atin.
3: Naging pagsubok siya sa atin. Pero yun, you have to make adjustments depending on the need of the child. Yun, dapat dun po tayo nakafocus eh. So, Daddy, gusto mo lang bigyan ng brief introduction uli kung what...
4: Ang sabi po dito, according to statistics, no, 88%, mabigat yun ha, 88% reveals that the respondents a negative systemic impact during the adjustment process, specifically noting an increase in marital arguments, family disharmony, elevated parenting stress. I remember nagsalita tayo sa isang conference ng mga mag-adoptive and foster parents na lahat tayo pumasok dito with great intentions. O yung iba naman, nag-adopt or iba, nag-anak, they want to have children, they're thinking na, lalo ngayon, nung unang panahon, di ba, pag kinasal ka, dapat may baby agad, nung unang panahon, di ba? Pero ngayon, anong ginagawa? Late nag-aasawa yung mga tao.
3: Mm-mm.
4: Well into their 30s. No? Samantala tayo, kinasal tayo. Yung taba ko nun,
3: 23. You were 23, I was 22.
4: Ngayon lahat nasa late 20s, early 30s or more, doon nag-aasawa. Kasi inisip nila, if I can prepare my entire life in a particular order, pwede ko nang ipasok ngayon yung pagiging tatay o nanay. Whether, again, natural or adoption or fostered, right? Kasi okay na. So you go in, i-align mo na lahat ng bagay sa buhay mo, and then suddenly, set in your ways ka na, suddenly, a child comes.
3: Mm-hmm.
4: Again, natural or adopted. Suddenly, na-disrupt yung buong buhay nyo. Na-disrupt yung family life nyo. Yung marital life nyo, na-disrupt. Kasi, una, doon lalabas yung mga hindi pinag-uusapan. For example, yung things as simple as, paano mag-discipline?
3: Mm-hmm.
4: Eh, hindi na pinag-uusapan na mawala anak yun.
3: Mm-hmm.
4: No? Ano yung pag-usapan man, pero casual. Pero yung totoong usapan, iba. Right? What are your core values? For example, napaka-basic, no? Sana hindi na dapat pinag-uusapan to eh. Mag-church ba tayo?
3: Mm-hmm.
4: Saan?
3: Mm-hmm.
4: Right? Lalo na, pag nag-asawa ka ng hindi mananampalataya, mm-hmm. kaya sabi ng Bible, do not be married unequally yoked to an unbeliever, kasi binyagan pa lang usa issue na yan.
3: Mm-hmm.
4: Saan tayo ganito? Anong gagawin dito? Anong suddenly, kaya mataas yung stress level.
3: Mm-hmm.
4: Magtatalo ngayon, bakit nagkaganon? Tama naman yung intention namin.
3: Mm-hmm.
4: Tama naman yung isip namin. Tama naman lahat. Bakit naging ganon pa rin yung outcome namin?
3: Mm-hmm.
4: Right? And yun po ay nagbibring about merong tatlong assumptions. Ano nga ulit yung assumption natin last week?
3: Ate Leia, nakikinig ka ba? Ano kaya word natin for assumption last week?
4: Haka-haka. Hindi. Maling kaisipan na akala mo totoo. In-assume mo totoo.
3: Akala.
4: Maling akala. Oo. Na akala natin, sapat na dapat yung tatlo na yun. Tapos yung pala, hindi pala.
3: Mm-hmm.
4: Meron pong tatlo, wrong assumptions, no? O palakad, na akala natin okay, yung pala, biglang hindi pala tama, and kaya tumaas yung stress level. I have known, counseled with parents na dahil sa simple aspeto lang na magkaiba sila ng form of discipline and approach.
3: Mm-hmm.
4: Silang dalawa na nag-alienate sa isa't isa. Right? So, nagkampi-kampihan na sila with their children.
3: Mm-hmm.
4: So, yan po yung delikado dyan. No? And so, papasok tayo, pag-alatan yung tatlo, babanggitin namin isa-isa, wrong assumptions dito pagdating. Yung una po ay, love is enough assumption.
3: Mm.
4: Yung pag-aakala, maling pag-aakala, na mahalin mo ang bata, sapat na iyon para maayos lahat ng difficulties ng bata.
3: Right.
4: Right? Maintindihan po natin na, sabi nga namin last week, baby pa lang, ramdam na ng bata. Ito po ay scientifically proven.
3: Yes.
4: Na ramdam na ng bata na hindi siya wanted.
3: Mm-hmm.
4: So paglabas niyan sa mundo, ramdam na yung trauma.
3: Mm-hmm.
4: Eh lalo pa kung ipapapasapasapasapasapasapasapasapasapasapasapasapasapasapasapasapasapasapasapasapasapasapasapasapasapasapasapasapasapasapasapasapasapasapasapasapasapasapasapasapasapasapasapasapasapasapasapasapasapasapasapasapasapasapasapasapasapasapasapasapasapasapasapasapasapasapasapasapasapasapasapasapasapasapasapasapasapasapasapasapasapasapasapasapasapasapasapasapasapasapasapasapasapasapasapasapasapasapasapasapasapasapasapasapasapasapasapasapasapasapasapasapasapasapasapasapasapasapasapasapasapasapasapasapasapasapasapasapasapasapasapasapasapasapasapasapasapasapasapasapasapasapasapasapasapasapasapasapasapasapasapasapasapasapasapasapasapasapasapasapasapasapasapasapasapasapasapasapasapasapasapasapasapasapasapasapasapasapasapasapasapasapasapasapasapasapasapasapasapasapasap been passed around. Or yung iba, huwag niyo po gagawin to, ha? Mga Pilipino, yung kukuha ka ng bata, a-adapt-adapin mo, no? Tapos, iniisip mo kasi gusto mo yung mag-alaga sa'yo pagtanda.
3: Mm-hmm.
4: Dumaan sa teenage years, kinasawaan mo, sinuli mo, mm-hmm. or pinaalaga mo sa katulong. Huwag po tayong ganun.
3: Mm-hmm.
4: No? Kung gusto niyo po ng mabait, parating faithful, parating kasinasamahan, bumili ka po ng aso.
3: Well, actually, I mean, that sounds...
4: Kasi ang dogs, it's crude, but it's true. That's what dogs do.
3: Right.
4: Tapakan mo yung paa, mamaya friends na kayo ulit.
3: kasi nga nagiging mali, kaya very ano kami eh, very meticulous kami pagdating sa motivation to adapt,
4: right.
3: No? We always have to think what is best for the child, best interest of the child.
4: Agree.
3: Tayo. Eh, ang nangyayari po kasi minsan, kumukuha po tayo ng aalagaan because yun nga. Ang
4: may mag-aalaga sa atin, pagtanda natin.
3: Yes.
4: O gusto natin laruan, cute.
3: So, kaya nga minsan hindi maintindihan ito ng mga nag-a-apply for adoption. No? Kasi mahigpit po ang ating gobyerno.
4: O kaya sasabihin nila, gusto lang dahil makatulong.
3: They will say that, but in reality, kapag difficult na ang child, they realize
4: labas
3: nila.
4: Na.
3: Na-realize nila na napakahirap pala alagaan itong batang ito. Kasi nga, yun nga eh, you andun yung expectations mo eh, very high yung ideals mo eh.
4: Right.
3: And then suddenly you realize, ay, hindi pala ganun kadali
4: ito. And it's unfair. Kasi, for example, yung natural children mo, difficult din naman eh.
3: Mm-mm.
4: Kaya hindi mapalayas kasi dugo mo.
3: Oo.
4: So, to palibasa, hindi mo dugo, pwede may soli sa pinagkuhaan mo.
3: Right.
4: And we've, unfortunately, seen that too many times.
3: Mm-hmm.
4: No? So kung ginawa niyo po yun, tumigil kayo, mali po yung ginawa niyo. Hindi niyo dapat ginagawa yun. Sisirain niyo yung buhay ng bata.
3: Which, again, ano, gusto ko lang din po to take this time since you're in that part. Doon po sa mga nag-a-apply for adoption,
4: right.
3: Na sana maintindihan nila the reason why minsan tumatagal. No? Kasi talagang, although, mahirap din talagang
4: hindi naman 100% suriin, sure yun.
3: Right.
4: Pero
3: at least we're trying our best na para makita po natin. For example po, no? Kailangan dumaan yan sa matching.
4: Right.
3: So ang tanong minsan ng iba, wait lang, hindi pa kami pwedeng mamili? Hindi ba kami pwedeng pumunta sa isang orphanage tapos piliin namin yung gusto po
4: turo,
3: namin?
4: Turo.
3: Hindi po. Kasi nga, usually you pick the perfect child not thinking sino ba yung batang mas may kailangan ng tulong.
4: Right.
3: And, you know, it's the shelters or it's the government who can identify sino sa kanila yung mga bata na mas nangangailangan
4: right.
3: ng tulong. For example po, ito po, pagdating po sa adoption, diba, meron, you can specify, boy, girl, ano yung age range na gusto mo.
4: Lahat eh.
3: And then, pwede mong sabihin na ayoko po yung may sakit na ganito, hindi ko po. Although, with all due respect, there are parents that will say talagang they cannot financially. For example, pagdating po sa childhood special needs, no?
4: Right.
3: Merong mild, merong very difficult. Very, very few ang pipili. But I've seen that happen though. Napipili na kaya nila to the extreme. No, na medyo yung medical needs ng bata ay mahirap. Pero talaga, ang pipiliin mo is a child na walang medical needs. But, if you look at it, the government will see na ang batang mas may issue, yun ang mas kailangan mo ilagay sa pamilya. So, baliktad po. You have parents who are choosing the less difficult child, but you have a government who sees na
4: who has more needs.
3: May mas pangangailangan, ito ang mas dapat nating ilagay sa pamilya. Kaya minsan natatagalan ang pagmamatch.
4: Pero alam mo, sa Pilipinas lang ang tayo yan eh. Alam mo, nung nagsalita tayo sa Global Summit, was that 4 years ago?
3: That's sad, but it's true.
4: Na pinaliwanag natin adoption sa Pilipinas, pati kulay ng balat, singkit ba, hindi, kulot. Natawa yung mga Amerikano, akala po nila, joke, they thought it was a joke, no? Yung pala ganun, hindi ko sila alam kung racist pa talaga mga Pilipino. Ano, you imagine, pipili ka ng ganun, pipili ka ng bata na, with the mindset na, yung pagmamahal ko, kayang pagalingin kung anumang defect o issue ng bata.
3: Mm-mm.
4: And that is a bad assumption.
3: Right.
4: Kasi, kahit sa mag-asawa po, ganun din eh.
3: Mm-mm.
4: Diba? Nung akala nung maraming babae o lalaki, pagmamahal kong papatino sa lalaking to. And hindi.
3: Although, syempre, alam naman po natin, no, na very, very important ang love.
4: Of course.
3: Kasi it's supposed to be love will try to understand. Kaya lang, minsan, if the love that you think is wrongly applied, then hindi siya talaga magiging
4: okay. Oo. Kaya pag inisip mo, palibas, nagbigay ka ng magandang kalooban, automatic, makukure yung bata, hindi po ito mangyayari.
3: Mm-mm.
4: And you will be frustrated and strain will come into your into your relationships, no?
3: Yes, po.
4: Yung pangalawa po ay treating grief as behavioral defiance.
3: Yan.
4: Ang mga bata, tuloy po, babe, yung grief aspect na yan.
3: Oo, ito kasi, you have to understand, no, na even when we talk about the beauty of adoption,
4: right,
3: the beauty of foster care, before it can become beautiful, galing po yan sa hindi ugly po ang pinanggalingan. So the children, akala po natin, once malagay yan sa pamilya, akala natin, oh, pasalamat kami, pamilya ka na ngayon. Hindi po. Dumadaan po yan sa grief. In fact, even kahit na ilang taon na po yan sa'yo, the moment na pumasok na naman yung reality na I was rejected before, I'm thankful. And by the way, wala po, kasi minsan ipinaparallel natin eh, no? Na kailangan maging okay siya para ipakita niya na grateful siya.
4: Right.
3: Hindi po ibig sabihin na pag hindi okay ang isang bata, eh ungrateful na po siya. Wala pong kinalaman yon. Kasi ang isang bata goes through struggle, grows through grief. Yung thought lang na nireject siya ng family niya before, for whatever reason, minsan sabihin nila, ay, ano naman kasi talagang gusto ng nanay mo, bayo mom mo, mapabuti ka, kaya binigay ka. Hindi po enough explanation yun sa isang bata.
4: Non-material yan.
3: Hindi po. So you bring them to a family na napakaganda, provided well, emotionally, nagtatry mag-connect ang parents and the family. Magandang pamilya, pero makikita mo yung difficulty ng bata. Hindi po ibig sabihin ungrateful po siya. Ibig sabihin lang po, tao po yung batang yan. Dumadaan po yan sa adjustment and it will take time to realize po yung mga bagay na yun. So, hindi po ibig sabihin kapag minsan kasi fina-force po natin na, oh, dapat maging okay ka na. Dapat maging okay ka na kasi nandito ka na sa pamilya. Hindi po eh. Hindi po ganun kadali yun. So, give them time to grieve. Na po. And the third one po, pagdating po dyan sa wrong assumptions na yan ay the mistake of rushing the honeymoon phase. Ayan po. So, sabi po dito, yun, almost actually, magkadugtong po yan, ano? Eager to establish normalcy, many parents immediately introduce their child to extended family. Lahat ito, itatry mo, i-normalize lahat ng bagay for a child or for the children. And gusto mo maging smooth kaagad yung adjustment. Gusto mo maging maayos lahat. Pero it takes time po. It takes time for them to, tayo nga pong adult eh, madisrupt lang ang schedule natin eh, para tayong, ano eh, nawawala eh.
4: Para tayo may human rights abuse.
3: Oo. As simple as, I know of a person na yung schedule niya on a daily basis, talaga po nakalatag po yan. Mag-introduce ka ng something new for that day. For example, bigla mo lang yayain, tara, ate, kuya, punta tayo sa mall. Ano yan? Ay, hindi pwede kasi naka-schedule na ako. Imagine buhay ng isang bata.
4: In-schedule mo.
3: Imagine ang buhay ng isang bata na hindi naman niya plinano eh. Hindi niya naman niya plinanong maalis siya sa original family niya. Hindi niya plinano
4: hindi
3: na...
4: Hindi naman niya pinili.
3: Hindi niya pinili. Uh-oh. Hindi niya plinano. And then you allow them to enter into a, kahit na sabihin natin, a beautiful, almost perfect, although there's no perfect family. Pero a family that's way, way better in terms of yung ating description ng human description, ano, na we think is way, way better than pinanggalingan niya, and suddenly you expect them to adjust right away, no? So it's not that easy. You really, again, tayo pong mga magulang,
4: tayo ang mag-a-adjust.
3: Tayo po ang mag-a-adjust.
4: Yes.
3: Ayan. So sige po, Daddy, punta na po tayo doon sa 4 fundamental shifts for all parents.
4: Ano ang kailangan natin gawin?
3: Ano po ang kailangan
4: paano natin? Paano tayo mag-a-adjust?
3: Yes. Ulitin
4: ko po, hindi po ibig sabihin na sinasabi natin kung mag-a-adjust na yung dating ginagawa o nakasanayan ay kasalanan.
3: Mm-mm.
4: O hindi mahalaga.
3: Mm-mm.
4: Kung hindi po, mahalaga po yung core values nito. Pinag-uusapan natin ano ang mas effective na paraan upang ilatag to.
3: Mm-mm.
4: Kasi useless po kung hindi din naman ma-receive ng tama.
3: Mm-mm.
4: Right? Okay. So, yung una po natin, apat po ito. No, sabi, peace is not a tactic, it is an internal state. Sumikat yung isang line ko dito.
3: Naku! Kasalanan po ni ano,
4: inaalak
3: ni Alex to eh. Oo, grabe itong ano, to talagang kinuha pa niya talaga yung portion
4: yung segment
3: nung, yung segment na yun.
4: Na babae, hindi marunong mag-sorry. Kasi po ang kapayapaan ay magkaiba po ang kaparaanan ng lalaki tsaka babae.
3: Mm-hmm.
4: No? Kaya inisip natin, peace is a tactic. Kung mapapatahimik ko ang aking tahanan, tagumpay. No? Pero sa sinasabi po dito, ang katahimikan nanggagaling sa pangloob.
3: Right.
4: Hindi dahil sa kung ikaw lalaki, karamihan lalaki ganyan. Pag hindi na makontrol yung situation, kabulo na, magtataas ng boses. Mag-ano. So, tatahimik ngayon lahat ng tao, matatakot. So, inisip nila, siguro okay na. Masak ang boses.
3: Mm-mm.
4: Right? Yung mga iba naman sa kababaihan, they're very expressive.
3: Mm-mm.
4: No? Or, yung iba naman, hindi naman sasalita. So, dahil sa salita, it gives a false impression na mapayapa na ang tahanan.
3: Mm,
4: pero ang totoo
3: right.
4: nun, yung takot sa maingay, hindi lang magsasalita. Yung hindi lang sasalita, hindi mo din maintindihan, ba't pa ako magsasabi sa'yo?
3: Mm-mm.
4: Right? Ang kapayapaan po sa loob ng tahanan nag-umpisa sa tao mismo. It comes with an internal state. No? Sabi to, when a child feels out of control internally, their survival mechanisms is often to try to control the environment. Ang sa adults, ganun din naman.
3: Mm-hmm.
4: Eh. Right? And so, ano yung manner of control nun?
3: Mm-hmm.
4: Diba? Naala ko dati nung nag-umpisa pa lang sa foster care sa atin, si Charlie at si Ernie, yung mga ibang taga-institution, nagtanong sa atin.
3: Kung nag-aaway na sila.
4: Pas! Nagsusuntukan pa po ba si Charlie at si Ernie? Napatigay, parang, huh? Nasusunukan, kabot na ng ulo yung dalawa eh, diba? Kasi sa kanya, they wanted to control the situation, hindi na makontrol.
3: Mm-hmm.
4: Tayo din po mga magulang is the same thing.
3: Mm-hmm.
4: No? Hindi palibas sa tahimik o kasalita ay naayos na natin. Sabi dito, we treat safety like a mathematical equation. Input the right techniques, output a well-behaved child. Hindi po ganoon ang nangyayari. Peace mm-hmm. must come internally from us.
3: Correct.
4: And if hindi mo mamamanage yung peace, then that's where you turn to your partner and say, oy, paano gagawin dito? Anong better way to handle mm-hmm. this?
3: Right. Ang sabi po dito, so since yun ang dapat nating ma-realize as an adult, na peace doesn't mean katahimikan from the outside. You know, we have to understand that our children whom we adopted and fostered, grabe po ang struggle niyan within, no? Grabe po ang trauma niyan. We may not realize it, but it's scientifically proven po yan. A child who was rejected and neglected, ano po yan, always po yan in survival mode po yan, yung FFFF, apat na nga yung F na yan eh. You have your flight, fight, freeze, and your fawn. Naging apat na yan. Lagi yan on guard kasi you never know what's going to happen next. Very unstable ang pinanggalingan nila. So, kahit na ikaw as now an adoptive parent or a foster parent, you try to impose discipline para may fear sila of you, may takot sila. Like you said, minsan tatahimik na lang yan, but it doesn't mean na peaceful sila inside.
4: Uh-oh.
3: Kasi inside, struggle pa rin po talaga yan eh. Sabi nga natin, you know, in TBRI, when we do the training in TBRI, one of the first introductions po namin dyan, which I will also share ngayon since we have a lot of time, ano. We have this hand signal. Ayan, tuturo ko din to dito sa dalawang to na kasama natin sa studio kay Banban at saka kay Ashton. Sabi po nila, the brain is like a hand. So if you put your hand up like this, no? And then this thumb, you put it here. So ito, this represents the part of your brain. It's called the amygdala. So ito po, yan yung survival mechanism. This is the downstairs brain. Now, as a child, when a child has been rejected, neglected, abused, nabamaga, it's actually yung brain, the growth of the brain, it's always on guard yan. So namamaga palagi daw yan, no? Whenever you see a danger coming, blown up yan. ito yung upstairs brain, no? Ito yung prefrontal cortex mo. Ito yung nag-iisip. Nakakapag-isip ka ng maayos. But since ang bata who has gone through a lot of trauma, ito hindi siya makapag-isip palagi. Ito
4: hindi siya makafunction.
3: Hindi siya makafunction. This part is one that protects this. On guard yan palagi. Always naka-flip yung brain mo. Dysregulated ka. Kasi nga inisip mo anong mangyayari sa susunod. Minsan yung mga kids natin sa mga inaalagaan natin, even sa church, no, if they've gone through abuse or some form of neglect or abuse, mga kids that you teach in church, yung mga sa mga center kids ninyo, no, pag medyo nagtaas ka lang ng boses, ano na yan? On guard na yan. Kasi akala nila may mali na silang ginagawa. Akala na magagalit ka kahit hindi ka naman talaga nagagalit.
4: Di ba kaya ang picture nung unang panahon ng teacher may pat-pat?
3: Meron nga. You know what a dunce cap is, right?
4: Oo, di ba yung sinusuot na
3: sinusuot?
4: Yung sabi, mahinang klasika.
3: Oo, pag pinarusahan ka a dunce cap, ibig sabihin ng dunce, hindi ka nag-iisip. Sit in one corner ka, you put the dunce cap.
4: Ka.
3: Kasi nga, pag may mali kang ginawa, yun agad yung parusa sa'yo. So, our children, this is to say na when it comes to peace, you feel na pagtahimik yan at peace yan.
4: Tama,
3: hindi mo.
4: Naalala ko tuloy yung, may kausap ka isang bata na ang reaction niya, hindi na gusto, hinampas niya yung yung isang older.
3: Right.
4: Nagulat yun, bata, hinampas mo ko, ganun.
3: Uh-uh.
4: Tapos kinausap mo. Sa atin, di tayo naghahampas.
3: Right.
4: Ang sagot niya, kung saan siya nang galing, bakit kasi doon sa nag-aalaga sa amin dati?
3: Hinahampas kami.
4: O pag may, hinahampas kami.
3: Correct.
4: So, again, bumalik sila sa default nila na in order to maintain peace, kailangan, I must do something violent. It must resort to violence. Otherwise, kumbaga, hindi ka pa umaabot doon sa delikado phase. So, pwede pa i-push. I-push. So, ibang-iba, totally different.
3: Right.
4: So, upo natin isipin na palibas sa tahimik ay,
3: So, yes. Oo. Ang tanong, anong gagawin natin?
4: Mm-mm.
3: Sabi po dito, anong shift? Sabi, before trying to fix or control, kasi tayong matanda, ang tendency natin is that to take control, no? Pasunodin natin, disiplinahin natin, mag-obey kayo. But if they're obeying out of fear, then you miss the whole thing.
4: Right.
3: Kasi they have to understand why, no? Hindi lang basta dahil takot silang mapagalitan. Or sabi dito, before trying to fix or control your child's behavior, turn the mirror inward, ask yourself. Kasi naman minsan, baka gusto lang natin na akong matanda, akong sundin mo.
4: Mm-hmm.
3: Very militaristic, no? True environment safety begins with a parent drops their anxiety and finds internal peace. Ikaw din as an adult.
4: Yeah.
3: Lalo na kapag ikaw yan din, ikaw yung hindi sinunod.
4: Well, you cannot bring peace unless you are peaceful.
3: Right, correct.
4: Oh, oh.
3: So, calm down ka rin muna and then have a heart-to-heart talk even if that child is only 6 years old, 5 years yeah. old, 3, 4 years old. Pwede po yan. Kausapin mo.
4: It doesn't mean po hindi ka magdi-discipline.
3: Yes. Hindi po.
4: It doesn't mean you bend the rules, you allow the wrongdoing to continue.
3: Right. Even our, pasensya na po, gagamitin ko pong halimbawa yung aming youngest na apo, no, si Emma at 2 years old.
4: Yeah.
3: She understands.
4: Oo.
3: She understands.
4: Yung po isang kulturang Pilipino hindi ko maintindihan. Sasabihin natin, bayamay, wala pang isip yan.
3: Bayamay yan, wala pang isip yan. Hindi po. Naintindihan po ng bata. So, try nyo pong kausapin. Try nyo pong ipaliwanag. Nako?
4: Right.
3: Okay, sige daddy.
4: Yung pangalawa po is ito. Ito po ay endemic sa Asian culture. Sabi, cancel the shame culture for your sake and theirs. Madami po kasi ang motivation ng marami sa ating bansa. No? Na ang motivation mo, ayaw mo magkaroon ng kahihiyan.
3: Yes.
4: So, dahil ayaw mo ng kahihiyan, kailangan ganito. Right? Ang motivation ng mga tao. I have seen this teaching, wrong teaching, really damage children.
3: Mm.
4: Ngayon, bata, ayaw mag-aral o pagod na mag-aral. Sasabihin mo, kailangan makatapos ka ng gato, kasi kundi nakahiya. I mean, I understand na that's also true. Kasi like ako, nung sabi mo, ang kwento ko, yung college ako, puro kalokohan pinagagawa ko, nung mapoprobation na ako, nahihiya akong umuwi nang wala dalang diploma sa trabaho ko. That's fine. Pero wag po sana ito ang kultura ng ating tahanan. No? Sabi niya, when mistakes pile up, it is incredibly easy to spiral into shame, believing lies like, I can't do this, I'm fundamentally failing my children. Minsan mga magulang, mismo feeling natin pag yung anak natin hindi nag-play up to the expectations,
3: right,
4: failure tayo bilang magulang. No? And then although yes, the Bible says train them up the way they should go, and then all of that, pero hindi po nakapatong sa ating balikat na sila maging presidente ng Pilipinas.
3: Mm-mm.
4: O maging mga milyonaryo. No? mahalaga po na ang greater motivation, sabi niya, separate your worth as a parent from your daily mistakes.
3: Yes.
4: Ihiwalay mo daw yung mga pagkukulang mo bilang magulang, no, yung pagkatao mo sa mga pagkakamali mo.
3: Mm-hmm.
4: Si pagka ang nagpatakbo po sa buhay natin ay takot sa kahihiyan o kahihiyan, ay hindi po magiging maayos ang ating ano.
3: Kasi po, kapag nakafocus po tayo dun sa nakakahiya or kahihiyan natin as a parents, ang nangyayari po, ang tendency is nagiging trophy po natin ang ating mga anak. So, the better sa mata ng mundo ang ating mga anak, tingin natin the better parent tayo.
4: Right.
3: And then kapag hindi nag-turn out okay yung ating mga anak, pag may mga failure sa mata, uli nang, but what is failure? Diba? Ang sukatan kasi ng mundo, failure is hindi nakapagtapos. Yun. Merong ibang standard po kasi ang mundo eh. So pag sinunod po natin yung standard ng mundo, tapos, pakiramdam natin, nag-fail tayo as a parent, ipipilit at ipipilit natin yung standard ng mundo sa anak natin.
4: Right.
3: Na, katulad po nun, when it comes to...
4: just because nakakahiya.
3: Just because nakakahiya. Uh-huh. For example, when it comes to education nga, di ba?
4: Lalo sa Pilipinas,
3: lalo na sa Pilipino, very big sa atin ng education eh. Trophy natin yung mga magulang eh. Kaya ngayon yung mga wall ng bahay natin, puro mga picture ng graduation ng mga anak natin, yung mga awards eh. It's unfair to our children.
4: Yeah.
3: It's unfair.
4: And it's unfair to the other child na maybe

0: para sa ating mga anak.
1: Right.
0: No? Yun lang po ang dapat nating ano, maging focus po natin.
1: Yeah.
0: Ayan, okay.
1: So, then we go to number three.
0: Okay.
1: Ito ano, maraming tatay na guilty dito. Be mindful of what your body language is broadcasting. In other words, iba yung ating sinasabi, iba yung ating pinoproject.
0: Mm-hmm.
1: No? Iba yung ating sinasabi, iba yung ating pinoproject. No? Sabi niya, when we parent from a place of chronic depletion, pagpagkana, we inadvertently broadcast unhelpful, damaging messages to our children, even without saying a word.
0: Mm-hmm.
1: That's why I always say to ano, to people, as much as possible, the best way that you can, magtira ng konti sa bahay. Okay? Kasi po, maaaring hindi ka nagsasalita, pero yung dating mo, hindi na. No? Maganda yung talong dito sabi, kinakwento niya daw niya, corporate fatigue caught up. Tapos yung bata daw, anak, kwento. Tapos yung nanay, ano lang, parang di sila kikinig, yung body language niya, closed off. No, sabi doon bata, am I annoying? Nainis ka ba sa akin?
0: Mm-hmm.
1: Dahil parang ayaw mo ko pakinggan, mm-hmm. o galit ka sa akin, o ano. No? So, piliwal niya, mom is tired right now. It has nothing to do with you. You're not annoying. Diba? We cannot prevent parent in a vacuum.
0: Mm-hmm.
1: Ibig sabihin, kapag bahaw na po tayo, mahirap pong maging magulang.
0: Right.
1: Nang tama, nasa tama. No? Mabilis na puno ang salop kapag ka ganun.
0: Ako, ano po ako dyan. Guilty po ako dyan. Which is something na I really try. I try na when I get home kasi nga sa sobrang dami ng obligations outside, no? Tapos, yung ginagawa ko pa talagang requires a lot of you emotionally. Kasi nasa service, ano tayo eh, nasa service career, if you may call it, you're trying to help people all the time, na minsan talagang kailangan conscious ako doon, kailangan very well aware ako of myself, na hindi yung pag-uwi ko sa bahay, ubos na ubos akong pagtulong sa iba. Pagkatapos, pag-uwi sa bahay, very little na lang ang natitira for my kids. Actually nga, hindi ko din tanggap yun na ano eh, magtira ka pa, kasi bakit tira lang?
1: Dapat hindi tira.
0: Dapat yung best yung nasa bahay muna. But it's hard to do. It's hard to do kasi ikaw bilang pastor, I mean, you do counseling all day, right? You try to help people buong araw, and then when you come home, I remember one day, I ipuput on the spot ko ulit si Ashton. Si Ashton kasi, ito, mindful siya. Na very mindful siya of yung ating ano ba tawag dito? Yung ating kondisyon, tayong dalawa. So like minsan, meron siyang hihingiin or gustong sabihin. But even last night lang, sabi niya, pumasok siya sa room, ang sabi niya sa akin, ma, busy ka ba? Actually, sa totoo lang, minsan nagigilty ako kasi he knows na pag busy ako, wala akong time for him. So, I'm hoping na hindi ganun ang pakiramdam nila all the time, but he's very mindful. So like last night, he came inside the room, sabi niya, ma, busy ka ba? Sabi ko, hindi naman, okay lang, bakit? Ayun pala, meron lang siyang pinagawa sa akin na very, very simple. No? But he was very careful to ask me first kung busy ako. But so, yun nga, kasi minsan pag uwi mo sa bahay, medyo lagas ka na eh, no?
1: Ubus na.
0: Ubus ka na. So talagang kailangan mong if you need to take a break, magkape. Sabi kanina ni Pastor Junon, magkape tayo. Actually, Pastor, tubig lang po ito, no? Nakapagkape na po ako kanina morning. Pero kung kailangan mo na mag-breathe ka, take a few minutes off, maybe take a power nap, get coffee, bago talagang maging energized ka, ito pagdating sa ano, ito again po, ano po ako, aamin po ako, pero sabi nga po natin eh, parents need to change, kayo po ang mag-a-adjust sa amin po sa bahay, talagang ang dinner time po namin, talagang we really ask that our kids join us for dinner. Sama-sama po kaming kumakain. In fact, I encourage my friends, my relatives, when I see, lalo na sa ibang bansa, no, ang kultura is kanya-kanyang gawa ng pagkain. Sa amin po sa bahay, madami po sa aming mga anak ay adults na, dalawa na lang ang hindi adults, so may kanya-kanya na silang schedule. But

0: We really want our family to be together pag dinner time kasi kwentuhan. Pero minsan, talagang pag nakaupo ako doon, iniisip ko, shucks, meron pa akong kailangan gawin. Pwede ba akong tumayo na? Pero ako ka ang nag-ask noon eh, tapos ako yung tatayo. Tatayo ka agad. Pero yun nga, you know, you don't just reserve tira-tira for your family. You reserve the best for your family na even when you're tired physically, emotionally, mentally, by the time you get home, refresh yourself. Yeah. And then dapat...
1: Maganda suggestion niya eh. Sabi niya, build a support system.
0: Mm-hmm.
1: Mga tao who can help you. Pero ang tanong na iba, paano yan? Wala kami support system.
0: Mm-hmm.
1: Diba? Wala kami katuwang. Ika nga. Kayong dalawang mag-asawa right. Ang support system.
0: Mm-hmm.
1: Diba?
0: Okay. But last night, sige, go ahead.
1: Pagod ka na. Ikaw naman.
0: But even yung last night, a specific example, medyo bubuhatin ko lang po ng yung bangko ng asawa ko ng konti. Kagabi, I was actually preparing for our dinner na, no? And then suddenly I had an unexpected visitor. But I knew na I had to take time to talk to that person kasi medyo important po yung aming pinag-uusapan. Pero nasa kalagitnaan po ako ng pagluluto. So, sabi ko, shucks, paano kaya ito? Mukhang matatagalan itong aming usap na to. Sinalo na po ako kagad ng husband ko. Sabi po niya, ako na, ano bang lulutuin? Actually, initially, iniisip ko, hindi ako na. Kasi nagigilty ako. It was my job. Bakit ko ipapasa sa kanya? Kaya lang, iniisip ko, baka nga matagalan. Maghihintay lahat ng mga bata kasi magugutom, kakain. So, nung sinabi niya, sige na, ako na. Ano bang lulutuin? So sabi ko, ito ang gagawin. Sige, i-YouTube mo na lang kung paano gawin itong dish na ito. And so by the time I came home, medyo relaxed po. Kasi if I had said no to you, if I said, hindi ako na, hintayin ninyo ako, babalik ako. Pagdating kong bahay, matataranta na ako, masistress pa ako. By the time matapos yung luto, talagang ano na ako, ubus na ako, right? Pero we nag-tag team kami kagabi.
1: Eh, puno sabi ko, ako na. Sabi niya, hindi ako na. Hindi ako, sinampal niya ako. Sige, ikaw na. Ayun, so, ako na.
0: So, by the time ako makakarating ng bahay, luto na po yung pagkain. So, I had a more relaxing time sitting down, nakipagpintuhan, ganun, habang kumakain. So, yun po. But basahin ko lang po, salamat po sa mga nag-greet dito, ano, may mga bumati sa atin. Una po, Kuya Romy from... From BC po ay nanonood po ngayon. Sabi po ni Ate Marie Paz Villela, sabi niya, ang ganda po ng topic po ninyo. God bless po. Thank you po, Ate. Kung kayo po ay na-bless, i-share po ninyo, pati po yung last week. Bagamat medyo nag-review din po tayo today, pero yung part 1 po natin was last week. Sabi ni Conrada Tumugdan, good morning Family Matters. Ang ganda po ng topic po ninyo. Salamat sa inyong dalawa. God bless po. Thank you po, Ate. I hope nga ay naging blessing po sa inyong pinag-uusapan natin. And let's go to the last one. Sakto tayo ngayon.
1: True authority is built on humility, not perfection. Sabi niya, for generations, traditional parenting advice suggested that the parents must never admit to fault to a child, feeling that apologizing would undermine parental authority and expose weakness. No?
0: Mm-hmm.
1: The exact opposite is true. Owning mistakes and offering sincere apologies to your child does not break your authority. It builds a bridge of profound respect. When you peacefully, confidently show children where true humility works by saying, I'm sorry, I lost my temper, let's make this right, you're actually modeling behavior that you want them to display. I don't even remember kung naalala niya yon. She was two, right? So, to growing up with ganun klaseng father, who is an authority figure, who is a disciplinarian, who is... You know, just about as perfect as you can get, knows how to own up at umangkin ng pagkakamali or misjudgment. Napalaking bagay po yun sa akin bilang young man until, I growing up as a father. You know, and even as a pastor and as an administrator of a school, you know, to make apologies. If you misjudge, you own up to it. You own up to the mistakes. No? Hindi po na babawasan ang ating pagkalalaki o otoridad dahil natuto tayong umamin ng pagkakamali. O hindi mo kaya, hindi mo alam. Okay lang po yun na hindi natin alam, na hindi natin kaya, na kailangan natin ng tulong. Okay? Napakahalaga po dito na visuals sa ating mga anak, internally and externally. No? Kasi sabi dito, because it is what? A power of reconciliation. Kapag ka po hindi natuto ang ating mga anak na narinig nila na marunong tayong umamin ng pagkakamali, magiging imposible po ang reconciliation sa kanilang lingwahe. Ano ba ang reconciliation sa ano? Pababati. Pagkikipagkasundo. Magiging impossible sa kanila yon. Yung kaisipan ng pagkikipagkasundo pag kami mali, kapag kami hindi tamang nangyari, hindi po ito makikita. Napakahalaga po nito, lalo sa panahon ngayon. Pansinin ninyo ang ating gobyerno. Di ba? Walang gusto mag-sorry.
0: Meron naman, kanina mga gamay nabasa ako. Pero hindi, of course, hindi ko nababanggitin.
1: Oo. Walang gusto mag-sorry, di ba? That just teaches our, when our children find that out, that means willing tayo na makita nila na may pagkukulang tayo at di kakayahan.
0: Basahin ko lang, Dad, I have about a minute, no? Pero gusto ko lang po magpasalamat. Sabi ni Jaira Cruz Ramos, sabi niya, ang ganda ng topic, that's me, I won't let go. Thank you po sa Family Matters. Praying, mai-apply ko po ang topic. Salamat po, kapatid, hindi po siya madali. We can try today. If we fail today, try again tomorrow. But that's parenting. Ano po? It's a blessing. It's a napakalaking privilege. And gusto ko lang din po, this last one. Sabi niya, ask ako ng advice lang po. Ano po ang pwede kong gawin gustong umalis ng anak ko sa home church niya since birth doon niya na na-develop, na-discover ang kanyang talent at doon siya nag-serve kay Lord as a mother. Ayaw ko po sana, but she insists. I have a talagang sit down and talk with her, no? Alamin niyo po bakit po, no? Right. Give her, allow her to share her thoughts. Important po yun. Alamin niyo po kung bakit. Hopefully, not just because hindi siya satisfied. Kasi wala pong church na talagang fully makakasatisfy. But just hear her out. Ask her ano po ang reason po niya. And then go from there, no? Mahirap po mag-advise nang hindi po natin nalalaman kung ano po
1: yung talagang reason niya. Of the youth pastors and the people, after mo malaman.
0: Right. Opo, kasi if it's something, let's say, na she wants to see more growth, baka siya po yung susi para sa growth ng church na yon. Pero kung meron po siyang ibang nakikita, if it's something na mahaba pa po yung usapin na yan, but start with, sit down with your child po. Alamin niyo po, mag heart to heart talk kayo kung ano po yung reason niya for wanting to leave po, no? Yeah. Pero maraming pong salamat mga kaagapay for joining us today. Thank you for your inputs. Thank you po sa mga nagsabi po na naging blessing sa kanila itong topic na ito. Please share niyo po sa mga kakilala ninyo at hopefully po makatulong po ito sa ating mga kapwa, mga magulang po. And sa pagtatapos, magpa-pray po si Pastor James para sa ating listeners today.
1: Sabi po, the goal of parenting isn't to perfectly manipulate the environment. The goal is to grow alongside them.
0: Grow alongside
1: your child. Yes.
0: As they grow, you grow.
1: Manalangin po tayo. Panginoon, salamat po sa oras na ito. Salamat po sa iyong katapatan sa amin. Hindi ka po nagkulang kahit minsan. Ngayong araw na ito, Panginoon, sa mga magulang na dumadaan po sa mga questions and decisions in their life, Lord, we pray na kayo po ang patuloy na kumausap sa kanila. Ipakita niyo, Panginoon, ang iyong dakilang plano sa kanilang buhay, Panginoon. Ikaw lang po makapapakita sa kanila ng mga bagay nito. We honor you today, Lord. Ikaw po maitaas. Salamat po sa Family Matters at sa FABC, Lord. Ikaw po ang manguna sa lahat. We celebrate you today, Lord. In your name we pray, amen.
0: Thank you po again for joining us today, Kuya Bench. Thank you for helping us. And dito po sa One Corporate Center sa ating mga staff, papaalam ni Isa Tika.
1: Ito po si Pastor James Litika ng Family Matters, kaagapay mo sa pagtatabuyod ng pamilyang Pilipino Magandang araw po sa inyo lahat. God bless you po.
0: God bless you all po. See you next week.
2: Nais po naming makarinig mula sa inyo. Para sa mga kuro-kuro, mungkahi, o mga bagay na nais ibahagi sa palatuntunang iyong napakinggan, sumulat lamang sa 702-DZAS, Agapay ng Sambayanan, One Corporate Center, 46th Floor, Doña Julia Vargas Avenue, Corner Meralco Avenue, Ortigas Center, 1605, Pasig City. O mag-email sa dzasinfo@febc.ph. Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
3: Sa Mega Manila, makakapakinig sa 702-DZAS-AM, Agapay ng Sambayanan. At 98.7-DZFE-FM, The Master's Touch. Sa Santiago City, Isabela, sa 1143-DZMR-AM, Missions Radio. Legazpi City, Albay, CARE 104.3-DWAY-FM. Sa Quezon, Palawan, 106.3-DZRK-FM, Radio Capigbisig.
2: Sa Tacloban City, 97.5 DYFE-FM, unang tugon ng pamayanan. Bacolod City, 1233 DYVS-AM, the sweet voice of salvation. Up 987 DYFR-FM, life-changing. Sa Cagayan de Oro City, 103.3 the new JDXJL-FM, your positive choice.
3: Zamboanga City, 1116 DXASAM, your community radio. Cotabato City, 106.9 DXGRFM, Radio Gandingan. Sa Coronadal City, 1062 DXKIAM, your friendly voice. Davao City, 1197 DXFEAM, the good news radio. Makakapakinig din sa mga online streams at sa mga mobile apps.
2: FEBC Philippines. Hanggang marinig ng lahat.

Sumaating lahat ang kapayapaan ng Panginoong Diyos sa mga sandaling ito at sa lahat ng araw ng ating mga buhay. Ang atin pong global cast ng Life is Beautiful ay minsan pa kasama nyo para tayo po ay makapag-meditate sa pamamagitan ng mga awitin at ng mga maiikling insights na mula po sa inyong lingkod, Pastor Eric C. Maliwat. Nandito tayo sa Sydney, Australia at kasama ang ating production team sa Manila, Philippines. Ito pong ating mga contents ay nais nating ibahagi sa bawat isa na nakikinig ngayon anywhere in the world sa pamamagitan ng internet o kaya naman sa pamamagitan ng radio. Patuloy po tayo sa ating mga awitin

Dito po sa Psalm chapter 96 ay ating mababasa. Psalm chapter 96, mabuting balita, Biblia. Purihin natin si Yahweh, awitan ng bagong awit. Purihin natin si Yahweh, lahat ng nasa daigdig. Awitan natin si Yahweh, ngalan niya ay sambahin. Araw-araw ang ginawang pagliligtas ay banggitin. Kahit sa ay ipahayag na si Yahweh ay dakila, sa madla ay ipahayag ang dakila niyang gawa. Ang mga tao po, napansin ko, simula nung tayo ay tumira dito sa Australia, dahil dito po ay maraming iba't ibang lahi na sama-sama, ang tawag ay multicultural. Ang mga tao po, kahit na saang lahi, ay mahilig na makipagkwentuhan. At ang tawag nga ng iba dyan, bidahan. Kapag may mga hindi na magagandang pinag-uusapan tungkol sa kapwa-tao, ang tawag ay chismis. O ngayon, sa Pilipinas at sa mga Pilipino, marites. Mare, ano ang latest? Ang sabi po sa binasa natin sa verse 3, kahit saan ipahayag na si Yahweh ay dakila, sa madla ay ipahayag ang dakila niyang gawa. Kung tayo daw po ay may pag-uusapan, kung tayo daw po ay merong ibabalita sa iba, kung meron tayong iba vlog, kung meron tayong iti-TikTok o isi-share sa mga reels o ipopost sa Facebook, sana ito ay ang kadakilaan ng Diyos, ang dakilang gawa ng Panginoong Diyos. Sa mga nangyayari po ngayon sa mga Pilipino, dahil sa mga balitang galing sa Pilipinas at nasa Pilipinas, maraming mga reactions, maraming mga comments, marami tayong mga iba't ibang kuro-kuro o opinion. Minsan po, ang mga bagay na yan ay very negative ang epekto sa ating lahat, kasi nagkakasamaan ng loob, hindi magkaintindihan, lahat ay pare-parehong may puntos kasi iba-iba yung perspective, ano? At nagkakawatak-watak tayo. Pero kung pag-uusapan natin ay ang kadakilaan ng Diyos, tiyak magkakaisa tayo. Kung ang pag-uusapan po natin ay ang kabutihan ng Diyos, ang kanyang pagliligtas, ang kanyang salvation, tiyak magkakaisa tayo. At napakaganda nito kasi tayo po ay mahilig na gumagawa ng mga himig. Marami tayong mga composers, marami tayong mga singers, marami tayong mga tumutugtog ng iba't ibang instrumento. Kaya sabi nga po, no, awitan natin si Yahweh, ngalan niya ay sambahin, purihin natin si Yahweh, awitan ng bagong awit. Yun pong ating likas na kahusayan sa musika bilang isang lahi ay gamitin natin sa pagpupuri at pagsamba sa Diyos. At ito po ay meron ding therapeutic, o sabi nga, cathartic value, sapagkat ang awitan at ang mga himig ay nakapagpapahilom ng mga sugat ng damdamin, nakakatulong para i-express ang atin pong mga saloobin. At kung ang atin pong tema ay pagpapasalamat sa Diyos, lalo naman tayong ma-edify o mapapagyaman. Ano po? Kaya ang temang ito ay nais nating lalong i-highlight sa pamamagitan ng mga awitin dito sa ating global cast ng Life is Beautiful. Sa ating mga awitan, sa ating mga kwentuhan, nawa ang ating topic ay si Jesus, si Jesus, ang ating Panginoon. At ito rin po ay pwede nating maging paraan para i-assure o bigyan ng katiyakan ng ating mga sarili na hindi niya tayo iniiwan, ang Panginoong Diyos hindi tayo pinababayaan sa gitna ng mga nangyayari sa ating bansa, sa gitna ng mga nangyayari sa ating kapaligiran. Purihin natin ang Diyos, ihayag sa madla ang kanyang kabutihan.

0: Kumusta naman po mga kaibigan? Sa gitna ng ating mga challenging situations sa Pilipinas at sa labas ng Pilipinas, dalangin ko na tayo ay patuloy na matatag at patuloy na nakakaranas ng guidance ng ating Panginoon. Magbabalik po ang Global Cast ng Life is Beautiful.
1: 78 years na ang FEBC! Sa June 6, Sabado, magkita-kita po tayo sa ating celebration, 8 a.m. sa Green Hills Christian Fellowship, Ortigas Center, Pasig City. A time of worship and equipping as we respond to Christ's Great Commission, until all have heard. Para mag-register, bisitahin ang febc.ph/78years at FEBC Philippines Facebook page. Save the date and spread the word!

Patuloy po, ang ating global cast ng Life is Beautiful. Maraming salamat sa ating Manila production team, si Reggie, si Jonathan Binaya, si Benjo, si Nat, at syempre ang ating mga engineers sa Bukawe Transmitter Site. Ako naman po ang inyong kasama, Pastor Eric C. Maliwat, dito sa Sydney, Australia. Ang atin pong mga talatang pinagbubulay-bulayan na sa Psalm chapter 96, si Yahweh ay tunay na dakila, marapat na papurihan. Yan ang sabi sa verse 4. Higit sa sinumang Diyos, siya'y dapat na igalang. Ang Diyos ng sanlibutan ay pawang mga Diyos-Diyosan. Si Yahweh lang ang may likha ng buong sangkalangitan. Siya ay puspos ng karangalan at ng kaluwalhatian. Ang lakas niya't kagandahan ay sa templo namamasdan. Si Yahweh ay purihin ng lahat sa daigdigan. Purihin ang lakas niya at kaniyang kaluwalhatian. Ang pagpupuri ay iukol sa pangalan niyang banal. Dumulog sa kaniyang templo't maghandog ng mga alay. Ang pagsamba sa Panginoong Diyos, dapat po may hatid na pagpupuri na taus-puso. Pagpunta sa kaniyang templo, ang katumbas po niyan ngayon, ang ating mga Christian fellowships na pagsasama-sama, sapagkat ang ating katawan, ang templo ng banal na espiritu, pero pag nagsasama-sama po tayo, iyan ay parang templo din, ano, ng mga worshipers. At syempre, may kasamang pag-aalay ang ating mga love offerings sa Panginoon na taus-pusong ibinibigay, na may kagalakan or cheerful heart. Ganun din syempre ang ating offering, living sacrifice, ang ating mga buhay, ang ating paglilingkod, ang ating pagmimisyon, pagmi-ministry, pagbabahagi ng mabuting balita. Ang lahat ng iyan ay para bang nagsasabi na sa pamamagitan ng buhay namin, Lord, we worship you and praise you. Tayo po ay nagpapatuloy sa ating global cast ng Life is Beautiful.

Sama-sama po tayong manalangin. Dakilang Diyos, sumasamba, nagpupuri, nagpapasalamat po kami sa inyo. Ang inyong kabutihan ang aming ibinabalita, ang aming ipinagmamalaki ay ang inyong karangalan. Sa gitna, Panginoon, ang aming mga pinagdadaanan bilang mga magkakababayan nasa Pilipinas man o nasa labas ng Pilipinas, kami po ay patuloy na nagtitiwala sa inyo. Salamat sa inyong mga sagot sa aming mga prayers noon pa man. At ngayon po, kami naman ay dapat na humakbang, mamuhay in response sa inyong mga sagot sa aming mga panalangin, nawa ay makita sa aming mga actions ang inyong pagtutuwid, ang inyong patuloy na kabutihan, ang inyong patuloy na pagmamahal ay isalamin ng aming pagmamalasakit sa isa't isa at patuloy na pagsasama-sama ng mapayapa sa gitna ng amin pong mga pinagdadaanan bilang isang bansa.

Kagaya ng istorya ni Joseph the Dreamer sa Old Testament, tayo po ay may iba't ibang mga pwedeng pinagdaraanan sa buhay. Minsan ay mga pagsubok, minsan ay mga tagumpay na minsan ay nauuwi sa panibagong pagsubok pero nagtatagumpay ulit. Ano? At ang magandang balita, ang Diyos ang siyang bumubuhat sa atin. Sabi nga sa awitin, He will carry you kahit na ano ang problemang ating pinagdaraanan sa buhay. Salamat sa Diyos sa kanyang katapatan at kabaitan. Ako po ang inyong lingkod, Pastor Eric C. Maliwat. Silip-silip lamang sa ating Facebook page na Maging Ubas at sa ating YouTube channel, The Grape City Media. Hanggang sa muli, I am glad you are with me. Take care and the Lord bless you.

0: Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
1: Sa Mega Manila, makakapakinig sa 702 DZAS AM, agapay ng sambayanan, at 98.7 DZFE FM, The Master's Touch. Sa Santiago City, Isabela, sa 1143 DZMR AM, Missions Radio. Legazpi City, Albay, Care 104.3 Dway FM. Sa Quezon, Palawan, 106.3 DZRK FM, Radio Capigbisig.
0: Sa Tacloban City, 97.5 DYFE FM, unang tugon ng pamayanan. Bacolod City, 1233 DYVS AM, the sweet voice of salvation. Up 987 DYFR FM, life changing. Sa Cagayan de Oro City, 103.3 the new JDXJL FM, your positive choice.
1: Zamboanga City, 1116 DXAS AM, your community radio. Cotabato City, 106.9 DXGR FM, Radio Gandingan. Sa Coronadal City, 1062 DXKIAM, your friendly voice. Davao City, 1197 DXFE AM, the good news radio. Makakapakinig din sa mga online streams at sa mga mobile apps.
0: FEBC Philippines, hanggang marinig ng lahat. Puso at lakas, sports sa Pinas, kasama si Coach Tata Belanghel.
2: Mayong hapon sa ato ng pamati, din sa Puso at Lakas, Sports sa Pinas, mga abyan. Mayong hapon, this is your host, Coach Tata Belanghel. Gapang abi-abi sa inyo sa maayong hapon. Kamusta ka mo, mga abyan? No? I hope everything is okay on your side. And of course, pasalamat kita, kagdalayawan ng Diyos. Sunday afternoon once again, and we are here, no? Sa Puso at Lakas, Sports sa Pinas, of course, kapasalamat kita sa DYBS 1233 in your radio dial, the sweet voice of salvation. No? So mga abyan, kapasalamat kita every Sunday na yari kita sa kahanginan. No? And of course, syempre, hindi tagit pag kalipatan ang mga tao nga nagabulig sa aton, nga padayon, no? Mapadayon ini nga programa. Of course, first we would like to thank the Lord Jesus Christ, no? Nga ini sa iyang blessings kag sa iyang kayo kalawid na sang Puso at Lakas Sports sa Pinas, no? Diri sa DYBS. And the only sports, no? Section sang DYBS, no? Kag pasalamat kita nga syempre nga paagi sa DYBS, no, inagamit ni Lord nga instrumento. Siyempre ang sports may ara man na chapter, no, diri sa DYBS, no. And of course, gapasalamat kita kay Engineer Jojo, kay Miss Leia, kay Miss Angel, no, kay Sir Bonard or kay Coach Bonard, no, diri sa DYBS. Gapasalamat kita sang ila padayon nga pagsuporta sa ini nga programa. Kag of course, kamo mga abyan sa Facebook, sa radyo, no, sa mga nagapamati, sa mga pastors, pag siyempre sa mga avid listeners din natin every Sunday. And of course, mga abyan, no, ako I'm very blessed nga pag-start sini ari ako di kag nagsugod lang sa being assistant. Kaga subong ari gyapon kapadayon, no, it started with Pastor Gary Visitacion, with Coach Ranti Campunyon, and then after that with Coach Elmo Quiatson, no, and then of course napasa na sa aton ang trono sa subong, no, and of course hindi naton mapangindian, no, as long as para sa kaayuhan, no, kaga of course para sa maayong balita ng halin kay Lord Jesus Christ through sports, padayon gi kita, no, sa pag-alagad, no? And I hope everything is settled now, especially nga nakasimba ng Ibanya sang aga, and gapasalamat kita no nga maka-worship, maka-fellowship kita no every Sunday no, and of course pasalamat kita kay Lord nga ang Sunday is a Sabbath day, kag gina-remind kita ni Lord nga let's continue to worship Him, let's continue to adore Him and fellowship with Him every Sunday no. So amo lang ginang inapangayo ni Lord no, mga abyan no, kag of course na open ang communication kay Lord no. So padayon kita sa pag pray, sa pagpangadi, and of course ang Diyos na may ginamamati sa inyong mga communication no, kung ano man ina no. Siyempre si Lord may ginpromisas aton nga He promise blessings, He promise solusyon sa aton nga mga concerns in life, kaga wala siya sang hindi manami nga tuyo sa aton kundi kaayuhan niya. That's all. That is why let's continue to praise Him, let's continue to adore Him, and let's continue to trust Him no, and in His time no, ang iya timing no, kasi sa kabudlay sa panahon subong no, it's very hard this time na there's a war going on in the Middle East and everything is shooting up no, especially diri sa Philippines ang atong gasolina grabe gid, and I know everything is shooting up no, especially the groceries no, sa food gid no, syempre ara gid atran no, kasi syempre gina transport ina. Kaya ang Pilipinas, yaga, depende pagyapon sa gasolina nga ginabakal natin, kaya ginakuha natin. No? So wala kita yaga produce ang oil. So that is why we are an oil-dependent country. So amo na nga igo kita, no? And let's continue to pray for our government. Siyempre sa ato leader, sa ato ng mga senador dira, sa aton ng mga lawmakers dira no, let's pray, let's continue to offer it to the Lord Jesus Christ no, kahit si Lord na bahala ya magiya no, kahit si Lord mas dako no, He owns everything, so kabalogi kita mga abyan no, so wala kita control dira no, so ang mga bagay nga hindi naton makontrolar ihatag naton kay Lord, kay nanamian na siya mamati, kay nanamian na siya nga sa iya kita na dipindar no. So mga abyan, before ta magpadayon, of course, pasalamatan natin ulit ang ininga programa. Kaga, of course, let's continue to greet ang aton yung mga favorite persons every Sunday. Nagpadayon gid, no? Sa pagpamati sa Puso't Lakas Sports sa Pinas. Kag master kita sa aton regional director sa Fellowship of Christian Athletes, si Miss Liza Mayo, no? Miss Liza, mayong hapon, no? Coach Liza Mayo, mayong hapon. Si Coach Liza dira nagapuyo sa Mansilingan no? So again, Miss Liza, thank you for listening and for years of support no, especially sa Puso't Lakas Sports sa Pinas no. And of course, ang mga pastors no nga nila pamati sa ato, si Pastor JR Ramos, again, get well soon, Pastor Joe Ascalon. Siyempre, kapasalamat kita kay Pastor Joman, no? Adagra sa ictus, no? Nga kanami isang ilada nga gina, again, no? Nga gina para dako nga simbahan dira sa Buri, no? And of course, gina-greet ko ang taga DXKI Marbel, South Cotabato listeners, no? So, DXKI Marbel, South Cotabato, no? Madamo gid nga salamat, mayong hapon man sa inyo, kag salamat sa pagpamati, no? So, ang Puso't Lakas, no? Labot pa niya sa South Cotabato, no? And, well, of course, gina-greet nato ng mga utod tadira, no? Mga gapuyo, no? Sa Marbel, South Cotabato, no? Kag, of course, ang mga taga-DXKI man, eh, mga utod nato, no? Even though wala pa kami ni Kakitanay, pero gina-pasalamatan ini sila nato, no? Nga sila padayon gin sa pag-air sa Puso't Lakas, Sports sa Pinas, no? And of course, sinapasalamatan nato na ang aton nga mga brothers in Christ, no, dira sa City of Love, no, City of Iloilo. Of course, siyempre si Councilor Rudolph Ganzon, si Coach Jack Borlado sa CPU, si Pastor Ranti Campuñon, no, sa His Life Ministries, Siyempre, ginabi-abi natin dira ang taga-Iloilo Scholastic Academy, no? I'm sure nga pamati man dira ang aton nga mga utod, no? Ang aton nga mga board of trustees, mga students, no? And of course, mga faculty and staff, no? Headed by, siyempre, aton director na si Sir Peter Chan and Ma'am Debbie, no? Siyempre, no? Agapasalamat kita sa Inaka School nga isa Chinese school, but agapasalamat kita nga sila gapati kay Lord Jesus Christ, no? Umunang nami. No? So, agapasalamat kita sa Inaka Schoolahan, no? Kada, of course, dra kita, no? Gakuts ako dira, I'm an active consultant in Iloilo Scholastic Academy. Kagang school nga ina is located, no, dira sa likod sa SM Mandoriao, no, sa Park Inn Hotel, no, sa Isa Road, no, Mandoriao, Iloilo City. And of course, ginabi-abi nato ng aton dira amigo nga coachman legend, no, syempre hindi tagi na siya makalipatan si Coach Butchie Guzman, no, isa sa mga pinakamaayong player sa Iha Chimpo. Kag of course, isa sa mga pinakamayong nga coach nga ginataha ko gid sa Iloilo, no. So every time mga agad niya si Coach Butchie sa akong pangapi, gakita na gi kami na, no, ara kami gakita na sa draft permit SM, no, sa Sumart, no, and then we spend time together, we talk, and then we share each other's concern and we share each other's ideas, no. And of course, siyempre si Coach Butchie may ara man siya sa iyang ball club, no? So, again, no? Kung gusto niyo magpa-train, pa-train ka mo sa legend, no? Dira kay Coach Butchie Guzman. And of course, siyempre, madamo kita dira amigo sa Aklan, si Dr. Val, no? Socro, no? Dira sa Aklan. And of course, si Tatay Bayani, dira sa Iloilo, no? Siyempre, ato na, SBP na, no? And of course, headed by our ako na maninoy, no, nga si Sir Robert Puy, no, ang atong dira nga supporter, no. Sir Robert, mayong hapon kung gapamati ikaw. And of course sa NIR, no, siyempre ang mga Ison family dira sa Kawayan, ang mga Kiatson family sa Kawayan, mga Tabuhara family, no, siyempre mga relatives ini ni Budi Kisan, no, aton amigo nga gampang-hampang ako dira sa una sang high school, no, sa Kawayan. And of course, siyempre, ginaabi-abi nato ng mga taga Sipalay, no? Siyempre, si Coach Joel Padirog, ara sa Sipalay, mga Sipalay noon, mayong hapon, kung nagapamati ka mo. And of course, pasalamat man kita, no? Si Coach Joel Padirog, ara sa Sipalay. And of course, si Ma'am Laling Cristostomo sa La Carlota. And siyempre hindi tamang pagkalimutan ng mga taga Talisay Knights sa Talisay City, si Coach Vincent Sitier, kag si Coach Libert Lapore, no, kag ang mga Barcelona family dira sa Escalante, mga amigo dira naton, kag ang mga Bilanghel family dira sa Sagay, no, siyempre taga Sagay kami, and mga Lopez, no, dira sa San Carlos City, which is ang akon nga nanay nga side, ara dira, no, kag mga Hufilenia, no. So mayong hapon if you're listening, no? And sa subong hapon, magasugod kita mga abya, no? Na there are top 3 mistakes, no, sa mga athletes kung may mga back-to-back games kita kung weekend, no? So as a young athlete, dapat ang back-to-back games as much as possible ginaiwasan na naton, because siyempre delikado gid, no? And especially ang ilang recovery kiti mga bata ka ini, no? So, by next game, syempre, they're slower, more tired, and soreness is there. So, makita na ni mo, no, na may ibang gambala na yung grabbing energy sa bata. O, duha ka game, tatlo ka game, ara, no? But you are pushing him or her to a, you know, to her limits or his limits nga hindi manami, no? Kay in at their young age, at their young body, dapat hindi sila tama ka-pressured gid, no? Especially mga back-to-back games, no? And I've witnessed that, no, sa isa na nakatilaw ako coach nga may mga players nga sa isa ka Saturday or sa ka Sunday, they have 3 games, no? Sugod sila alas 7 sang aga, may ara alauna sang hapon, may ara pa alas 5 sang hapon, no? So hindi ko lang ma-imagine ko na nung feeling sa bata, no? Kasi sa una kami, makapractice ang aga, then matulog pa na, may recovery. Pagkahapon, siyempre may mga shooting-shooting na lang na. So, normal, no? So, may hard and then may non-contact, no? So, tandaan nato na hindi na normal ang back-to-back games, especially kung weekend, kaya hindi na siya nami, no? So, dapat mga byan, no, halungan nato ng aton kabataan, kay ini, number one, aton ini mga anak, mga palangga, ini nato. So, we need to take care of them, no? We need to take care of their health, kaya kung exercise sila, kagahampang sila, ginaswalo na sila sa pressure. Ginaswalo na sila nga magpanaog ang ilang immune system tungod nga grabe yung ila effort sa tumasang court, no? Especially kung contact sport, especially kung kadako sang area of responsibilities, no? Like soccer, no? Or sa kadako-dako sang field, no? So, again, I cannot imagine nga may back-to-back games ang kabataan, no? Nga ang field talaga nun mo, no? So, again, no, grabe, gindi na nga, no, nga, it really takes toll, no, sa kabataan nato. And maluoy makita. Of course, mga byan, so, need gid, no, recovery. So, ang mistake number one nga ginobra is doing nothing between games. Just sitting there, giving them phones, waiting for the next game. This is the biggest mistake nga ginobra, no? Nga, which is dapat, nga in between games, kung example, ni Ara Manggin, no? Dapat, you're giving them, you know, siyempre, ano ang para sa recovery nila, no? So, amun na siyang number one, gid, no? Hindi iyang telepono, no? So, i-discuss na natin karon kung ano na siya, no? So, amun ang number one, gid, nga, doing nothing between games, no? Nga, ma-cellphone lang sila, tapos ang ila uniform, ihalay lang nila, tapos sasagwa, kung mahulat na naman sa next game. Next, mistake number two, waiting until they're sore to do something about it. No? So, kita ng mga ginikanan or kung sino ang naka-assign na magbantay, no? Or guardian, dapat hindi na ta maghulat nga mag-sore pa mong pananakit pang lawas ang kabataan. Okay? So, waiting until they're sore to do something about it. So, samtang wala pa, let's prevent it. No? Sama na siya. Next, number three is, mistake number three is, no recovery plan at all. No, so, after a long day sa kabataan, no, ano ang recovery plan natin? Ano gid ba lang ila kanon? Ano gid ba lang ila imnon? Ano gid ba lang tayo ng ubrahon? Nga priority nga, makarecover ang bata. Kaya dito na, wala kakabalo, mas sa Lunes, may klase pa na. Diba? So, they have class 5 days or 4 days a week. So, aga pa na sila mabugtaw, no? So, they will, okay, they will sleep early as much as possible. They will wake up earlier pa gid, no? Kaya siyempre kabalo kita nga, maligo pa na, makaon pa, then they will go to school early. So, that's the training, no? So, tandaan na ito, no? Mga kabudlay kid sa kabataan, no? Especially nowadays with the technology. So, ang sleep is very, very crucial. Ang food is very, very crucial. Ang liquid intake is very, very crucial. No? So, yung tanan nga bagay na nakapalibot sa ila is crucial. No? Kasi may iba niya nga continuous siya ang, ano, ang sport sa ila, no? Maski wala sila sa venue, but, siyempre, ma-storyhan niya po nila, no? Makritik sila sa ilang mga classmates, makritik sila sa mga assistant coaches, makritik sila sa ibang mga ginikanan, hindi mo na ila bata, no? So kadamo no, sa mabatian nila, it's not good, to be honest. Okay, so what to do instead in between games, no? What to do instead? Alright, so number one is they need water plus electrolytes. Okay, no? So, ato na sa himayo, no? Number one is water plus electrolytes. Nga, why? For example, nangampang siya volleyball, no? Back-to-back games. Nga, remember, if you're sweating, di ba pait ang atong sweat? So, ang electrolytes, gagwa. So, if electrolytes are not there, syempre, amo na siya ang next nato nga problema ko ng cramps. Okay? So ang water, amo na siya ang replace ang fluid, pero ang electrolytes kulang, wala na siya electrolytes. So that is why nga iban ang water gina-combine ang electrolytes na butangan gyud sang electrolytes, no? So gabakali sila sa butika para agud nga mabutang ang electrolytes. So ang ila tubig may electrolytes. That's number one, kilalan gina. Okay, mga abyan, ha, tandaan naton. And we are in a tropical country, mainit, no? Mainit. Kaya nga aton venue usually diri sa probinsya, hindi aircon. So that's the dilemma nga ginakuha naton kay ti grabe pagidang effort sa mga bata kay ti wala aircon mo, mainit, no? So dapat sila grabe gid ang pag-replace sang ilang water plus electrolytes. Next, number 2, kailangan nila light walk, no? 5 to 10 minutes nga lakat-lakat kay para agud nga maano nga mag-relax sila, nga magkalmado sila. Ang 5 to 10 minutes nga paglakat-lakat nami pagina, if you have something in your ears that you can refocus, you can relax your mind, no, nga wala ka na may paminsaron nga hampang, and you can reset, no? So mamati ka music, you will listen to music and then you will be relaxed, you can breathe, and your body will respond to it, no? Kung anong inapinsaron nato, ma-respond na yung lawas, masunod ng lawas. So amo na sa mga abyan, no? Next is you need to stretch tight areas. Sa pagina, no, mga byan, no? So you need to stretch the tight area. So ano na siya, for example, ang imo calf tight, ang imo hamstring tight, ang imong back tight, no? Ang imo ankle, no? So again, no, you need to stretch those thigh ni mo tight, no? Sa pagina, eh, you need to release it. Quads ni mo. Alright? So, kadamo, no? So, again, you need to stretch. Okay? You need to stretch. Okay? You need to stretch. So, stretch those tight areas. So, tandaan na ito mga abyan. Tatlo ito, ha? Number one is water with electrolytes. Number two, light walk, 5 to 10 minutes. And then, stretch tight areas. Now, after the last game, no? So, kung katatlo ka marampang, kaapat, kalima, or kadua, okay, after the last game, alright, so number one, ang ubrahon nyo is, you need to eat within 30 to 60 minutes. Eat within 30 to 60 minutes. Why? Okay, para to replace ang nadula sa aton nga protein, to replace ang nadula sa aton nga electrolytes and water, and to replace ang energy nga nadula sa aton. So, amo na. So, we need protein, we need carbs, we need fluids, no? So, ang fluids na amo na ginambal kung water with electrolytes, no? So, coach question, ti ang juice, no? Liquid man na. Okay. Alright. Liquid na siya, but, let's make it clear, basing juice nyo, muna mga juice nga tamis katama, so sweet, so hindi na siya nami. Tea coach, ang soda, pwede no, because carbonated drinks, no? So hindi siya manami sa athlete, okay, maging acidic siya. Okay, tea coach, medyo asosyal kami, tea ice coffee. mga abyan, again, no, we cannot replace water, no, with the iced coffee, with carbonated drinks, and with juices. Water is water. So again, kailangan na natin. Plus electrolytes. Next, number 2 is we need to foam roll. 5 to 10 minutes. So ang foam rolling, need na siya more often, no? Kaya titako na siya nga bagay nga makarelease muscle sa mga bata. Kaya ti siyempre, grabe ang pressure. So tight ang ilang mga maskulo and they're tired. So, ang muscle need to recover. So, ang foam roll, para hindi sila matay, ang bilog na lawas, they can foam roll. No? Dakugin nga bagay, no? And I've experienced that before kung dakugin nga bulig sa akin. So, that is why in University of St. Lasal and in Iloilo Scholastic Academy in Iloilo, sa akong team, gin-require gin ang foam roll. Foam roll is very, very important. So again, foam roll is very, very important. 5 to 10 minutes will do. Okay, actually 5 minutes lang yun sa akin. Right? Next, number 3, they need a cold tub. 5 to 10 minutes if possible. So dapat, in my case, I've experienced that sa among men's basketball team last year. Again, a cold tub, no, with ice and water. 5 to 10 minutes sila nga dira. Dako-dako, hindi bagay. It will really help to recover muscles, especially soreness, and makaparelax sa kabataan. Okay? So may tub sila, no? 5 to 10 minutes, no? Grabe, no? Na makarecover sila. Okay? So dako gid nga bagay, no, nga may recovery. Okay? So again, ang cold plunge, no, nga may ice will really help you to recover gid, no? And especially to relax, no? Makarelax gid ang body. And then maka-generate naman siya good energy. No, muna siyang nami, no, ang cold water, no. So again, amo na sa subong, so dako gid nga bagay. All right? Next mga abyan, tandaan nato, not after the weekend, every time they play, no, tandaan nato na kilalan gid ang ini nga mga bagay. No? So hindi niya nga back-to-back games siya, bako lang nga bako sa ila, na kilalan gid sila yang pampangon gid permi, no. So again, let's plan their weekends na hindi taga-weekend gid ya, because it's not normal ng ila weekends may mga amuna kadamo nga mga games, and these kids will suffer, no? They will really suffer. Okay? So next is the key priorities to lower injury risk. No, the key priorities. So number one here is recovery modalities, no? So recovery modalities is very, very important, no? Next is prehab exercises. No, so ang recovery modalities, ano ni siya? No, this is a question, no, ang recovery modalities, no. So again mga byan, i-explain din naton kung ano ni siya. Ano ang recovery modalities for athletes? Well, recovery modalities are techniques and practices used to accelerate physiological repair, decrease muscle soreness, and restore optimal performance. No? So, kabalo kita sina, no? So, gin-mention ta na a while ago, nga kung ano mga obrahon sa to, no? So, mo to mga ice bath, mo to ang foam roll, no? So, amo na siya, no? So, they range from foundational lifestyle habits to advanced physical therapies, no? So may ara ibang may mga physio gid. Okay? Or mga physical therapist nga nagabuli gid, no? Kay it's because nga kilalan gid sila maka-recover, no? So amo na siyang ginatawag nga mga isa sa mga foundational pillars nga most impactful sa mga kabataan. So iban, it's very, very expensive. So again, no? Amo na siya, no, ang mga need gates ng kabataan. So again, recovery modalities, no? And then prehab exercises. So ano din prehab exercises, no? Kasi syempre since na mention na syempre dapat kabalo kita kung ano na siya. So what is a prehab exercises or workout? Okay? It's an exercise program designed to prepare your body to physical stress before injury or pain occur. Okay, so nabatian nyo to mga abyan? An exercises program designed to prepare your body for physical stress before pain occurs, no? So ano na siya mga exercises, no? So those are squats, no? Lunges, hinges, push, pull, twist, and gate. Alright, so at least aware lang kamo, no? So ang squat, ara git permi, ang lunge, ara git permi, ang hinge, ara git permi, ang push and pull, twist and gate, no? Or ang gate is what we call the locomotion, no? The act of moving the body forward through space by a walking, jogging, or running. Okay. So, ang muna mga biyan, dapat nyo gate mahibaloan. So, again, recovery modalities, prehab exercises. Ang next is movement efficiency. So, ano ni siya ang movement efficiency, man? Pwede, siyempre, dapat tama itindihan ang movement efficiency. Movement efficiency is the ability to perform physical tasks or exercises using the least amount of energy possible while maintaining optimal performance and minimizing injury risks. So, amo na siya mga biyan, no? It is achieved through proper biomechanics, neuromuscular coordination, and ideal balance between muscle tension and relaxation. So, amo na siya mga biyan, no? So, ano na sa mga biomechanics, no? Proper alignment and posture, no, to ensure forces are transferred correctly through the body without putting undue stress of specific joints. So may biomechanics. Next is neuromuscular coordination, no, the brain's ability to activate muscles in the correct sequence allows fluid controlled motion rather than fighting against yourself. So ano na siya. Next is mobility and flexibility. Having an adequate range of motion enables the body to move freely through fundamental patterns, your squatting, lunging, hinging, etc., etc., etc. Ayun. So, again, no? Movement efficiency. So, mga biyan, ara na. Okay? Ara na ito sa tunga-tunga. Kaya dapat natin may tsindihan, no? Kaya remember, kung may mga atleta sa balay, need na nila. No? So, sa tangan yung mga atleta, no? So, next is athletic movement. No? So, ano ang athletic movement, no? Pwede, siyempre, nga need para kung hindi sila ma-injured, no? An athletic movement refers to the foundational physical skills and motor patterns that allow the human body to generate force, absorb impact, and change directions efficiently. Mastery minimizes injury risk and maximizes performance across any sport or physical activity. Alright, so may mga movement pattern sila dapat, no? Ano niya mga movement pattern, no? So usually it's very fundamental, no? Fundamental movement patterns, no? So, ano na siya? Running, sprinting, shuffling, backpedaling, no? So, it's locomotion, that's number one. Number two is hip hinge. Okay, bending at the hips while maintaining a flat back, while which is essential for jumping and explosive power. Kilala na siya, hip hinge. Squats, no? Push and pull, rotation and carry. Ayun. Amo na siya ang ginatawag na athletic movement. Ayun. So amo na siya mga abyan ang ginatawag natin nga athletic development, no? Kaya tikilala na sang athlete natin. And then, ano ang ginatawag na load monitoring? Kutsun na yung load monitoring, man. Ano yung mga load monitoring, ni? Ha? Kaya ara na sa mga monitoring yung storyanay. No, kaya tandaan natin mga abyan, if stress is there, okay, ang load management sa kabataan dapat may ara din. No, load monitoring is the process of measuring, tracking, and analyzing the physical or electrical demands placed on a system. It is widely used to prevent equipment failure, optimize energy efficiency, to ensure safety across various fields, no? So, again, load monitoring, kilala na sa kabataan natin or load management. So, gina-track, gina-measure, gina-analyze ang ilang physical capability sa mga athletes, no? So, amo na siyang mga key priorities to lower the injury risk. And lastly, no, ang pinakadakugin na bagay is 8 hours of sleep, quality nutrition, and stress management. No? So, naka-indicate gidi. 8 hours of sleep. Hindi mga abyan nga 8 hours lang, pero ang quality of sleep, very poor kay gabugtaw ang bata. Hindi na siya pwede. So, dapat, it's really deep sleep, nga wala siya kauyat cellphone, wala siya kauyat anything, so kilalan siya magpahuway for 8 hours. Next, quality nutrition. So, ano na sa mga abyan ang quality nutrition na inawakan na coach man? Siyempre, they need protein para agun ang ilang maskulo maintain. They need carbohydrates para agun nga may energy sila. And they need water, no, para agun nga may liquid ang ilalawas, nga may kumbaga, may oil ang ilalawas mga abyan. No, nga ang maskulo nila maka-function properly, ang ilang mind maka-function properly, maka-pump oxygen sa insakto, and then kilalan din electrolytes para hindi mag-cramps ang ilang maskulo. Alright? And then kilalan din sa stress management. No? So, ang stress management, kabalo na magitang ang kabataan natin, eh, these are kids. No? Bata pa ni sila. So, again, may iba nga hindi kasaram sa stress nga too much gid nga ginahatag naton sa ila. So, halong kita, no? Kaya hindi na siya pwede. No? Hindi na siya pwede nga pabayaan talaga ang kabataan. Takag makibot na ta ng aton kabataan, hindi na kaagwanta kag mauntat sila sa sports, no? So, again, hindi ginamanami. So, tandaan naton nga ang ina nga bagay is halalungan, no, para sa kabataan. Okay? So, again, no, mga abyan, no, let's continue to monitor our kids. Kahit kung hindi ta na sila pag-imonitor, makaluluoy na sila kag maluoy man kita sa ila, no? So, as a head coach, you're probably no, puzzled, no, sa mga ina nga mga bagay. Kasi siyempre, iba niya ginapabayaan na nanay, ginikanan na yan nila. But laing gid, if you are helping, if you are advising, if you are taking care of your kids, because they will take care of you also inside the court, no? So again, kanami gid nga ang aton kabataan, ginahalungan naton, gina-take care sila naton, ginapalangga sila naton kay para good nga they can really perform, no? They can really perform inside the court, no? They can really love the sport, they can really feel nga they are syempre na they are loved, no? For the love of the sport, for the love of the game. So lain gid nga kun ang coach nila nagabulig man, no? Nga hindi man pwede na isalig talaga sa ginikanan ini, no? So again, mga abyan, we will see each other next Sunday dito sa Puso't Lakas Sports sa Pinas, no? And of course, mga abyan, don't forget that let's continue to serve the Lord Jesus Christ every Sunday. Let's continue to worship Him, let's continue to adore Him, let's continue to bring, no, our family into His feet, no, nga mag-worship, no, namigin nga bilog ka mga pamilya ara, no, sa simbahan, no, and mas nami pagit kung may bit-bit ikaw nga mga relatives mo, mga friends mo, laing gid nga kung gasimba ka mo nga damo ka mo, no, kaya siyempre nga gakalipay ang Diyos, no, kung may dala ikaw, kaya was nga magbaton sila kay Lord Jesus Christ. Okay? Kanami gid nga ang imo reward ara sa heaven. So amo na siya mga abyan. That is why nami gid if we continue to serve God, if we continue to again, no, hindi kita mahuya nga may Ginoo kita, no? Hindi kita mahuya nga i-bash kita, hindi kita mahuya nga ikahuya man ta sa ibad, no, nga pa-Diyos nun, Diyos nun, no, hindi na yan. It's really for the love, no, sa kay Lord Jesus Christ, no, kay ti si Lord gani, wala man gani gin, ano, wala siya kunbaga bla wala man siya kaluwas, no, sang pag tal-tal, no? So kita hindi man takaluwas dira, pero hindi kita mahadlo kay bayad na inatana ni Lord, kag si Lord tana ya ang bahala sa ila. So again, hindi ta mahadlo. Kag again, let's continue to serve God, no? Iti lain gid nga punara kita kay Lord, no? So sa subong nga po mga abyan, I leave you with this message: compete for something more. Okay, compete for something more. So ako again, everything I do it for the Lord Jesus Christ. That's it. My coaching, my family, my work, my passion and everything, no, I compete for something more, which is for the Lord Jesus Christ only. Alright. So again, this is your host, Coach Tata Bilanghel. See you next Sunday, mga abyan. God bless you. Thank you.
3: Puso at lakas. Sports sa Pinas. Sa pakikipagtulungan ng Fellowship of Coaches and Athletes. Athletes in Action at ng Far East Broadcasting Company, Philippines.

0: pare. Di ba magandang style sa pagpapamilya ay yung magkakaibigan kayong mag-anak?
1: Naku pare, hindi ako sang-ayon dyan dahil mawawala ng galang sa'yo ang mga anak mo.
0: Hindi naman pare, lalagyan lang natin ang hangganan. Yung bang kahit magkakaibigan kayo, alam pa rin nila kung sino ang ama.
1: Ang mga kabataan ngayon, iba na pare. Gusto nila masusunod sila.
0: Nasa pagdadala yan pare. Yeah. Maging kaibigan ka nila at magiging matapat sila. Kailangan lang may tiwala kayo sa isa't isa at alam nyo ang hangganan.
2: Ini ang 1233 Radyo DYBS, ang matamis nga tingog sang kaluwasan. 55 na ngan kapalayak sang kamatuoran sang maayong balita ni Hesu Kristo, tugtog ang tanan makabati.
3: Napapanahong aral at prinsipyo mula kay Hesukristo. Konektado!
4: Mga kapatid, magandang linggo. Sana po ay nasa magandang katayuan kayo. Ngayon tayo po isama-sama mali sa loob ng 30 minutes. Dito po sa ating programang Konektado. Dito po sa 702 DZAS Agapay ng Sambayanan. Tayo po ay Radyo TV at member po tayo ng KBP, ang kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Muli po, ito po si Pastor Jay Banzuelo. As you serve, you have to give your best. At syempre, yung working principle po ng faith. As we learn from the Word of God and apply it, yan po ay makakatulong yung ating spirituality sa atin, yung improvement sa character and conduct, at syempre makaka-apekto rin na maganda sa ating relationships. So yan po ang ating mga reminders pagka linggo ng umaga. By the way, paalala rin po natin, ano, kahapon medyo mainit ang panahon. Nung umaga hanggang tanghali, medyo paggabi na po, medyo kumulimlim at may ambon dito, at least sa Valenzuela, hindi ko alam kung sa ibang mga lugar kayo po ay may ulan na naranasan, yung iba welcome development yan kasi umainit nga. Pero kung kayo po ay may mga activities today, just make sure na kayo po ay prepared. Kasi nga po, makabiglang bumuhusang ulan o kaya naman ay sobrang init, papangalagaan po ang ating kapakanan. So yan po ang ating mga paalala. Karagdagan lang po. Well, ang ating hong lesson for this weekend ay may kinalaman nga po sa book ng Job. No? So we're trying to do an overview ng aklat na ito. At ang sabi nga natin, kung meron mga isa sa mga popular personalities and even books in the Bible na nababasa ng tao, Job would probably be in the top 10. No? Ang madalas na dahilan kung bakit po ito nakaka-relate sa atin is because of suffering. Parang ang point dito, we see life from the perspective of Job. No? Kasi tayo in one way or the other, maliit o malaking mga sabi nga natin, hamong pangbuhay o karanasan, we understand that part ng human experience. Pero ang Job daw ay hindi lang dapat tingnan from that angle. As a book of literature, ito rin po ay dapat tingnan din mula pa sa ibang pagtingin. Ano yun? Mamaya po. Kasi ito nga pong first part, run through lang natin, and then tatapusin po natin ang atin hong aralin sa Job as yung atin hong tradition dito sa Konektado. No? Ang ating lesson, we wrap it up pagdating po ng Sunday. Well, ang category po ng Job, it's a wisdom book. No? Ang kanyang mga kasama sa cluster will be Ecclesiastes and Proverbs. Pero kung gusto nyo extend yung list, may dalawa pang pwedeng idagdag, like yung Psalms and yung Song of Solomon, yung Song of Songs. No? Well, ito nga po ay nasulat daw na possibly one of the oldest, if not the oldest, the book of the Bible, itong Job. At ang sabi nila, kung si Job ay nag-exist, most likely time ng mga patriarchs, most likely time daw ni Abraham. No? So, yan yung mga ilang estimations ng mga sumusuri na aklat na ito. Ang Job din is a book of literature. Dahil yung beginning niya, yung prologue, at yung kanyang ending, yung epilogue, ang kanyang style ay, it was written as a prose. And then yung main body po niya ay written on the structure ng Hebrew poetry. No? Gusto niyo pa pong mag-aral ng mga bagay na yan, mag-research kayo. Ang mga tema po na ating pinag-uusapan pagka pinag-aaralan po ang Job, at least lima daw, no? Sabi ng ilang mga sumusuri nito. Of course, yung main theme is about suffering, no? Yung pagdurusa ng taong si Job, iba-ibang karanasan. And then, of course, yung justice. Paano ba yung pagtingin natin sa hustisya ng Diyos? O yung pagtansya natin doon sa kalagayan ng tao on the basis ng kanya pong ginawa, hindi ginawa ng kanyang nagiging karanasan. Ito ba ay bunga lang ng kanya pong mga ikinilos? O talagang dahil broken ang mundo, ay pwedeng lahat tayo magkaroon ng pagkakataon makaranas ng mga difficulties, hardships, and mga struggles in life. No? Pero yun nga, it's also a book that deals with retributive justice. No? Kasi yung dialogue ni Job sa ilan sa mga kaibigan niya would show that. No? Yung basic na pananaw ng tao na patungkol sa hustisya ng Diyos. Of course, we talk about righteousness. Hindi lang righteousness from my own evaluation sa buhay ko. Hindi lang righteousness mula sa pagtingin ng iba patungkol sa akin. Very limiting yun eh. Pero pag pinag-uusapan natin ang righteousness dito, yung panuntunan mismo ng Diyos na nakakasulyat ng lahat. So, yan po ay mahalaga. Ang Job contains also lament, no? Mga panaghoy o yung mga paglulupsa because of loss and of course yung painful experience. Pero dito rin pumapasok yung pinakahuli, which is faith, no? Yung tema ng pananampalataya na may isang tao na kahit pala dumaan sa hirap at pagsubok ng buhay, pwede pa rin ang kanyang pagpapasakop sa kalooban ng Diyos ay hayag at nandun pa rin ang kanyang pagtatapat sa Panginoon. Now, ang Job kanina nabanggit natin, hindi lang dapat tingnan from a human vantage point. Kasi usually pag suffering, we empathize or sympathize with people dahil may mga common experience tayo. Pero ang Job daw, sabi ng ilan, is to be interpreted also as theodicy. Ano daw yan? It literally means a justification of God even with evil in the world. No? Kasi yun nga, si Job ay maayos naman na tao pero nakaranas siya ng sabi nga natin mga pagsubok sa buhay na pinahintulot ng Diyos at si Satanas ay gumawa ng mga kapamangaan para alisin kay Job yung mga tinatamasa niya. So kung bakit yun nangyari at bakit yung pinahintulot ng Panginoon ay mas nakakaintindi siya. So parang ganyan ang idea ng theodicy. Siya ang Diyos, siya ang may likha, mas nakakaunawa. So mas naintindihan niya ang mga bagay-bagay na ito kumpara sa atin. Kaya ang Job would have a theme about the wisdom of God. It's really, sabi nga, superior than ours. And the foolishness of men. So, yung kamangmangan o yung kakapusan ng tao na maunawaan ang lahat ng bagay. Probably, dito lang, sa simpleng paunawaan ito, we can understand it. No? Halimbawa ako, as a human being, ang kaya ko lang namang ipaliwanag ay yung aking nasusulyapan. Yung aking naging alaala from the time ay yung nagkaroon na ako ng consciousness hanggang sa yung mga maalala ko at mararanasan ko. Pero yung before me, and after me, kung yung judgment gagawin ng Panginoon at yung totality na experience sa buong sanglilika, hindi ko yan naiintindihan. Hindi ko yan saklaw. Ang kaya ko lang intindihin is my own glimpse of reality. Kaya nga, yun nga yung pinaka-point, God's wisdom and God's know-how ay higit-higit sa atin. No? Kaya yan po ay story dito sa Job. Sa prologue, no, which contains yung first two chapters, ang pinapakita dito si Job was a wealthy, blameless man. Pero sa langit daw, si Satanas ay hinaman ng Panginoon in relation sa integrity ni Job. Na kaya lang daw ito nagtatapat sa kanya dahil pinagpapala ng Panginoon. Ang Panginoon ay pumayag na subukin ni Satanas si Job, huwag lang kukunin ang kanyang buhay. No? So ano-ano yung makikita natin sa background ni Job? Yung verses 1 to 5 ng first chapter, ito po yung pagpapakilala kay Job. There was a man in the land of Uz whose name was Job, and that man was blameless, upright, fearing God, and turning away from evil. 7 sons and 3 daughters were born to him. His possessions also were 7,000 sheep, 3,000 camels, 500 yoke of oxen, 500 female donkeys, and very many servants. And that man was the greatest of all the men of the east. His sons used to go and hold a feast in the house of each one on his day, and they would send and invite their 3 sisters to eat and drink with them. When the days of feasting had completed their cycle, Job would send and consecrate them, rising up early in the morning and offering burnt offerings according to the number of them all. For Job said, "Perhaps my sons have sinned and cursed God in their hearts." Thus Job did continually. No? So, itong papapaunawa rin sa atin ng scripture na si Job ay mainam naman tao. No? Much, much better compared to other people kung yun lang ang magiging basihan. And yet, pinahintulot pa rin ng Panginoon na siya ay masubok. Ang sabi na wala ang lahat. Yung kanya pong property and livestock na ubos, no? Meron raining parties ng Sabians and Chaldeans na at meron pang apoy galing sa langit that basically took hold of everything, no? So yung losses niya ay 500 yoke of oxen, 500 donkeys, 7,000 sheep, 3,000 camels, basically everything. Sa servants naman, yung iba ay pinatay ng raiders at yung iba naman ay nasunog, no? And then yung kanyang mga anak, no, na kumakain, magkakasama sa bahay ng isa sa mga kapatid, at biglang dumating yung windstorm, at bumagsak yung bahay at silang lahat ay namatay. Si Job, after losing yung kanyang family and wealth, he was afflicted with severe agonizing boils or sores, covering his entire body, forcing him to sit in ashes and scrape his skin with a piece of broken pottery. No, ito yung ever popular na alam natin kay Job na nagkaroon siya ng mga bukol or mga sugat. Usually, ang association natin ay parang pigsa sa buong katawan niya. At mahirap na kalagayan. At sa chapter 2, ay nagkaroon ng dialogue yung mag-asawa. Buhay yung asawa ni Job, but if Job lost everything, parang ganun din siya. Ang kaibahan lang ng asawa ni Job, wala siyang infliction ng sakit. Pero nung kausap niya si Job, ito sinabi niya, "Do you still retain your integrity? Curse God and die." Siguro galing sa galit, sama ng loob, or awa kay Job. "Bakit nakakaganyan pa ikaw?" Ayan. Pero ito yung sagot ni Job. "You speak as one of the foolish women speaks. What? Shall you receive good at the hand of God? And shall we not receive evil?" So itong babaeng ito ay parang kinorekt ni Job. At pinagtatanggol pa ni Job yung Panginoon despite sa mga nangyari sa kanya. So kung pag-uusapan lang dito, yung tindi ng pananampalataya ni Job talagang ibang klase. No? Doon yan ang ating pwedeng masabi about it. Ngayon naman po, may mga kaibigan din si Job na kasama niya. Ang sabi nga, ito po ay pumunta sa kanya para siya supposed to be ay i-comfort. Elipaas, Bildad, and Zophar. No? Pero dito ay makikita rin natin na hindi lahat ng pumupunta para makidamay ay nakakatulong. Anong ibig natin sabihin? May mga times you have to understand na yung tact, T-A-C-T, is very important. Kung di mo alam ang tamang sasabihin, minsan kailangan mo na manahimik ka na lang. Kasi baka makapagbukas ka ng komento, makapag-express ng emotions, o magkaroon ng reaction na baka offensive doon sa mga nagdurusa o kaya ay nagluluksa. So, very important na, yun nga, minsan diba sa ating mga churches, may mga training din tayo. Paano i-handle ang counseling, paano i-handle ang grief management, o lalo na pag tayo po ay gusto natin mag-involve sa helps ministry. Kasi pupunta ka sa mga namatayan, pupunta ka sa mga taong nakaranas ng bigati sa buhay. How you converse? Kailan ka mananahimik? At ano yung mga dapat mong sabihin pag ikaw ay nagsasalita? Very important. Important, ano? Bakit? Kasi nga, minsan yung ating limited understanding ay baka masobrahan naman yung ating lakas ng opinion. Like yung kanyang tatlong kaibigan. Ang old world perspective kasi, ang tawag dito ay retributive justice. Ang paniniwala ng tao noon, pag ikaw ay mayroong pagpapala, favor ng Panginoon. Pag meron kang pagsubok, disiplina ng Panginoon. So, ito nga ang tanong. Lagi bang ganun? From the book of Job itself, at maging sa iba pang mga aklat ngayon, as we read through the will of God, through His Word, nagkakaroon tayo ng broader understanding na may mga pagkakataon. Yung tao may have material affluence, pero hindi favor ng Panginoon at hindi material blessing ng Panginoon. Pwedeng bitag ng kaaway. Or yan ay nakuha through wrong means. No? Kaya katulad nga ng corruption, di ba? Yung masasabing blessing ni ganyan. O kaya ay yan ay mga illegal at mga immoral na kapamaraan at kaya nakuha. we cannot say that those are material blessings of God. Kasi may duktungan eh. Yung mga bagay na nanggaling sa Panginoon should have been gained through means na kanya pong ina-accept o yung kanyang mga kine-favor. No? So very important yun. At dito rin, as we read through it, napapansin din natin, hindi naman lahat ng tao na dumadanas ng pagsubok, like Job, no? Automatically or necessarily ay dinidisiplina ng Panginoon. May mga pagkakataon na talaga ang yung testing. Okay, yung natural occurrences ng mga sitwasyon sa buhay na ito because this is a broken world. We have this experience. And so, yan yung mga bagay na nangyayari. So, itong Job as a wisdom book has taught us to evaluate further, no? At ito nga pinapakita sa atin yung mas malawakang pananaw ayon din sa discussions na nangyayari dito. So tingnan natin si Eliphaz, ang kanyang argument, simpleng-simple lang sa kanya daw personal na karanasan at sa mga visions na kanyang nakikita, ini-insist niya na yung mga inosente daw hindi sila nagsasuffer at ina-advise na si Job, tanggapin mo yung disiplina mo. So medyo naghihirap ka na nga, naubos na lahat, may sakit ka pa, yun yung sasabihin sa iyo. Si Bildad naman, dinidepensahan niya yung fairness ng Panginoon na ang sagot naman niya, yung inabot daw ng mga anak ni Job ay baka dahil nagkasala sila. Eh, si Job daw ay dapat magsisi at humingi ng biyaya sa Diyos. So, yun naman ang kanyang pananaw. Si Zophar, ang sabi niya, buti yan lang inabot mo. Baka mas higit pa dyan dapat. No? Kaya alisin mo na yung kasamaan sa buhay mo. Now, remember, pinakita sa atin yung background ni Job for a reason. No? Para ipakita sa atin, no? From the perspective ng Panginoon, okay si Job eh. Ibig sabihin, hindi siya perfect. No? But he was doing things that are correct in terms of yung kanyang limited capacity sa pagsunod sa Panginoon. Na parang misplaced yung judgment ng kanyang mga kaibigan. Pero dumating yung bystander, may pang-apat na character dito, si Elihu. Ang kanya namang sinasabi, nire-reject niya yung mga akusasyon at sabi niya, kinakailangan ding makita natin na sabi nga natin eh, kapos tayo sa pagkaunawa sa lahat ng bagay. At yun nga, medyo nakikriticize pa na si Job ay parang yun nakokondem pa nila. Pero si Job, pinagsabihan din niya, kinakailangan balansehin din niya. Dahil yung kanyang claim to righteousness, baka naman overstated. Kinakailangan din makita natin that

ang gusto natin masagot na tanong, bakit? Ano yung dahilan? So, we're looking for the rationale. Pero hindi yun ang sinagot ng Panginoon. Iba yung pagpapakita ng Panginoon ng katugunan kay Job. Ito yung example. Job 38 verse 4. Ano po nakasaad dito? Where were you when I laid the foundation of the earth? Tell me, if you have understanding. No? So, parang ang punto ng Panginoong Diyos, ang kaunawaan mo bilang tao ay, ano, kapos. Hindi mo kayang intindihin lahat ng aking plano, ginagawa, at decision. Yan. So, yan yung isa sa mga bahagi na may kita natin sa interaction na ito. Pero alam niyo, meron din tayong nakakagulat na nakita ang sinagot si Job sa Panginoon. Dito sa chapter 42, verses 2 to 3. Ano ho ba yung kanyang sagot? Then Job replied to the Lord, I know that you can do all things and that no purpose of yours can be thwarted. You ask, who is this that questions my wisdom with such ignorance? It is I, and I was talking about things I knew nothing about, things far too wonderful for me. So ito pa lang si Job ay parang gano'n no, nakita niya at una siguro wala naman akong magagawa sa mga bagay na ipapahintulot. Pangalawa, yung unawa ko talaga ay kapos. No? Siyempre, ang nakikita lang natin talaga is our own experience in relation to everything. Pero ang punto nga ni Job, may parang nag-question sa Panginoon at siya ngayon, umami naman siya. Pero sabi niya, hindi ko lubusan na intindihan ng lahat. Yan ay inaamin ko. So, grabe din yung honesty ni Job. No? Dito nga, meron akong isang author na binasa. Kasi meron dito fearsome creatures na pinakita sa Job. Yung Behemoth and Leviathan. So, ito ba ay totoo mga hayop? Ang sabi na madami, most likely. No? Yung ibang nagtatanong, bakit merong mention ng dinosaurs in science, pero bakit wala daw namang dinosaurs na nami-mention sa Bible? Well, you have to understand, na yung word na dinosaur is a modern terminology. Pero dito sa scriptures, meron nga mga, halimbawa, yung big reptile, di ba sa Revelations, si Satan kinumpir sa dragon. So, ibig sabihin, merong reptilian creature na ginagamitan ng term na gano'n. At dito rin, may kita natin yung pagkakabanggit ng Behemoth and Leviathan. Well, ang point siguro dito, it may refer to chaos or danger, pero ang punta ng Panginoon, kung nilagay ko yan in creation, may dahilan ako. So, yung paunawa ng Panginoon, kung may tanong ka bakit nandyan yan, hindi na lang sinagot ng Panginoon dahil kahit anong paliwanag ang ibigay niya, baka hindi kakayanin. Yung isang illustration daw dyan, befitting, conversation na ito, kaya mo bang ilulan yung dagat, kabuuan nito, sa isang basong maliit? Siyempre hindi. You know? Ang point is, the human brain is, di ba, parang very limited. Yung human capacity to absorb understanding. Kahit may reason tayo, may deduction, may logic, meron tayong analysis. Pero yun nga eh. Yung divine logic ba kaya nating intindihin? Kaya ba nating intindihin from a bigger perspective since hindi naman natin kayang i-witness yung higit-higit sa ating kalagayan? So, ang point is, dito, ang nangyari na lang kay Job is acceptance. Yun nga, yung binasa natin earlier sa Job 42-3. Pero sa dulo, yung chapter 42, Job humbles himself and repents. So, alam din niya, may mga naging pagkakamali, pagkukulang din siya. Kababa siya. Naintindihan ni Job na hindi niya pwedeng higitan ng Panginoon, ni hindi siya kapantay. Ang tanging lugaran natin ay pasakop sa kalooban ng Panginoon. At binalik ng Panginoon yung kanyang kalusugan, pamilya, maging yung kayamanan, hindi dahil reward sa good behavior, but it is just God giving a generous gift. Yun yung graciousness niya. Alam niyo ito, meron akong Bible study many, many years ago. Diniscuss namin about chapter ng Job. When we came to the last chapter, nagulat ako dun sa reaction ng isa sa mga attendees. Ang sabi niya, ganun lang yun, pastor. Anong ibig mo sabihin? Yun bang nawala? Compensated nung nilag yung binigay? Nawala.

0: bawat isa sa atin ay nilikhang sadyang sumasamba. Ang pagsamba ay ang pagtugon sa ating pinaka-pinahahalagahan sa buhay. Ito ay nagaganap sa ating pag-usal, paghinga at pakikisalamuha. Subalit mabuting alamin mo kung sino ang pinatutungkulan ng iyong pagsamba. Mababakas mo ito sa iyong pang-araw-araw na pamumuhay sa kung ano o sino ang pinaglalagakan mo ng iyong lakas, oras at pagkalinga. Ipinapaalala ng Unang Korinto 10:31. Kaya nga kung kayo'y kumakain o umiinom o anuman ang inyong ginagawa, gawin ninyo ang lahat sa ikararangal ng Diyos. Ang mga bagay na nagbibigay karangalan at kaluguran sa Panginoon ay isang ganap na pagsamba. Ipanalangin maging likas sa bawat isa sa atin ang isinasaad ng 2 Korinto 5:9. Kaya naman, ang pinakananais natin ay maging kalugod-lugod sa Kanya, maging nasa katawang lupa tayo o maging nasa piling Niya. Mapagpala sa mga pangakong talata hango sa Biblia.
1: Ini ang 1233 Radyo DYVS, ang matamis nga tingog sang kaluwasan. 55 na nga nagapalayag sang kamatuoran sa maayong balita ni Hesu Kristo. Tugtog ang tanan, makabatid.
2: Welcome to Through the Bible via FEBC Radio. Join us in discovering the beauty and mystery of God's Word. Each study is amazing in its own way. Let's begin.
3: Ang pagbagsak ng Israel ay nakakalungkot na pangyayari sa kasaysayan ng daigdig. Kung ang Israel ay naging tapat lamang sa Panginoon, di sana'y natatamasa nila ang kabutihan ng Diyos sa pamamagitan ng Mesiyas. Ano kung gayon ang naging tugon ng Diyos sa kanilang pagbagsak? Ano na ang plano ng Diyos? Iyan ang ating matutunghayan sa 9 ng Roma, 25-10, talatang 10. Dito lamang po sa ating programang Ang Paglalakbay.
4: Kamusta po mga kaibigan? Sana po ay nasa mabuti at maayos kayong kalagayan at handang matuto at makinig ng salita ng Panginoon. Ako po muli ang inyong kaibigan, Pastor Dana Bangko. Samahan po ninyo ako at tayo po ay magbulay-bulay ng banal na salita ng Panginoon. Ang paglalakbay natin sa oras na ito ay kinapapalooban ng isang hamon sa pagiging tunay na mananampalataya. Bagamat marami ang naniniwala noong panahon ni Pablo na ang mga Hudyo lamang ang ililigtas ng Diyos, ito ay kanyang pinabulaanan. Ang kaligtasan ay kaloob ng Diyos sa lahat. Subalit, bakit binanggit ni Pablo na una sa lahat, ito ay para sa mga Hudyo? Isa po ito sa ating mapag-aaralan sa oras na ito. Basahin po natin ang sinabi ni Pablo sa talatang 25-26. Ganito po ang sinasabi. Ganti ang sinabi niya sa aklat ni Oseas, yon dating hindi ko bayan ay tatawagin kong bayan ko, at ang dating hindi ko mahal ay tatawagin kong mahal ko, at ang pinagsabihang kayo'y hindi ko bayan ay tatawagin mga anak ng Diyos na buhay. Ang mga katagang ito ay hango mula sa Oseas 2:23. Ito ay tumutukoy sa bayang Israel. Ayon naman kay Pedro, ito ay tumutukoy sa mga mananampalatayang Israelita na nagpapatuloy sa bansang Israel. Ang pangalawang hula ay mababasa sa talata 26. Ito ay mula naman sa Oseas 1:10 na ganito po ang sinasabi. Gayunmay, maging kasindami ng buhangin sa dagat ang bilang ng mga taga-Israel, hindi mabibilang sa karamihan. At sa dakong sinabi sa kanila, kayo'y hindi ko bayan, sasabihin sa kanila, kayo't mga anak ng Diyos na buhay. Ito naman ay tumutukoy sa mga hintil na nasa iba't ibang panig ng mundo na tumanggap kay Kristo at nananatili sa kanilang pananampalataya. Tulad ng sinabi ni Santiago sa mga Gawa 15:17, basahin po natin, upang ang Panginoon hanapin ng ibang tao ng lahat ng bansang tinawag ko upang maging akin. Kaya't naabot din ng Panginoon ang Europa. Naihiyag ang magandang balita sa dakong iyon ng mundo, hindi dahil sa mas nakakataas ang mga tao roon. Marami ang naniniwala, lalong-lalo na ang mga kanlurang bansa, na sila ay mas nakakataas kaysa sa iba. Subalit ang katotohanan, walang taong mas mataas at walang taong mas mababa. Ang lahat ay pantay-pantay. Kung susuriin, ang mga inchik ay mas malayong nakatataas sa aking mga ninuno noong panahon ni Pablo. Marahil sa Europa nagmula ang aking lahi at maging ang iyong lahi. Isa sa mga banyagang mangangaral ang nagsabi na ang kanyang lahi ay nagmula sa Scotland. Sinasabi nila na ang mga lahi na nagmumula sa Scotland ay ang lahi na pinakamaduming uri ng tao na nabubuhay sa ibabaw ng lupa. Sa ibang palagay, naihayag ang magandang balita. Basahin po natin ang sinabi ni Pablo sa Roma 15:6. Ganito po ang mapabasa. Kaya't ang pasya ng Diyos ay nasasalig sa kanyang habag at hindi sa kalooban o pagsisikap ng tao. Patuloy po nating basahin ang mga talatang 27 at 28. Ito naman ang ipinahayag ni Isaias tungkol sa Israel. Kahit na maging kasindami ng buhangin sa dagat ang bilang ng mga anak ni Israel, kaunti lamang sa kanila ang maliligtas, sapagkat mahigpit at mabilis na gaganapin ng Panginoon ang kanyang hatol sa daigdig. Ang kahulugan ng mga talatang ito ay maaaring sa ganitong mga kataga maisasalin at nanangis si Isaias para sa Israel. Kung ang bilang ng mga anak ng Israel ay tulad ng mga buhangin sa karagatan, ang maliligtas ay ang mga nalabi lamang dahil tiyak na tutuparin ng Diyos ang kanyang salita sa lupa at ito ay kanyang mamadaliin para sa mga tapat. Ang mga katagang ginamit ni Pablo sa mga talatang ito ay hango mula sa Isaias 10:22-3 na ganito po ang mababasa. Sapagkat kung sindami man ng buhangin sa dagat ang mga Israelita, ilan lamang ang makababalik. Nakatakda na ang parusa sa iyo batay sa katarungan. Sa takdang panahon, ang buong bansa ay pupuksain ni Yahweh, ang Panginoong makapangyarihan. Sinasabi sa mga talatang ito na ilan lamang sa mga Israelita ang maliligtas. Sila ang maliligtas at hindi makakaranas ng matinding kapighatian. Kung nais ninyong tingnan kung gaano karami sa mga Israelita ang maliligtas, isaalang-alang natin ang isang katotohanan. 50 taon na ang nakaraan ay mayroong lamang 15 milyong Israelita ang naitala sa bansang Israel. At sinasabi ng Biblia na sa panahon ng matinding kapighatian, 144,000 lamang ang matatatakan sa noo na lingkod ng Diyos. Napakaliit na bahagi ng mga Hudyo ang bilang na ito. Ako ay naniniwala na mayroon pang iba na maliligtas sa pagdating ng panahong iyon. Kung sakali mang totoo ang 144,000 lamang ang malalagyan ng tatak mula sa mga Hudyo, marahil ang bilang na ito lamang ang makakakita ng mga pangyayari sa muling pagbabalik ng Panginoon. Dahil dito ay mayroon pang ibang bilang ng mga Hudyo ang maliligtas kung sila ay mananampalataya. May mga nagsasabi na mayroong ding maliligtas mula sa mga hintil sapagkat ang biyaya ng kaligtasan ay para sa lahat na mananalig at magsisisi ng kanilang mga kasalanan at tatanggap kay Jesus na kanilang Panginoon at tagapagligtas. Ganito ang sinasabi sa talatang 29 na isinulat ni Apostol Pablo. Si Isaias din ang nagsabi kung ang Panginoong makapangyarihan ay hindi nag-iwan ng ilan sa ating lipi, tayo sana'y naging gaya ng Sodoma at naging tulad ng Gomora. Sa talatang ito ay binanggit ni Pablo ang isang talata mula sa Isaias 1:9 na ganito po ang sinasabi. Kung hindi nagtira ang Panginoon ng ilang mamamayan, ang Jerusalem ay natulad sa Sodom at Gomora. Binanggit sa talatang ito na maging ang pinilang Diyos na bansa ay naging tulad ng Sodom at Gomora dahil sa kanilang kasalanan at paghihimagsik sa Diyos. Kaya nga't, kung hindi dahil sa biyaya at habag ng Diyos, ang tao ay walang pag-asa at nasadlak sa walang hanggang kapahamakan. Dito ay mapapatunayan natin kung papaano naging palalo ang mga Pariseo. Tulad ng ilang mga kasapi ng mga simbahan ngayon, ngunit dahil sa biyaya ng Diyos, tayo ay nagkaroon ng pagkakataon na hindi tuluyang mapaliwara sa impyerno dahil sa kasalanan. Patuloy po nating basahin ang talata na tila hindi naging makatwiran para sa mga Hudyo. Ganito po ang sinasabi sa 30 talata. Ano ngayon ang masasabi natin? Ang mga hintil na hindi nagsikap na maging kalugod-lugod sa Diyos ay kinalugdan niya, lalong bagay na pinawalang sala na sa pamamagitan ng pananalig sa Kanya. Sinasabi ng talatang ito na bagamat hindi nagnais ang mga hintil at hindi nagsumikap na makamit ang katwiran, ay nakasumpong sila ng katwiran kay Kristo dahil ginawa ito ng Diyos sapagkat ito ang kanyang nais. Ito ang hula sa matandang tipan na nangyari at patuloy na mangyayari. Tulad ng sinabi ni Propeta Isaias, ang mga hintil ay maliligtas din kung sila ay tatawag at ipahayag ng kanilang mga labi na si Jesus ang Panginoon. Ganito po ang sinasabi ni Pablo sa talatang 31. Ngunit ang Israel na nagsikap tumupad ng kautusan upang kalugdan ng Diyos ay hindi nagtagumpay. Ang ibig sabihin, pinagsumikapan ng mga Israelita sa pamamagitan ng kautusan na maging matuwid, subalit hindi ito kayang gawin ng kautusan. Nakakapanindig balahibo ang mga katagang ito. Sinikap ng mga Hudyo na maging matuwid at kalugod-lugod sa pamamagitan ng mga kautusan ni Moises, subalit hindi nila nakamtan. Tinignan natin kung ano ang mga nangyayari ngayon sa salita ng Diyos. Sila ang miyembro ng mga simbahan na nag-aakala na napakabuti nila, kaya sila ay maligtas. Sila ang tinagurian ng Panginoong Hesus na mga mapagkunwari. Binigyan linaw ni Pablo sa pag-aaral na ating ginagawa na kung nais mong maligtas, ito ay iyong tungkulin na dapat gawin. Ganito ang sinasabi ni Marcos 8:34. Pinalapit ni Jesus ang mga tao, pati ang kanyang mga alagad, at sinabi, kung ibig ninumang sumunod sa akin, limutin niya ang ukol sa kanyang sarili, pasanin ang kanyang krus at sumunod sa akin. At sa Juan 6:37 ay ganito naman ang sinasabi, lalapit sa akin ang lahat ng ibinibigay sa akin ng Ama at hindi ko itataboy ang sinumang lumalapit sa akin. Kung mayroong mang napili sa isang tungkulin sa pamahalaan, siya ay nagsumikap sa isang halalan. Kung nais mong maligtas, ikaw ay isa sa mga tinawag. Kung tatanggapin mo ang paanyayang ito ng Diyos, ito ang tanging paraan ng kaligtasan. Hindi pinipili ng Diyos kung sino ang maliligtas. Sa Juan 3:16, sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sinumang sa kanya'y sumampalataya ay huwag mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ang Diyos ay makapangyarihan at makatarungan at ang lahat ng ginagawa niya ay naaayon sa kanyang kalooban at ang kanyang kalooban ay tama. Walang sinumang may tuturing na matuwid kung hindi nabuhay sa kabanalan. Hindi siya magkakamali. Nakagagawa ng pagkakamali ang tao, subalit patuloy pa rin silang paniniwalaan. Kaibigan, bakit hindi ninyo paniwalaan ang Diyos? Siya ay matuwid at siya ay mabuti. Basahin po natin ang mga talata na hango sa Lumang Tipan na binabanggit ni Pablo sa talatang 32 hanggang 3 ng Roma Kabanata 9. Ganito po ang sinasabi. Bakit? Sapagkat sinikap nilang sila'y kalugdan ng Diyos sa pamamagitan ng sariling gawa at hindi sa pamamagitan ng pananalig sa Kanya. Natisod sila sa batong katitisuran ayon sa nasusulat. Naglagay ako sa Siyon ng isang batong katitisuran, isang malaking batong kanilang kararapaan, ngunit hindi mabibigo ang sa kanya'y nananangan. Ang mga talatang ito ay mula sa Isaias 8:4, natisod ang mga Hudyo at sa mga Hintil ang krus ay isang kamangmangan, ngunit sino mang mananampalataya, maging Hudyo o Hintil, ay maliligtas. Ang taong mapagkumbaba ay lalapit sa Diyos na mayroong pananalig. Ang mayroong likas na pagkatao ay magsisikap na makagawa ng sariling pananalig na inaakala niyang makapagliligtas sa Kanya. Sisikapin niyang pagsamahin ang kapangyarihan ng Diyos at ang maaaring gawin ng tao. Patuloy po nating pag-aralan ang salita ng Diyos sa 10th kabanata ng Roma. Nakatuon ang kabanatang ito sa pangkasalukuyang kalagayan ng Israel. Tinalakay din sa kabanatang ito ang kaligtasan ng mga Hudyo at ng mga Hintil. Alam naman po natin ang kalagayan ng bansang ito ngayon. Ang bansang ito ay tulad ng bansa na kinabibilangan ng mga Hintil. Sila ay nalayo sa kalooban ng Diyos. Sa pagkakataong ito, tinalakay ni Pablo ang kapangyarihan ng Diyos at ang tungkuli ng tao. Binigyan niya ito ng linaw sa mga huling talata ng 9 na kabanata. Basahin po natin ang unang talata ng Roma, kabanatang 10. Ganito po ang sinasabi. Mga kapatid, ang marudob kong nais at dalangin sa Diyos ay maligtas sila. Sa talatang ito ay makikita natin na mayroon silang tungkulin para sa kanilang kaligtasan. Mayroon silang tungkulin at pananagutan sa Diyos. Ganito po ang sinasabi ng Panginoon sa Lucas 19:43-4. Sapagkat darating ang mga araw na paliligiran ka ng kuta ng iyong mga kaaway, kukubkubin at kikipitin sa magkabila-kabila. Wawasakin ka nila at lilipulin ang mga anak mo sa loob ng iyong muog. At isang bato ay wala silang iiwan sa ibabaw ng kapwa bato sapagkat hindi mo pinansin ang pagdating ng Diyos upang maligtas ka. Ito ang kalagayan ng bansang Israel hanggang ngayon, sapagkat sinabi ng Diyos na ang dahilan kung bakit sila nasa ganoong kalagayan na walang kapayapaan ay dahil hindi nila kinikilala ang Diyos. Kaya nga't sinabi ni Pablo na ang nais ng aking puso at ng dalangin ko sa Diyos alang-alang sa kanila ay ang sila ay maligtas. Pansinin po natin ang tatlong bagay na binigyan niya ng pansin sa kanyang mga sinabi. Una, ay ang makikita sa Roma 9:4-5. Ang lahat na pinangahawakan ng mga Israelita tungkol sa relihiyon ay hindi makapagliligtas. Kung minsan nasasabi ko sa aking sarili na mas nakararami sa mga miyembro ng simbahan ay walang karanasan ng kaligtasan, patuloy silang lumalaban sa Diyos at ayaw nilang tanggapin ang katwiran na alok ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo. Maaari kang maging relihiyoso, ngunit hindi tunay na Kristiyano. May relihiyon ang mga Israelita, subalit wala silang katwiran. Kakaiba sila kung ihahambing sa mga bansa na nakapaligid sa kanila. Ang nais palabasin ni Pablo ay magkaroon sila ng paniwala na kaalaman sa daan ng kaligtasan. Pangalawa, maaaring maligtas ang Israel. Ganito po ang sabi ni Bengel, hindi mananalangin si Pablo para sa kanila kung hindi sila maaaring maligtas. Sino ang makapagsasabi na hindi maaaring maligtas ang aking ninuno na nakatira noon sa isang liblib na lugar? Nang hindi na naipangaral ang salita ng Diyos sa ating bansa, ako ay naniniwala na isa sila sa mga pagano na wala ding Diyos, kundi ang mga espiritu na hindi nakikita. Subalit dumating ang panahon na ako na mula sa kanilang lahi ay nanampalataya at naligtas. Tulad ng mga Hudyo, ang aking mga ninuno na paganong Hintil ay maaaring makaranas ng kaligtasan. Pangatlo, sila ay nasa magkatulad na kalagayan tulad ng mga Hintil na maaaring bahagian ng salita ng Diyos. lahat ng tao ay nasa iisang kalagayan. Basahin po natin ang sinasabi sa Roma 3:23, sapagkat ang lahat ay nagkasala at walang sinumang naging karapat-dapat sa paningin ng Diyos. Hindi totoo na mayroong taong mas mataas at mayroong mas mababa. Tayong lahat ay nasa pantay-pantay na kalagayan sa harapan ng Diyos. Maging sino ka man, anuman ang kalagayan mo sa lipunan, anumang iglesia ang kinakaaniban, anong klase ng trabaho mayroon ka, ang kulay ng iyong balat ay hindi makatutulong sa iyo. Kung wala si Kristo sa iyong buhay, wala kang ibang patutunguhan kundi sa walang hanggang kaparusahan. Marahil sa iyong isipan ngayon ay hindi kayo sang

0: bansa ng Israel at sa buong daigdig. Ang iglesia noong una ay kinabibilangan lamang ng mga Hudyo, bagamat hindi ako naniniwala na marapat lamang na ang mga Hudyo muna ang marapat na makarinig ng magandang balita sa ating kapanahunan ngayon. Ako ay naniniwala na hindi natin ipagkakait ang salita ng Diyos sa mga Hudyo ngayon. Tulad natin, sila ay nasa layunin at mithiin ng Diyos. Kailangan nila ang salita ng Diyos. Hindi ako sang-ayon kay Dr. Reinhard Niebuhr, na kilalang manunulat at nangangaral ng salita ng Diyos sa kanyang sinabi sa Time Magazine noong 1959 na ganito, "Huwag ninyong subukang ilapit ang mga Hudyo sa Panginoon. Mas handa ang mga Hudyo na masumpungan ng Diyos sa pamamagitan ng kanilang pananampalataya kaysa sa mga Kristiyano." Pinanindigan niya ang kaisipang ito, kaya sinabi niya, "Mas lalo lamang lalala ang kasalanan na kanilang nararamdaman kapag sila ay naging mananampalataya." Upang mapawi ang kasalanan sa buhay ng isang tao, kailangan niyang lumapit kay Kristo. Kailangan nila ng magandang balita. Lahat ng tao ay marapat lamang na malaman ito. Nakahanda ang Diyos na ipadama ang kanyang habag at biyaya sa panahong ito. Ganito po ang sinasabi sa ikadalawa sa ikasampung kabanata. Makapagpapatotoo na sila ay may sigasig para sa Diyos, subalit hindi ayon sa kaalaman. May alam akong ilang mga simbahan ngayon kung saan ang kanilang mga kaanib ay kasing abala ng mga anay. Halos araw-araw ay nakatala ang kanilang gagawin, subalit ang paggawa nila nito ay sa ngalan lamang ng kanilang relihiyon at hindi dahil sila ay mayroong tunay na kaugnayan sa Diyos. Kaibigan, tunay pang mayroon kang kaugnayan sa Diyos? Tinanggap mo na ba ang katwira na inaalok sa iyo ni Kristo? Walang ibang paraan upang ikaw ay maligtas. Kailangan mong maging banal upang makarating sa kaharian ng Diyos. Tulad ko ay maaari kang makarating sa kanyang kaharian sapagkat si Kristo ay namatay para sa lahat. Siya ay inilibing at muling nabuhay. Nangyari ang mga bagay na iyon sa kanya para sa ating mga kasalanan at siya ay muling nabuhay upang magkaroon ng kaganapan ang ating kaligtasan. Siya ang ating katwiran. Isang araw, ako ay paroroon sa kaharian ng Diyos sapagkat siya ang umako ng kaparusahan na dapat sana ay sa akin. Si Kristo ba ang iyong tagapagligtas, kaibigan? Kalimutan mo muna ang iyong pagiging miyembro ng iglesia o simbahan na iyong inaaniban. Hindi ko sinasabi na hindi mahalaga ang pagiging miyembro, kundi huwag ninyo itong pagkatiwalaan para sa inyong kaligtasan. Purihin ang salita ng Panginoon. Tayo po ay manalangin. Muli kami po ay nagpapasalamat, Panginoon, sa oras na ito. Salamat muli sa mga katotohanan na aming nasumpungan sa pag-aaral ng iyong banal na salita. Muli, ito po ay nagbigay sa amin ng tibay ng aming pananampalataya sa iyo. Ito po ang aming samot na langin sa pangalan ni Jesus. Amen.
1: For more teaching from God's whole Word, you can listen through this station, FEBC Radio. For questions, comments, Bible requests, or learning resources, email us at bcasinfo@febc.ph. This is Through the Bible. See you again for more learning on the next episode.

0: Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
1: Sa Mega Manila, makakapakinig sa 702 DZAS AM, Agapay ng Sambayanan, at 98.7 DZFE FM, The Master's Touch. Sa Santiago City, Isabela, sa 1143 DZMR AM, Missions Radio. Legazpi City, Albay, Care 104.3 Dway FM. Sa Quezon, Palawan, 106.3 DZRK FM, Radio Capigbisig.
0: Sa Tacloban City, 97.5 DYFE FM, unang tugon ng pamayanan. Bacolod City, 1233 DYVS AM, the sweet voice of salvation. Up 987 DYFR FM, life changing. Sa Cagayan de Oro City, 103.3 the new JDXJL FM, your positive choice.
1: Zamboanga City, 1116 DXAS AM, your community radio. Cotabato City, 106.9 DXGR FM, Radio Gandingan. Sa Coronadal City, 1062 DXKIAM, your friendly voice. Davao City, 1197 DXFE AM, the good news radio. Makakapakinig din sa mga online streams at sa mga mobile apps.
0: FEBC Philippines, hanggang marinig ng lahat.
2: Sama-sama po natin pakinggan ang mga maliliit na kaalaman, ngunit may malaking tulong sa ating buhay dito sa Precious Nuggets.
3: Isa rin po sa mga bagay kung paano natin ma-acquire ang wisdom ay through a humble learning. Knowledge is a foundational part para ma-search natin ang wisdom. So, nagsisimula ito with the knowledge of God's Word, sabi nga sa Proverbs 9:10. The fear of the Lord is the beginning of wisdom, and the knowledge of the Holy One is insight. So, yung fear of the Lord, ini-imply po nito ay humility. In Proverbs 11:2, when pride comes, then comes disgrace. But with the humble is wisdom. So, para tayo ay matuto, we have to admit na yung ating inadequacy, yung limitation natin, na talagang kulang tayo sa karunungan. Parang sinabi rin natin sa 2 Chronicles 20:12, we do not know what to do, but our eyes are on you. Sabi niya, we don't know what to do, but our eyes are on you. Ito po isang magandang prayer kapag nakakaharap tayo ng mga maraming difficult situation. We don't have to panic na kapag alam natin wala naman talaga tayong answer sa mga problema natin. Tama po, it is easier said than done kapag may problema. But the basic knowledge of God, si Kristo ay sumasa atin and He can sustain us. So, practical knowledge is also important sa magkaroon po tayo ng wisdom. Yung understanding of the situation, yung remedies na available sa pagkakataon na may problema tayo. Pero requires patience po. A lesson learned, minsan in hard way. Ganun din ang Biblia ay na-encourage tayo na matuto rin tayo sa iba. I-consider natin ang kanilang mga advices. Minsan siguro at times when we have to make a quick decisions, minsan nagre-rely tayo sa limited information na meron tayo. Trusting God that will protect us. Pero minsan, hindi dapat to maging habit natin. In general, dapat po we try to obtain as much information as necessary sa mga reliable sources. Para yung ating information to decide, marami tayong pagpipilian. Napaka-importante po na we are willing to listen sa mga opinions that might be different than ours. So may mga counselors po tayo, may mga pastors po tayo, at may mga kaibigan tayo na magbibigay sa atin ng advice and magkakaroon din ng wisdom para sa atin. Some Christians nire-reject yung mga ibang secular advices. Other naman, ina-accept ito as long as yung beliefs nila ay binibigay sila na hindi contradict sa kanila. But Christians don't have a monopoly on practical wisdom. Ang mga advice ng hindi mga Christians ay may good reason. Isa sa mga important lessons na kailangan natin matutunan is maging wiser tayo sa lahat ng mga decision natin. Consider carefully yung consequence ng ating mga decision. Matuto tayo yung mga nakaraang taon natin kung paano natin hinandle ang situation. Particularly, dun sa course of action na kita natin parang right naman, na tama naman. Pero yung outcome ay iba po ang nangyari. Yung result ay parang mas challenging pa. So dapat yung responsibility ng ating mga decision, dapat po kaya nating tanggapin. So cultivating wisdom is truly a hard work. Dapat kailangan to ng experience na minsan may failures tayo, but the same spirit who give us wisdom help us also to rise after our falls. Most of us, we can be encouraged in knowing na ang Panginoon Diyos gusto niya na maging wise po tayo. In Romans 8:29, for those whom he foreknew, he also predestined to be conformed to the image of his son, in order that he might be the firstborn among many brothers. Yun ang gusto ng Panginoon. He predestines us to conform to the image of his son, who is the wisdom of God in 1 Corinthians chapter 1:24. Ang ating paglakad dito sa mundong ito, difficult man sa maraming pagkakataon, the same all-wise God na nagugobern sa mundong ito, including yung mga tao, maging situation natin. Pero ito'y gagawin niya for His glory and the good of His children. Ito po si Pastor Mel Borlongan. Sa bawat pagkakataon, maglingkod ng tapat sa Panginoon.
4: Ang katotohanan nagpapalaya. Ipahayag. Ipagtanggol. Ipamuhay. Ang katotohanan nagpapalaya. Kasama si Pastor Eric Cortez.
5: Sa ating nakaraang episode, nagbigay babala tayo laban sa mga kulto o hidwang pananampalataya. Isa nga sa mga red flags o palatandaan na kulto ang isang grupo ay kung itinuturo nila na tanging ang kanilang pinuno, mga pinuno o samahan lang ang may kaalaman o kakayahan na makaintindi sa Biblia. Itinuturo pa nila na sila lang daw ang may authority o karapatan na mag-interpret sa salita ng Diyos. Subalit, salungat nga ito sa itinuturo ng Biblia. Ayon sa 1 John chapter 2, verses 26 to 27, babasahin ko sa Magandang Balita Biblia, isinusulat ko sa inyo ito upang bigyan kayo ng babala laban sa mga taong nagnanais na iligaw kayo. Gayunpaman, ang Espiritu'y ipinagkaloob na ni Kristo sa inyo. At habang ang Espiritu'y nananatili sa inyo, hindi nyo kakailanganing turuan pa kayo ng iba. Ang Espiritu ang nagtuturo sa inyo tungkol sa lahat ng bagay. Lahat ng itinuturo niya ay totoo at walang bahid ng kasinungalingan. At tulad ng itinuturo ng Espiritu, manatili kayo kay Kristo. Nilinaw na natin na nang sabihin ni Apostle John na hindi nyo kakailanganing turuan pa kayo ng iba, hindi ito nangangahulugan na hindi na kailangan o hindi na mahalaga ang mga pastor at mga guro. Hindi man lahat ay may kaloob na mangaral at magturo, subalit lahat ng mananampalataya ay binigyan ng kakayahan na maintindihan ang salita ng Diyos. Lahat ng mananampalataya ay may kaloob na makaunawa sa Biblia. Ayon nga sa 1 Corinthians chapter 2 verses 14 to 15, babasahin ko sa ang Biblia 2001 edition. Ngunit ang taong hindi ayon sa Espiritu ay hindi tumatanggap ng mga bagay ng Espiritu ng Diyos, sapagkat ang mga iyon ay kahangalan sa kanya at hindi niya yon nauunawaan. Ngunit nauunawaan ng taong espiritual ang lahat ng mga bagay. Mga hindi mananampalataya, ang tinutukoy dito ni Apostle Paul na mga taong hindi ayon sa Espiritu o ayon sa magandang balita Biblia ay mga taong hindi nagtataglay ng Espiritu. Samantalang mga mananampalataya naman ang tinutukoy niya na taong espiritual o ayon sa magandang balita Biblia ay taong nagtataglay ng Espiritu. Nang tayo ay manampalataya sa Panginoong Hesus bilang ating tagapagligtas, isa sa mga pagpapalang espiritual na natanggap natin mula sa Diyos ay ang Espiritu Santo mismo. Mula sa pagiging taong hindi ayon sa Espiritu noong tayo ay hindi mananampalataya, ay naging taong espiritual tayo nang tayo ay maging mananampalataya. Napasa atin ang Espiritu nang tayo ay nanampalataya sa Panginoon. Dahil dito, nagkaroon tayo ng kakayahan na unawain ang mga bagay ng Espiritu ng Diyos o ang mga katuruan ng kanyang mga salita. Ano ang ibig sabihin ng ipahayag ni Apostle Paul na hindi nauunawaan ng taong hindi ayon sa Espiritu ang mga bagay ng Espiritu ng Diyos? Hindi ibig sabihin nito na hindi maiintindihan ng mga hindi mananampalataya ang Biblia. Pansinin na ang sabi ay hindi nauunawaan at hindi sinabi na hindi naiintindihan. Ang sabi pa, ang taong hindi ayon sa Espiritu ay hindi tumatanggap ng mga bagay ng Espiritu ng Diyos sapagkat ang mga iyon ay kahangalan sa Kanya at hindi niya iyon nauunawaan. Hindi maunawaan ng hindi mananampalataya ang salita ng Diyos kaya hindi niya ito tinatanggap. Maintindihan naman kahit nang hindi mananampalataya ang Biblia basta nasa wastong pag-iisip. Subalit, ibang usapan na kung matatanggap niya ang itinuturo ng Biblia. Ito ang sinasabing pag-unawa sa salita ng Diyos. Ayon kay Wayne Grudem sa kanyang aklat na Systematic Theology, An Introduction to Biblical Doctrine, the New Testament writers frequently state that the ability to understand Scripture rightly is more a moral and spiritual than intellectual ability. The ability to understand Scripture rightly is more a moral and spiritual ability than intellectual ability. Ang problema, hindi ang pag-intindi sa Biblia. Ang problema ay ang pag-unawa o pagtanggap at pagsunod sa salita ng Diyos. Sabi ko nga, maintindihan ng hindi mananampalataya ang Biblia basta nasa wasto siyang kaisipan. Dagdag pa ni Grudem, thus, although the New Testament authors affirm that the Bible in itself is written clearly, they also affirm that it will not be understood rightly by those who are unwilling to receive its teachings. it will not be understood rightly by those who are unwilling to receive its teachings. Scripture is able to be understood by all unbelievers who will read it sincerely seeking salvation, and by all believers who will read it while seeking God's help in understanding it. This is because in both cases, the Holy Spirit is at work overcoming the effects of sin, which otherwise will make the truth appear to be foolish. Muli nating basahin ang 1 John chapter 2, verse 27. Gayunpaman, ang Espiritu'y ipinagkaloob na ni Kristo sa inyo. At habang ang Espiritu'y nananatili sa inyo, hindi ninyo kakailanganing turuan pa kayo ng iba. Ang Espiritu ang nagtuturo sa inyo tungkol sa lahat ng bagay. Lahat ng itinuturo niya ay totoo at walang bahid ng kasinungalingan. At tulad ng itinuro ng Espiritu, manatili kayo kay Kristo. Ayon kay Warren Wiersbe, sa kanyang aklat na The Bible Exposition Commentary, false Christians in John's day used two special words to describe their experience: knowledge and unction. They claimed to have a special unction, anointing from God, which gave them a unique knowledge. They were illuminated and therefore living on a much higher level than anybody else. But John points out that all true Christians know God and have received the Spirit of God. And because they have believed the truth, they recognize a lie when they meet it. Kaya mag-ingat tayo. Sa sino bang magtuturo na sila lang ang may kakayahan na umunawa at tanging sila lang ang may karapatan na magturo ng salita ng Diyos? Ako po si Pastor Eric Cortez, ang katotohanang napapalaya, katotohanang isinasagawa. Stand.

0: 神の言葉は生きていて力があり、両刃の剣よりも鋭く、魂と霊、関節と骨髄の分かれ目さえも刺し、
1: e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até o ponto de dividir a alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir.
2: For the word of God is living and active, sharper than any double-edged sword. It penetrates even to the dividing soul and spirit, joints and marrow. It judges the thoughts and attitudes of the heart. Pagbubulay.
3: Romans chapter 8, verse 37. In all these things, we are more than conquerors through Him who loved us. Ang ating pong pagbubulay ngayon ay living as a victorious Christian. Living as a victorious Christian. Alam niyo po, ang Christian life ay may kukumpara sa isang labanan. Sa buhay natin, maraming laban tayong kinakaharap. Mga problema, fear, discouragement, kasalanan, toxic people, temptations, at marami pang iba. Pero alam niyo ang good news, hindi tayo tinawag ng Diyos para maging laging talunan. Tinawag niya tayo para maging mga victorious Christians. Pero hindi ibig sabihin no, na wala na tayong problemang makakaharap. Hindi ibig sabihin no, na wala na tayong mga problemang may experience. Ang ibig sabihin lang nun, kahit may mga laban tayo bilang mga Kristiyano, ay may tagumpay tayo kay Kristo. May assurance ng victory dahil sa Panginoon. Sabi nga, victory is not the absence of battles, it is the presence of God in the battle. Victory is not the absence of battles, it is the presence of God in the battle. Ano nga po ba ang kailangan nating maalala o ma-remind po tayo kung paano nga ba ang katangian o ang dapat makita sa isang victorious Christian? Number one, a victorious Christian walks by faith. Ang isang matagumpay na Kristiyano ay lumalakad sa pananampalataya. Ang sabi nga po sa 2 Corinthians chapter 5 verse 7, "For we walk by faith, not by sight." For we walk by faith, not by sight. Alam niyo po, maraming Christians ang natatalo dahil mas nakatingin sila sa problema kaysa sa pangako ng Diyos. Alam niyo po, kapag puro ang nakikita lang natin ay puro problema, puro kakulangan, puro failures, puro pain, madali po tayo mawawalan ng pag-asa. Kahit ba sabihin natin na tayo ay mga Christians, kapag po ang focus ng ating tingin o ang lagi nating nakikita yung aking po mga nabanggit, ay madali po tayo mawawalan ng pag-asa. Alam niyo po, ang victorious Christian ay marunong magtiwala sa Diyos kahit hindi niya nakikita ang buong plano ng Panginoon. Ulitin ko po, ang victorious Christian marunong magtiwala sa Diyos kahit hindi pa niya nakikita ang maaring resulta, ang maaring maging outcome o ang buong plano ng Diyos, siya ay nagtitiwala na ang Diyos ay gagawa sa kanyang buhay. For example, si David, kung ikukumpara natin ang kanyang age o yung kanyang kalagayan ng makaharap niya si Goliath, malaki ang diferensya, no? At sa paningin ng tao, during that time, impossible na manalo ang isang David sa isang higanteng si Goliath. Pero alam niyo po, si David, hindi po siya tumingin sa laki ng kalaban. Ang tiningnan po niya ay ang kalakihan ng kanyang Diyos. Minsan, hindi po natin nakikita ang sagot ng Diyos. Pero kailangan pa rin po nating magtiwala. Manatili po tayong nananalangin, manatili po tayong sumusunod, at manatili po tayong naniniwala na kahit mahirap, kahit may delay, o minsan kahit confusing, eh magtitiwala pa rin po tayo na may ginagawa ang Diyos. Sabi nga po, faith does not make things easy, but it makes things possible. Faith that does not make things easy, but it makes things possible. Nung si Peter po, kung inyo pong matatandaan ang storya ni Apostol Pedro, matapang po siyang magsalita. Diba, nung isang instance po, nakausap niya si Jesus, sabi niya, "Lord, hindi kita iiwan." Pero nung dumating po ang pressure, tatlong beses niyang itinanggi ang ating Panginoong Jesus. Bakit? Dahil nga po sa kanyang self-confidence instead of God-dependence. No po? Pero alam po natin ang story, no? After na siya ay mapuspos ng Holy Spirit, naging bold po siya sa kanyang pagiging disciple at mangangaral tungkol sa ating Panginoon. Alam niyo po, kung gusto natin maging victorious, kailangan po nating manalangin araw-araw, magbasa ng salita ng Diyos araw-araw, at dumepende sa Diyos, hindi po sa ating mga sariling kakayahan. Kailangan po natin ang ating Panginoon araw-araw. The Christian life, sabi nga po, is not difficult. It is impossible without Christ. So ang isang victorious Christian po ay patuloy na nagtitiwala sa Panginoon at lumalakad ng may pananampalataya. Number two po, ang isang victorious Christian ay pinagtatagumpayan ang anumang mga tukso. A victorious Christian overcomes temptation. Ang sabi po sa 1 Corinthians chapter 10 verse 13, "The temptations in your life are no different from what others experience. And God is faithful. He will not allow the temptation to be more than you can stand. When you are tempted, He will show you a way out so that you can endure." No? So alam nyo, lahat po tayo ay tinutukso. No? Andyan po yung anger, yung pride, bitterness, addiction, gossip, compromise. Lahat po ng yan ay temptation. Pero alam nyo po, ang temptation is not yet sin. Magiging kasalanan siya kapag pinili po natin itong gawin. No? Yung temptation po, nandyan, yung tukso nandyan, pero hindi pa siya kasalanan. Pero kapag ka po ito ay ginawa na natin, pinili po natin ito, doon po siya nagiging kasalanan. Bakit po natin nasabi? Kung babalikan po natin ang buhay ni Jesus, si Jesus po itinempt din in many ways, in always actually, no po? Si Jesus po itinukso nung siya po nasa wilderness. Tinukso po siya sa pagkain, sa pride, at sa power. Pero bawat tukso, ano po ang naging sagot ni Jesus? It is written. So doon po natin makikita na talagang ang isang victorious Christian sa kabila ng temptation ay kaya po niyang i-overcome ito through God's Word. No? Through God's Word. So ano nga po ba yung mga practical ways to win over temptation? Number one, avoid dangerous places. Alam nyo, minsan hindi po prayer ang kulang. Ang kulang po ay boundaries. No po? So number two, fill your mind with God's Word. Kung ano ang laman ng isip po natin, yun ang lalabas sa ating buhay. Pero kung tayo po ay puno, ang ating mga isip ay puno ng salita ng Diyos, yun din po ang magre-reflect sa ating pong buhay. And of course, choose godly friends. No? May mga taong ilalapit ka sa Diyos, at the same time, mayroon din naman mga taong ilalayo ka sa Diyos. Pero ang piliin po natin ay mga kaibigan na makapaglalapit sa atin sa Diyos at magtulong-tulong po tayo para yung mga taong maaaring maglayo sa atin ay mailapit din natin sa Diyos. Alam mo, huwag po natin sabihin, mahina kasi ako eh. Ang sabihin po natin, malakas ang Diyos ko. Sabi nga po nung isang quotation na nabasa ko, "You cannot stop birds from flying over your head, but you can stop them from building a nest in your hair." So pwedeng si Satan, ang kaaway, ay pwede po tayong pigilan na mamuhay ng tama. Pero ang kaaway, hindi po tayo mapipigilan para tayo po ay dumalangin at lumapit sa Panginoon. So victorious Christians overcomes temptation. And number three, a victorious Christian remains strong until the end. Nananatiling matatag hanggang wakas. Sabi nga po sa Philippians chapter 3, verse 13 and 14, "Brethren, I count not myself to have apprehended, but this one thing I do, forgetting those things which are behind, and reaching forth unto those things which are before, I press toward the mark for the prize of the high calling of God in Christ Jesus." Ano pong tinuturo nito sa atin, mga kapatid? Ang victorious Christian, hindi tumitigil sa gitna ng laban. Yes, minsan nasasaktan po tayo, nadadapa, napapagod, nadi-discourage, pero ang mahalaga po ay nagpapatuloy pa rin tayo. Keep that Paul's mindset. Hindi po naging madali ang buhay ni Paul. Kabi-kabilang mga persecution, pagkakabilanggo, mga sufferings, pero sabi po ni Paul, I press towards the mark. Hindi siya tumingin sa past failures po niya. Sa madaling salita, hindi po siya sumuko. Marami mga Christians po humihinto dahil sa criticism, disappointments, unanswered prayers, spiritual burnout. Pero tandaan po ninyo, hindi pa tapos ang laban, hindi pa tapos ang Diyos sa atin. Kapag nadapa po tayo, bangon uli. Kapag napagod, lumapit at humingi ng lakas sa Diyos. At kapag nasaktan, continue serving God. Kamusta na tayo mga kapatid? Are we a victorious Christian? I hope and I pray ay ma-experience natin yung victory sa pamamagitan ng ating Panginoon sapagkat yun po ang kanyang nais sa atin. Muli, ito po ang inyong Kuya Pastor Brian Chester Cruz na lagi pong nagpapaalala sa bawat sa atin na always desire to inspire.
4: Our heartfelt gratitude to you, our ministry partners, for your generosity as we fulfill our mission of communicating Christ in our world. If you are being led by the Lord to continue helping 1233 DYBS, you may send your support to our China Bank account with account name Far East Broadcasting Company Philippines Incorporated and account number 18707-31511. Again, the account name is Far East Broadcasting Company Philippines Incorporated with account number 18707-31511.
5: Ini ang 1233 Radyo DYBS, ang matamis nga tinog sang kaluwasan. 55 na nangkapalayag sang kamatuoran sang maayong balita ni Hesukristo, tugtog ang tanan makabatid.

0: Welcome to Sweet Voice Prayercast, your space for praises and prayer requests.
1: Sweet hour of prayer, sweet hour of prayer.
2: Hello, maayong gabi sa tanan. Kag-welcome na naman sa another o kung bago na naman yung episode sa atong yung programa, Sweet Voice Prayercast. Kag-abi mga kaabiyanan, thank you kids sa inyong padayon ng pag-upod, padayon nga pagpamati sa dili sa estasyon naton DYVS. Kag nagapasalamat kita sa aton nga mahal nga Dios nga nakabalik na naman kita sa siningation. Mag-upda na naman kita sa sulod sang 30 minutes. Kag salamat gid sa Ginoo nga nag-sustain man sa aton, nag-upot, nagpakamaayo, kag naging gracious man sa aton. Kag of course ang atong gihapon nga cellphone number 0998-842-2130. Kagabyan, salamat gid sa inyong pag-drop sa inyong mga prayer request dira sa Facebook page naton. Kag itry tagin no ginating uan tagin nga mga pangamuyo ang tagin na sa over sa on air no maprehan tagin on air. Kag mga kaabiyanan, kadasig balasang paglakat sang inoras, no? Kadasig sang inadlaw, kadasig man sang binulan. Dosang sanaw lang tunog sugod ang month of May, subong last day of ano na, of May. May 31 na kita. Kag kadasig lang gid sang paglakat sang inoras, sang binulan. Kag kadasig sa aton mag tigulang. Okay, kag of course, kada bulan sang June, ang FEBC nag-celebrate sang anniversary. And this coming June 6, FEBC will be celebrating its 78th anniversary, no? Nag-grabe gid ang faithfulness ang Ginoo sa siniman nga organisasyon. For more than decades, no? 78. So, but sing ganun, masubra na 7 kadekada nga ginpamatudaan sa Ginoo ang iyang kaayo kagatutom sa sininga hilikoton diri sa FEBC, no? Kag, amoy na ang ginatuman gid, ginahimo gid diri naton diri sa FEBC sa DYVS ang mando ni Jesus Christ nga go and make disciples of all nations. So this is or the reason Christ commissioned amoy ni ang mission or a great commission nga ginamando sang Ginoo sa aton dira sa Matthew Chapter 28, verses 18 to 20, nga, go and make disciples of all nation. So, maglakat kita sa iban nga mga nasyon, sa iban nga mga lugar, kag isugid, iwali ang balita na hanungod, ang gospel, ang paglaom, ang gugmas ng Ginoo sa aton. So, for decades, FEBC Philippines has faithfully carried the good news across boundaries and distances through gospel media. So, pasalamat kita nga nag-techy na ang tanan, nag-high-tech na ang tanan, kag-ari kita naka-adapt sa siniman ng mga technology kag-subong ara na. Bisan diin ka mo makadto, basta may ara lang ka mo sang data o kung load o wifi, pwede na kamo kapamati sa FEBC paagi sa atin nga FEBC app, mobile app. So, since 1948, we have been committed to proclaiming the message of Jesus Christ through radio and other media platforms, no? Kag sa una manual pa katama subong sa una stone age subong digital age na kita. Hindi lang sa radyo natin mabatian ang DYVS o kunang FEBC bisan sa ato na ng mga sa aton nga mga gadget labi na gid sa aton man nga mga mobile ang aton nga mobile phone, no? So this coming June 6 mag-celebrate sila sa aton nga anniversary, no, sa Manila FEBC Philippines. So as Para Church Ministry, We serve and support the local church and like-minded partners in fulfilling the Great Commission. Amo ni ang pinaka-importante ganyan man doon sang Ginoo. Great Commission. So by God's grace, no, ang FEBC nagapabilin nga committed in communicating Christ until all have heard. Magapadayon sa pagpalayag, sa pagwaragwag, sa pagpangsugid, o kung maghimo sang Great Commission, ang FEBC, tubtob ang tanan, makabati. No? Sa pulong, ano ang mabatian? Kundi ang pulong sang Ginoo. Ang gospel sang aton Ginoong Hesu Kristo. Mga kabayan, padayon na kamo sa pagpamati kay magabalik pa kita sa ikaduhang bahin sang aton nga programa, Sweet Voice Prayer Cast.

Yari na kita sa ikaduhang abahin sa aton programa. Kag sa sinigation, mag-proceed na kita sa aton mga palangamuyuan. Kag once again, kina-encourage ko gid kamo to drop your prayer request dire sa aton nga Facebook page. Kaya gina-cater, gina-inaway mga kaabyanan because we love to pray for you, mga kaabyanan. And ang Ginoo no nagamando gid sa aton nga mangin prayerful kita. And you know, a godly person kun isa kita ka godly nga person, dapat mangin prayerful man kita because a godly person is a person of prayer, no? Hindi pwede nga Dios nun ikaw tapos wala ka man ga communicate sa imo Heavenly Father. So paano mo pagid makilala ang Ginoo sa imo kabuhi? Because prayer should be a habit and a vital part of our lives, no? Himuon ta niya nga pila ka importante sa aton nga kabuhi ang pagpangamuyo because importante gid ang aton nga communication sa Ginoo. So this time, proceed na kita sa aton mga palangamuyuan. Heavenly Father, to our Lord and Savior Jesus Christ, salamat kay Ginoo for sustaining us, for your faithfulness and your goodness sa amoy mga kabuhi. Thank you gid nga ay kami subong nagapadayon sa sininga programa. Thank you gid sa pag-enable mo man sa amon. And thank you man sa amoy mga listeners nga nagapamati gid sa tanan nga programa sa DYVS and subong man sa sininga programa. Lord, we lift up to you this time our prayer concern, amon mga prayer request, amon mga prayer items. Kaga, Lord, wala gid kami sa sarang nga mahimo kung wala ka sa amon kabuhi. Kung hindi mo kami pabuligan, we are nothing gid Ginoo. Lord, we pray for Nanita Peria Matos. We pray for good health sa iya and strength, you know, for the ministry nga gi-entrust nimo sa iya, you know. We also pray for Kiman, pray for her loved ones, relatives, and friends nga nag-atubang sa mga pagpanghangkat sa kabuhi. We pray for strength, provision, healing, man Ginoo sa mga nagamalasakit nga brethren, mga kauturan nila sa ilang local church, and bisan pa ang nag-undergo sa chemo and dialysis. We pray, O God, for your healing. May your touch of healing be upon them, and also, Lord, the provision. Ikaw man Ginoo magasugata sa ila kinahanglanon. And we also pray for ginaprihan gid namon Lord sa sinigation si Ma'am Josephine Reyes Uson. Ginoo, nagapray gid kami sang strength nga ihatag mo sa iya sa piyak sa iyang sitwasyon nga iyang mga kahimtangan nga may siya Lord sang breast cancer. We pray gid Lord for strength nga magsali gid siya sa imo sang bugos, magsandig nga sa imo lang gid ikaw na gid ang yakusog sa pihak sang kabudlay sa sining sa sining pagpanghangkat sa balatian nga yara sa iya. We pray gid Lord nga kabay pang ayuhon mo siya. May your touch of healing be upon her. Also we pray Lord for your provision sa iya chemotherapy nga kabay pa Lord nga masugata lang gid sugataon nimo ang iya mga kinanglanon sa iya medical, iya mga check up or iya mga chemotherapy. We pray gid Lord for your provision and strength Lord sa iya gid nga may masakit nga amo sini and bisan pa siya bugos nga family Lord, hindi man pagpabayi ang imo nga mga kaanakan nga naga experience ang balatian, labi na gid Ginoo ang masakit nga pwede magdula sang amoy nga kabuhi kangay sining cancer. We pray gid Lord kay Ma'am Josephine Reyes nga ikaw gid Lord kabay pa nagaayo gid kami sa imo nga ayuhon mo siya kag strength man para sa iya kag siya bugos nga kalimalay nga sa piyak sa iyang mga challenges nga ginaagyan niya. Padayon siya nga maging maisog kag maging masinaligon sa imo Ginoo. Lord, kabay pa nga ikaw gid magapamati sa amoy mga prayers and we also pray for Kabalhina, Hayona Carmen, we pray for good health sa iyang family. And Lord, nagapangamuyo kami sa amon mga
listeners, Ginoo nga nagakinahanglan sa imo pag-ayo, kabay pa nga ikaw gimag-ayo sa ilang mga masakit. We don't know their names and wala man kami nakakita sa ila Lord, pero nagapregid kami Lord sa ila or sa iya nga nagabalatian subong ayuhon mo gid labin subong man good health and Lord sugata aman ang kinanglanon sa mga listeners Ginoo subong nagakinahanglan sa imong provision, ikaw gid maga-provide man sa ilang kinahanglanon sa gihapon. Lord, naga-pray man kami sa amon nga sa FEBC Philippines nga maga-celebrate na sa ilang 78th anniversary, Ginoo. FEBC will be celebrating its 78th year or anniversary. Pray gid kami Lord sa imong provision. Kagang bisan pa ang mga program nga na-prepare, kaalam, and good health man sa mga staff, kabay pa nga ang mga program nga

0: Kaagyari na kita sa katapusan nga bahin sa aton programa. Kaga salamat gid abyan sa inyo nga pag-upod kag pagpamati sa sulod sang 30 minutos sa sininga programa Sweet Voice Prayer Cast. Kaga napasalamatan natin ang Ginoo sa pag-sustain sa aton sa sininga programa. Kabay pa nga napakamaayo ko na bless gid kamo sa sinimaan nga programa. Kaga mga kaabyanan, magakita na naman kita sa madasuna naman nga Domingo sa parehos man gihapon nga oras kag sa parehos nga estasyon. And of course, hindi kita malipat sa aton man mga partner diri. Ginapasalamatan naton si Miss Angel sa iyang mapisan nga pagpreparar sa sininga programa kag sa pagprepare sa mga matahom nga ambahanon. And of course, sa control, ginapasalamatan naton si Miss Julie o kon si Jojo man sa ilaman nga kooperasyon. Kaga, mga kaabyanan, don't forget that prayer should be a habit and a vital part of our lives. Kag ini sa gihapon ang inyo abyan, diri sa kahanginan, Ruth na inggit loor, kabay pa ang Ginoo, magapakamaayo gid sa aton tanan.
1: You've been listening to Sweet Voice Prayer Cast. Send us your prayer requests through 0998-842-2130 or Facebook page at 1233 Radio DYBS. And together, let's lift every need to the Lord. This is Sweet Voice Prayer Cast, only here at DYVS, serving Christ until all have heard.
2: Naway maging panalangin mo ito sa tuwi-tuwi na magkaroon ng pagkalam sa iyong kaluluwa, nang sa gayon ay iyong mapanatili ang kagutuman sa salita ng Diyos. Ayon sa ikalawang Timoteo 3:16, lahat ng kasulatan ay kinasihan ng Diyos at magagamit sa pagtuturo ng katotohanan, sa pagpapabulaan sa maling aral, sa pagtutuwid sa likong gawain, at sa pag-akay sa matuwid na pamumuhay. Naisin ng Diyos na ikaw ay kanyang regular na makaniig upang mapagyaman ang iyong kaalaman at karanasan sa kanyang salita. Layunin niyang sadya na ikaw ay mapagpala at maging pagpapala sa bawat iyong pagbabahagi ng kabutihan ng Diyos na namamalas sa pamamagitan ng iyong buhay at pamumuhay, at ito'y mapapangyari sa kapangyarihan ng kanyang salita. Mapagpala sa mga pangakong talata hango sa Biblia.
3: Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
4: Sa Mega Manila, makakapakinig sa 702 DZAS AM, Agapay ng Sambayanan, at 98.7 DZFE FM, The Master's Touch. Sa Santiago City, Isabela, sa 1143 DZMR AM, Missions Radio, Legazpi City, Albay, Care 104.3 Dubuay FM. Sa Quezon, Palawan, 106.3 DZRK FM, Radio Capigbisig.
5: Sa Tacloban City, 97.5 DYFE-FM, unang tugon ng pamayanan. Bacolod City, 1233 DYVS-AM, the sweet voice of salvation. Up 987 DYFR-FM, life-changing. Sa Cagayan de Oro City, 103.3 the new JDXJL-FM, your positive choice.
6: Zamboanga City, 1116 DXASAM, your community radio. Cotabato City, 106.9 DXGRFM, Radio Gandingan. Sa Coronadal City, 1062 DXKIAM, your friendly voice. Davao City, 1197 DXFEAM, the good news radio. Makakapakinig din sa mga online streams at sa mga mobile apps.
5: FEBC Philippines. Hanggang marinig ng lahat.

and Brother Adi here. At nagkakalipaygit ako nga makaundanay kita liwat sa sininga programa Musik Kabuhi. So mga utod, salamat gid sa inyo pag-tune in sa DYVS sa sininga hapon. Kag subong adlaw, may luyag ako nga i-share sa inyo nga very important gid, especially kung ikaw tumuluo sa Ginoo. Kadamo sa mga bagay nga atutunan while we are still on earth, no? Hindi natin ma-exhaust ang grabe nga blessings ang pulong sa Ginoo. Mga aga, padayon kita nagpasalamat sa Ginoo kaya ang iyagong magrasya kag kaluoy is always available para sa aton nga tanan. So ano ang akong i-share sa inyo sa sininga aga? Well, I would like to talk about responsibility. Okay, yeah, you hear that right? Responsibility. And when we talk about responsibility, I don't know what's going on sa imong mind, anong kasulod. But when we talk about responsibility, normally ang nagasulod sa aton nga paminsaron is like you wanna be a good father, you wanna be a good mother, good student, kung estudyante, you wanna please your parents by studying well, have good grades, or become a magna summa or cum laude. Wow. Kaya gusto na ito ni please, because we are responsible students, right? And for you, all of you students who are graduating, congratulations sa inyo. Inyo mga efforts na natapos ninyo ang ining school year. And for some who are still looking forward for the next school year, God bless you all sa inyong mga preparations. Okay, so that's what we do. We want to be responsible people. Because when we are responsible, we feel fulfilled, right? There's something that we feel good about doing things that are expected for us to do. We want to be responsible people. Nobody was born on planet Earth na naga-dream or naga-desire siya pag nakuko, gusto ko mag-salawayon ko. Wala sing nagaamo sina, right? So, subong sa aton pagpadayon, akon gusto i-share man ang isa ka ambahanon diri na aton pamalandungan, na kuhaan aton basis, palanggiran sa aton nga song analysis subong in relation to responsibility. Okay, so are you ready to hear it? Okay, the song is, ang title listening is I Speak Jesus. This is popularized by Charity Gale. Kung familiar ka mo, no? Sa worship leader, si Charity Gale. So, I speak Jesus. Ready ka na mamati? Okay, sige. So, amo ni ang kanta. I Speak Jesus. So, I hope na manamian ka mo sini. Alam siya. So, dali lang. Okay, liwat no na ton para maano nyo din ang beginning sang song. Ala.

0: Kusa tayo magbasa ng kwento sa Biblia, nabasa natin na siya ang lumikha ng lahat ng bagay at nagbigay ng lahat ng ating pangangailangan. Ngayon naman, kausapin natin ang Panginoon at magpasalamat sa Kanya. O sige, umpisahan muna Diego. Manalangin tayo. Pikit ang mata.
1: Salamat Panginoon sa lahat na nilikha mo, sa pagbibigay mo ng pagkain at sa tulong mo kay nanay at tatay at sa akin at kay Raymond at sa aming lahat.
2: Ang manalangin bilang isang pamilya ay isang paraan upang tuluang ilapit sa Diyos ang mga bata.
3: Maayong gabi mga kauturan, kag welcome sa aton nga programa sa sining nga gabi, The Praise and Prayer. Kag ang aton nga palatukuran gikan sa Acts chapter 5 verse 42 nga nagasiling, "And every day in the temple and from house to house, they did not cease teaching and preaching that Christ is Jesus." Despite sa mga persecution nga nagkalatabo sang una sa aton nga mga early church fathers, even sa mga apostoles ni Kristo Jesus, wala gid sila nagaka-aluya sa pagbantala sang pulong sang Ginoo. Bisan ano pang ilang maagyan ng mga persecution, bisan ano pang ilang mga ginaatubang ang mga pagpakalain, diri naton makita sa sininga bersikulo nga sila mga utod ko nagapadayon sa pagbantala sang pulong sang Dios. Initungod nga na-encounter gid nila ang pagpalangga sang Ginoo, na-encounter gid nila ang kamatuoran gikan sa teaching ni Kristo Jesus, kag sila nangin eyewitnesses gid, subong man nga nangin kaupod ni Kristo Jesus sa tanan nga mga milagro sa pagtuo, kag ilagid nakita kung ano katuod iningin tuuhan nila nga si Kristo Jesus amo ang ginahulat nga misaya o kun anak sang Dios. Gani sa ilang padayon nga pag-witness, silagid nakabatsyag sang total transformation man sa ilang tagsa-tagsa kakaugalingon amo ato nga wala gid sila nagmahay sa pagbantala man sang tanan nga nahibaluan nila about kay Kristo Jesus. Kay bisan pa sang ila pagtuo nga si Kristo Jesus amo ang Dios man send sang amay sa langit diri sa aton sa duta para magluwas ang aton tagsa ka kasalanan. Ini nga verse nag-remind sa aton nga may ara kita sang ginatuuhan nga matutuod gani hindi kita magkaluya sa pagbantala sa iban sini nga ginatuuhan naton nga si Kristo Jesus. Salamat gid sa pagpamati sa malipot nga pagpaathag sini nga bersikulo. Kabay nga buligan kita sang amay naton sa langit para makapadayon kita sa pagpadayon man nga pagpalago sa aton nga pagtuo as we go through a lot of seasons sa aton nga kabuhi. Empowered by the Holy Spirit, kabay nga we may have boldness to preach the gospel. Kag mga utod, ako luwat si Pastor Maki Bendubria. Buligin niyo ako kagupdi sa pagpangamuyo sa aton nga mga palangamuyoan sa sininga kagabihon.

Mangamuyo kita. Ginoo, salamat gid sa sinintiun na kami makahugpong naman diri sa kahanginan sa paghatag kadayawan sa imong ngalan, sa pagpamati sa imong pulong, bisan pa sa pagdulog sa mga palangamuyuan nga may ara kami sa amon hunahuna, sa amon tagipusoon, kag bisan pa sa mga ginsend diri sa amon mga kauturan. Ginapasalamatan namon ang Missions Radio nga 1143 DZMR Missions Radio Santiago Isabela. Napasalamatan namon ang recent nga network issue nga nag-temporarily took the station of air has already been resolved. Salamat kay ikaw gid nag get involved sa pag-resolve sini, and nagapalayon kami sa pag pangamuyo Ginoo para sa pag stable na kag wala na interruption sa ilang mga operations sa ilang pagpadayon. Ginapangamuyuan namon ang 1143 DZMR Missions Radio. Padayon kami nga nagapangamuyo sa imo provision kag faithfulness with 557 radio units nga na-raise na para sa mga PM radio fund drive. We are thankful for the initial progress in the maintenance as well and the repair of the DZMR building. Inadala man namon sa imo ang app 987 DYFRFM, Life Changing Cebu. We are praying for the right contractor to lead the structural reinforcement and sa mga repair sa istasyon kay sa mga towers. Inadala man namon sa imo ang 1116 DXAS, Your Community Radio Zamboanga. We are praying for wisdom sa pagpili sang right nga contractor kag discernment sa pag-identify sang most suitable location for the studio relocation. As well as nagapangamuyo kami sang imo provision for a vehicle to support the station's operation. Ginadala man namon sa imo ang FEBC mobile apps. We pray for increased engagement and for more listeners to download the mobile apps of 702DZAS, the new J, and the app 987. Kabay, ikaw o Diyos ang mag-guide kag mag-ensure sang smooth progress for the upcoming app releases. As well as ginapangamuyuan man namon ang mga upcoming events, the FEBC 78th anniversary. We are praying sa imong guidance sa overall mga committees nga involved and for the smooth coordination among every team. We are also giving you thanks for your faithfulness and sa tanan nga mga partners and sponsors nga padayon nga nagahatag sang ilang higugma. As well as we are praising you for those who have already registered and nagpangamuyo that more people will be encouraged to attend on-site. Nag-pray man kami sa 702DZAS, Agapay ng Sambayanan, Manila. We're praying for wisdom in programming and preparations for the 78th anniversary. And kabay nga ikaw o Diyos ang mag-equip sang team sa digital video productions. As well, ginadala namon ang 98.7 DZFE, The Master's Touch, Manila. We're praying for wisdom and smooth operation as the station manager continue sa pag-manage ang iyang health concerns. Kinadala man namon sa imo Ginoo ang Care 104.3 BWAY-FM, Legazpi, Albay. Napangamuyo kami sa additional staff na mag-serve with the same heart, the same passion, and the same calling for the Lord. As well as nagapangamuyo kami sang imo kusog, sang good health, and renewed energy sa mga staff, especially sa mga technical team na nagapadayon sa pag-duty due sa limited manpower. We're also praying for faithful volunteers and programs sa mga operations and the social media ministry, and for your provision, O God, sa mga staff, children's school needs, and other expenses as well. Ginadala man namon sa imo ang 1233 DYVS, The Sweet Voice of Salvation, Bacolod. Nagpray kami for programming direction and guidance in digitalizations
as well as sa additional nga mga programa kag suppliers and as well sa wisdom, guidance and the good health for the DYVS team as well sa provision for the new location. We are also praying for provision sa mga daily operations, sa pag-strengthen sa donor support, as well as sa pag-care and protection of the transmitter. Inadalaman namon sa imo ang 97.5 DYFE-FM, unang tugon ng pamayanan Tacloban. We are praying for safety and protection sa broadcast equipment, especially sa mga antennas. Inadalaman namon sa imo ang ila pagka-preparar sa 8th anniversary, including sa imong provision and active participation of donors. We are also praying for partners and volunteers as well as good health, protection and provision man sa mga nagapamati, sa mga volunteer kag sa mga partners. Inapray man namon ang smooth process for the new staff requirements as well as the wisdom, good health and guidance in the preparation.

0: Good morning. You're listening to 1233 DYVS, the sweet voice of salvation, a non-commercial donor-supported radio station owned and managed by the Far East Broadcasting Company Philippines as authorized by the National Telecommunications Commission with license number 2760BSD-0445-2024. This station operates daily from 4:30 in the morning to 8 in the evening on 1233 kHz amplitude modulation with a transmitter power output of 10 kilowatts. The studios are located at the ground floor of Smile Building, number 79 Verbena, San Sebastian Streets, Bacolod City, and the transmitter is located at Barangay Talok, Bago City. DYVS is being maintained and operated by the following personnel, duly licensed by the National Telecommunications Commission and the Professional Regulation Commission. Electronics and Communications Engineer Joaquin Aliga Jr., ECE number 001-1597, and First Class Radio Operators Reynold Apohen, NTC License 02-1PVI-25768. Julie Sobi Belleza, NTC License 96-1PVI-18356, and Bonard Carmona, NTC License 93-1PVI-4858. This is 1233 DYVS, the sweet voice of salvation. Have a good day. Since 1948, the good news of Jesus Christ goes out to Filipinos across the islands and around the world through Far East Broadcasting Company Philippines.
1: In Mega Manila through 702 DZAS AM, Agapay ng Sambayanan, and 98.7 DZFE FM, The Master's Touch. In Santiago City, Isabela through 1143 DZMR AM, Missions Radio. Legazpi City, Albay, Care 104.3 Tiway FM, and Quezon, Palawan, 106.3 DZRK FM, Radio Kapitbisig.
0: In Tacloban City, 97.5 DYFE FM, Unang Tugon ng Pamayanan, Bacolod City, 1233 DYVS AM, The Sweet Voice of Salvation, and Cebu City, up 987 DYFR FM, Life Changing.
1: In Cagayan de Oro City, 103.3, The New J, DXJL FM, your positive choice. Zamboanga City, 1116 DXAS AM, your community radio. Cotabato City, 106.9 DXGR FM, Radio Gandingan. Coronadal City, 1062 DXKI AM, your friendly voice. Davao City, 1197 DXFE AM, the good news radio. And also through our online streams and mobile apps.
0: FEBC Philippines, until all have heard.
2: Mayong aga, mga kaituran kagkablanan namon nga tagpalamati sa aton mga utod dira sa Laguna, sa Maranyon family, sa Estrellado family, bisan pa dira sa Tigbawan, Iloilo. Para rasor makita naton dira, no? Good morning sa Aspero family, kag sa mga kaabyanan naton diri sa Patrick Clay, sa Sumag, sa Bacolod, bisan pa sa kay tatay Makasilhig, Roberto Makasilhig dira sa Punta Pader, Bakyas. Dalayaw ng Dios kay ang Ginoo nagahatag sa imo sang tinion para makaupdan na kita diri sa aton programa The Morning Prayer. So sa salud sa 15 minutos, malandong kita kag magpangamuyo. Ang aton pagpamandong sa sining aga, kuwao na to dere sa Psalm 33 verse 5 and 4, nga nagasiling, "For the word of the Lord holds, and we can trust everything He does. He loves whatever is just and good. The unfailing love of the Lord fills the earth." Kung sa Ilonggo nagasiling, "Kay ang pulong sang Ginoo matarong, kag ang tanan niya nga binuhatan kag ginahimo sa pagka matinumanon or matutom. Nagahigugma siya sa pagkamatarong kag hustisya. Ang kalibutan puno sang iya mahigugmaon na kaayo." Sa kabukusan nga pagpamalandong makita nato nungutod sa Ginoo ang verse 4 and 5 sa Psalm 33. Makita nato nga nagapahanumdum ini sa aton nga ang Dios matarong, matinumanon, kagpuno sang gugma. Bisan ano pa ang sitwasyon naton, pwede kita magsalig sa iya pulong kag magpuyo nga may pagtuo kag pagpasalamat. Oo, hindi kita dapat magduda kag hindi kita madapat madulaan sang kumpiyansa sa aton paggabuhi kay ang Dios matarong, matutom, kag puno sang gugma, especially kung ikaw anak niya pagi sa pagtuo sa kay Kristo Jesus. May mga pagtulunan kita diri nga makita. Una, ang pulong sang Dios upon sang Ginoo matarong. Makita nato nina sa verse 4, no? Ang pulong sang Ginoo amo ang aton masaligan nga kamatukan. Way na sang iban ni. Ano pa abi ang pulong sang tao ya hindi mo masaligan. Ang kun ano nga mga promesa sang kalibutan niya hindi mo maasahan, paasa lang. Pero ang Ginoo ya masaligan mo gid kay kamatuoran ini, no? So wala ini sang sayop. Yes, the word of God is inerrant. Wala sing sayop kag diri sa kalibutan nga puno sa pagduda kag sala nga informasyon, no? Damo sang mga wrong information sa makuha nato diri. Ang pulong sang Dios nagadumdum sa gapahanumdum sa aton nga nga siya amo ang aton giya. Wala na sang iban. So, dapat magpabilin kita sa pagbasa kag pagtuman sang pulong niya sang Biblia kay dira naton makita ang kamatuoran nga hindi nagabago. Wala nagabago. Muna makita naton. So, masaligan naton ng pulong sang Dios. Ikaduha, ang iya mga binuhatan matutom, no? Matinumanon. Ang pangunahuna sinimutod sa Ginoo, amo nga ang Dios wala nagaumpisa sang butang na hindi niya tapusan. Kung ano ang iya ginhambal, ginahimo niya. Kung ano ang iya ginumpisahan, no? Tapusan niya. So matinumanon siya, matutom siya sa iya mga saad. Bisan sa tion sang kabudlayan, ginapakita niya ang iya pagkamaayo kag pagka matinumanon sa aton kabuhi. Gani, dapat kita magtuo nga ang Dios nagahimo sang maayo bisan hindi naton makita ang resulta sa gilayon. Ikatatlo nga matunaan nato nung utod sa Ginoo nga nagahigugma siya sang ang Ginoo bala ang Dios nagahigugma siya sang pagkamatarong kag hustisya. Amo na makita naton sa verse 5. Ang Dios nagahatag pabor sa matarong kag makatarungan nga pagkabuhi. If you live a righteous life, God will give you his favor, his approval. So, hindi siya nalipay sa injustice or kalautan. Ginatawag niya kita nga magkabuhi, nga may integridad, kagustisya. Sa aton, isig ka tao. Dapat lang, no? Kasi gatuo man kita yan sa Ginoo, nga siya matutom, kag ang iya pulong masaligan. So, dapat, muna ang aton kabuhi. Sa adlaw-adlaw, dapat mangin matarong kita. Sa pamilya, sa trabaho, o kon sa komunidad, even sa simbahan. See, amo na makita naton. Ang ika-apat nga makita ta diri amo nga ang kalibutan puno sang iya mahigugmaon nga kaayo. No, the earth is filled with his loving goodness. That is our God. That is what Psalm 33 verse 4 and 5 is giving us. So bisan pa sa kalautan nga ari diri makita ta sa kalibutan, no? Bisan puno ini sang ginatawag kasalanan sang tawo sa gihapon, ang ebidensya sang kaayo sang Dios hindi nato mapanghiwalay. Sa hangin nga aton ginaginhawa, sa pagkaon nga gina provide niya sa aton tagsa kalamesa, kag bisan pa sa gugmang may experience naton sa aton tagsa kapamilya. So gani magpasalamat kita adlaw-adlaw. Kag kilalahon ang mga butang nga nagapakita sang kaayo sang Dios. Magpakamuyo kita. Ginoo salamat sa imo matarong pulong kag matinumanon nga paghigugma. Buligi ako, buligi kami nga magsalig sa imo sa tanan nga tion kag magkabuhi nga matarong kag puno sang pagpasalamat. Amen. Nagadayaw kami Ginoo bisan pa sa imo mga ginhimo sa ministry sa FEBC, sa local man o kon sa national o kon international nga station nga sa diin ginagamit mo. Kaangay Ginoo sa Care 104.3 DWAYFM Legazpi Albay. Salamat Lord sa successful Eye Care Mercy Ministry held last Saturday in Ginobatan nga nagdala Ginoo sang suporta kag paglaom sa 300 families affected by the recent Mayon volcano activity. Lord, dagadayaw man kami sa imo sang imo kaayo dira sa 106.9 DXGR FM Radyo Gandingan Cotabato. Salamat sang imo istasyonan nga sa diin ginbalik nagbalik na on air kag may makusog nga signal paagi sa FRR transmitter. Praise God nga damo sa imo makanakan kag mga staff nga successfully nakapasar sa LET examination. Ginoo ang 1143 DZMR Missions Radio Santiago Isabela. We praise you God that the transmitter issue was resolved remotely and the station is back on air. Kabay pa Ginoo padayon nga madamo pagid nga mga reliable stable broadcast operation ang mahimo sa DYVS Lord 1233 Dries Bacolod, the sweet voice of salvation. Nagpasalamat kay nagadayaw kami sang improve audience engagement even sang continued sustenance para sa station daily needs bisan pa sang mga good health and strength sa mga staff. Lord, we praise you for successful preparation and hosting of Listeners Cafe last May 21 with the theme What is in Your Bag featuring campus missionary Heidelberg Ebol of SAM Cebu nga ginhiwat Ginoo sang app 98.7 DYFR FM life changing Cebu. Ginoo pa dayon kami nga nagapangamuyo bisan pa sa Missions Radio sa Santiago Isabela 1143 DZMR. Kabay pa nga padayon ang paghimo sang pag-raise sang radio units agod malabot kag nalabot ini Ginoo sang May 22. Salamat gin through 1000 PM radio fund drive. Thankful man Lord sang progress sang maintenance repair sang DZMR facilities. Bisan pa ang life changing Cebu this DYFR FM app 98.7. We pray for the right contractor to handle the structural reinforcement and repair of the station tower. Ang 1116 DXAS Community Radio Zamboanga. We are praying for wisdom in selecting the right contractor and discernment in choosing the most suitable location for the studio relocation. Provision for a vehicle to support station operations. Bisan pa ang FEBC mobile apps, Lord. We pray that increase of engagement of more listeners to download the mobile apps, Lord. Kabay pang initanan Ginoo pa kamayuhon. We're praying for the

0: kun may isa pa ka kinoogali nga tam-an gid kaiwat sa aton subong nga panahon, amo ini ang ginatawag naton pagkatampad. Ang pagkamaminatud-on o kung ining pulong bala nga ginagamit naton, loyalty. Sa sini nga kalibutan, tungod lang sa sweldo kung kaisa, hindi na kita nangin tampad sa aton nga kumpanya o kung sa boss nga sa diin aton nga ginatrabawan. Tungod lang sa konflikto ang duha ka suod nga mag-abyan halin pa sang kabataan sila, halin pa sang elementary sila, gulpyada lang nadula. Ang isa ka mag-asawa tungod lang sang mga butang nga hindi nila maasikaso dali-dali, ayan tungod sa problema sa kwarta o kon problema dra sa pagsinalayo sa balay, nadula na ang ilang ginsaad sa isa kag isa, till death do us part. Ti amo ini ang kinanglano naton subong nga panahon, ang pagkamaminatud-on, ang pagkamatampad, hindi lamang sa aton trabaho, hindi lamang sa aton nga pag-abyanay, bisan pa sa aton nga pag-asawhay, ilabi na gid sa aton nga pag-alagad sa aton nga Ginoo. Amo na iya kun lang taon naton, ano ang pagpangkat dira ni Paul sa kay Timothy. 1 Timothy chapter 4 verse 12. Be thou an example to the believers. Kag ang ina nga bersikulo kung padayuno naton, tanan-tanan ina nga mga ginapanghambal dra ni Pablo sa aton, nagapahayag ina nga dapat mahintampad kita sa aton Ginoo. Ang aton Ginoo, nga ginhalad niya ang iya kaboy dito sa krus sa Kalvaryo, sa katubasan sang aton makasalanan, nga paagi sini, may ara kita kasiguruhan sang kaboy nga walay katapusan, kaupod sa iya nga ginrian tub-tub sa katubtuban. Tiining kalantahon kabay pa nga makahatag ini sa aton sing dugang pagid niya pagpahangkat ilabinigid sa panglakato naton upod sa aton nga Ginoo nga mangin mainabyanon kita sa tanan. Ayan, kaaway man na o kung sa mga katawhan nga wala gid sa may nagaabyan sa ila, mangin may natagon kita kag kalipatan naton kung anong ginahatag naton sa ila, mangin mapainubuson kita. Agod nga may baluan naton ang aton nga mga kaluyahon sa kabuhi naton. Tiinita ng tanan, mahimo naton ini pagi sa bugay sang Ginoo. Kag kung may isa pakabutang nga ginatudlo ang Biblia sa aton, tun-an naton nga may tampad kita sa pagtawag sang Ginoo sa imo kag sa akon bilang mga Kristohanon. Ining pulong balang Christian, kun isasao naton, masapuan naton ini nga una ini nga gingamit nga pulong sa mga katauhan digto sa Ginoo sa kasulatan sang mga binuhatan, the book of Acts. Kag nga ang pulong gali nga Christians, ambot sila yung sina followers of Christ. Kun sa aton pa ginailog nila, ginasunod nila, ginakopya nila ang kabuhi pagtulunan ni Kristo Jesus. Kag ang isa sa mga dako nga butang nga makita naton sa pulong sa Ginoo, amo nga ang aton Ginoo si Kristo nangin matinumanon sa kabubuton sang Amay, ila binigid sa pagpahayag niya sang iya nga paghalad sa iya kabuhi digto sa krus sa Kalvaryo. Kag ina nga kinaugali sang aton Ginoo, dapat man aton ina pagasundon. Mangin matampad man kita sa pagtawag sa aton sa kaluwasan kag sa pag-alagdan. I would be true. Na magapalayon kita diri sa pagtuon aton sa pulong sang aton ni Ginoo kag ang aton diri nga ginatun-an subong, no? Amo ang pagpahangkat diri nga ginsaysay ni Pablo sa aton sa Galacia Kapitulo 6. Kag ang isa diri kakamaturan nga makita naton sa pulong sa Ginoo nga ikaw kag ako ginmanduan kita sang Ginoo nga magpanglakaton nga may kaisog sa kalibutan nga puno sang gamo kag puno sang walay kapaturan. Paano ang isa diri amo nga ikaw kag ako dapat mangin mabinuligon kita? Kasi tion nga magbinuligay kita sa isa kag isa, may ara kita kaisog sa pag-atubang sang sini nga kalibutan sa aton nga pagpangabuhi. Be helpful. Kag sa aton nga natun-an, may mga lain-lain gali nga mga katauhan o kon mga utod naton sa sulod sa aton iglesia nga dapat naton pagabuligan. Amo ina ang makita naton sa pulong sang aton nga Ginoo. Subo nga ikaw kag ako, may mga tinion nga dapat gid kita magbulig. Kag may mga tinion man nga kita man ang buliligan. Anuman ang kahimtangan naton, dapat ipakita naton ang aton gili nga pagtuluhan. Amo inang ginasaysay diri ni Pablo sa aton, no? Kag isa bala ka butang makita naton diri, amo nga may nagakalainlain nga mga tumuluo nga ikaw kag ako dapat naton buligan. Ang una diri, amo ang utod naton nga naulog sa pagpakasala. Kag ang aton gali nga katungdanan sa iya, amo nga buligan naton siya nga mapasag-uli hindi lamang sa aton nga Ginoo kun indi sa mga katauhan nga nahimuan niya man sang sala. Amo ina makita naton sa Biblia. Ikaduwa diri, ang aton utod nga ginabugatan. May mga dalagko nga mga problema, pagpahangkat, pagtilaw nga ginatubang ang ini nga utod naton. Kag kun sa iya lamang, indi niya dali-dali nga masarangan nga magakwat sa sini nga mga problema sa iya kabuhi. Kag kinanglano naton siya nga buligan. Amoy nga makita naton sa pulong sa Ginoo, agod nga paagi sini makatagman sang alibyo, bulig sa iya nga mapahaganhagan ang iya nga pagpanikasog. Ti ang ikatatlo diri kag amoning aton ni ginatun-an, ang utod naton nga nagpabugal. Ginpakataas ni iya ko galingon labaw pa sa matutuod nga kahimtangan niya tani. Nagpakasino siya nga hindi masisisino amo nang hambaldra ni Pablo sa aton. Kung sa aton pa na overvalue niya ang iya kaugalingon. Ti amo ini ang sitwasyon diri. Karon ano yung solusyon nga makita naton ginambal diri ni Pablo sa aton? We are to teach him. We are to help him to what? To re-examine his attitude, especially with regards to his spiritual service. Ang may makita naton diri sa pulong sa Ginoo. So, umunang solusyon niya dira. Kag nga ang isa kabutang nga aton niya nasa puan, kag natun-an, amo nga lantahon niya ang iya nga pagpangalagad, hindi suno sa iya nga pagkumparar sang iya pagpangalagad sa pagpangalagad sang iban nga mga tumuluo. Hindi niya pag-ikumparar ang kahimtangan niya sa kahimtangan sang iban nga mga tumuluo. Kapagkatapos sinay magukom siya. Kung lantaon naton sa Biblia, ang ginambal diri sa aton, amo nga lantaon niya dapat subong man kita. Amo man ang ginalagay sa aton, nga lantaon naton ang aton nga pagpangalagad suno sa bugay nga ginhatag sang Ginoo sa aton, kag suno sa hiyas nga ginhatag niya sa aton. Gani kung lantaon niya naton gali, sa Biblia, walay sapayan ikaw kag ako, hindi na paghukman sa aton ni sala, kaya ang aton ni sala na hukman na digto sa krus sa Kalvaryo. Apang hukman ang aton nga pagpangalagad. Hindi ni, nga pagkatapos ng hukman aton nga pagpangalagad, dra na may baluan aton kung diin kita magadto kung mapimperno kita o kung mapalangit kita. Ang aton giliya nga pagadtuan sa eternidad na resolver na ini dito sa cross sa Kalvaryo. Kung nagtuwa kay Kristo bilang imong manluluwas, patud ang ginarian niya nga ginaman sa imo. Subo nga iya nga gin saad sa iya bala niya pulong. Apang ang wala nagtuwa kay Kristo bilang iya nga manluluwas, patud man nga magaantos siya sa linaw nga kalayo. Amo na makita naton sa Biblia. Sa karon anuya ang pagpangalagad? Ang pagpangalagad service. May ara man ini nga ginatawag kita pagukom. Ini ginatawag naton judgment seat of Christ. Diri hukman ang tanan-tanan nga tumuluo. Kung paano nila ginpangalagad ang Diyos? Sa ano nga tinutuyo? Agod niya paagi sini padyaan niya suno sa kwalidad sang iya nga pagpangalagad, ila binigid ang pagtakos sang iya nga motibo kun nga nagapangalagad siya. Kag ang ina nga padya, corona nga ginambala sa Biblia sa aton, ihalad naton balik sa aton Ginoo, kag subong man nga ikaw kag ako didto sa iya ginarian, paagi sa aton pagpangalagad sa iya, hatagan niya kita sang nagakalain-lain nga mga posisyon nga itugyan niya sa aton bilang iya nga mga kaupod kag subong man pumuluyo sang iya nga ginarian. Amo inang makita naton sa pulong sang aton nga Ginoo. That's why our service is so important, so essential, because it will also determine the quality of our eternity. Even though our place, destination for eternity is secured, but it's our service that will determine our position inside the kingdom of God. Amo ina makita naton niya sa pulong sang aton niya Ginoo. So, padayon kita diri. Gani, kun aton gali nga usisaon sing maayong pulong sa Ginoo, tam-an gid ka importante nga usisaon naton ang aton niya pagpangalagad suno sa talaksan sang Diyos nga amo ang iya bala niya pulong. Kag ang pinakadako dira nga kriteriya amo ang aton nga motibo. Why do we serve? Why do we carry each other's burdens? Why do we reconcile sinning brothers? Why do we teach our proud brothers to re-examine their attitude? Amunik importante ang pulong nga ngaa. Kay dra naton may baluan ang aton motibo kag ang aton tinutuyo ngaa nagabulig kita. So, ang ginambal diri sa Biblia sa aton, sa sini nga utod naton nga may bugal sa tigipusoon, dapat usisaon niya ang iya nga tigipusoon, iya nga pagpangalagad suno sa talaksan sa Diyos nga amo ang bilang niya pulong. Kay ano kuno ang resulta sini? Anong kamatuoran diri nga makita naton? The statement ang muna yung sa aton, for every man shall bear his own burden. Kay ang tagsa-tagsa katawo, magadala sang iya kaugalingon ng lulan. Tikon aton balang usisaon sing maayo, ining pulong nga gingamit diri sa aton niya burden. Verse 5, may burden man nga ara sa verse 2. Ano ang kinalain? Kay kung lang taon aton diri, sa verse 2 ya, mag-updanay kita, magbuligay kita sa pagdala sang aton nga mga lulan. Pag-abot aton sa verse 5, kada isa sa aton magdala kita sang aton nga lulan. Tinubot silingon sini, kun hapaw lang ining pagtanaw naton, daw makita naton niya daw nagumun kay daw nagabunggoanay, daw nagakontradict ang ini nga duwa ka statements diri ni Apostol Paul, apang kun aton gilisusaon sang ginsulat niya ang ini nga mga dinalan, ining pulong drigli nga burden. Sa verse 2, lain man ini ang burden sa verse 5. Tinibaluan na to, no? Griego, ining pulong gingamit diri sa aton, lingwayang gingamit ni Pablo sa aton. Kag ang pulong nga gingamit ni Pablo sa aton diri sa verse 2, amo ang pulong gali nga baros. Ano ba't silong sang pulong nga baros? Ang pulong gali nga baros, ang ba't silingon sini, a heavy load that is difficult to lift and carry. Isa ka mabugat nga bagahi, nga mabudlay, ipasanon. Kag masami, kinanglanon nga may magbuligid, nga magduhol, agud mapasan naton ang ina nga bagahi, o kun ang ina nga lulan. Amo na ang pulong nga gingamit diri sa aton, burdens, baros. Na pag-abot naton sa verse 5, burden man ang gingamit dira, pero lain na nga pulong ang gingamit gali ni Pablo dira. Kay kun aton gali nga lang ton, ining pulong gingamit diriya ni Pablo, among pulong nga fortune. Ano ba't silingon sina? It refers to the soldier's pack. Inaabalang ginadala sa soldado, kung maglakat sila sa padag-awayan, may ginabit-bit sila sa ilalikod ra nga lulan. Amo ng paglaragway ra sa pulong sa Ginoo, nga ini siya, bugat man ini, pero masarangan. Madala ini siya. Bisan pila pa kakilometro ang lakton, makaya na nga mapasan, pwede na siya madala ang inaya nga lulan. Sa so, anong paglaragway diri sang pulong sa Ginoo sa aton? Kung lang taon gali naton, pagambal gali diri ni Pablo, bear ye one another's burdens. This is our corporate responsibility. Aton ini responsibilidad nga mga tumuluo nga maglantaw, obserbaran, kag mangita kita sing pamaagi nga mabuligan ang ini nga utod naton tungod may ara siya dako nga problema, dako nga pagpangangkat, dako nga kabudlayan nga nagaagunto siya. Indi niya dali-dali masarangan. Kag kinanglanon niya ikaw, kinanglanon niya ako nga buligan naton siya. Agod nga mapaganhagan ang iya nga ginabatsyag. This is a corporate responsibility. Amo na isa balak ka manugwali, no? Kag katahom sang iya nga ginambal. Kag amo ni ang iya nga paglantaw sini, bearing one another's burdens and bearing our own burden is not easy. Nga man, bugat mo, kabugatan, lulan mo. It's not easy, hindi mapos. Pero amo ni ginambal niya, but it is not also optional. Apang hindi ini isa kabutang nga pwede man imuon mo o kung pwede man niya hindi mo pagimuon. Wala kita sing option sini, wala kita sang pilian. Ang isa lang gid kabutang nga dapat naton imuon at tubangon naton. Buligan naton, dala. Buligan naton, pasan. Kag ang aton mismo nga lulan, aton man nga dalahon. Amo na ang ginatudlo sa sininga dinalan sa kasulatan sa aton, kaining pulong gali diri nga gingamit sa aton. Fortune, verse 5, soldier's pack. Ang butsilingon sinigali, mga kabugatan nga ginhatag sang Ginoo sa imo kag sa akon, nga aton gid iniya personal nga obligasyon nga dapat naton dalahon. Indi naton pwede nga itugyan kag ipadala sa iban. Indi pwede nga ihatag naton sa iban. So, ari, may mga lulan gali nga tam-an kadagko, tam-an kabugat nga kailangan naton ang iban nga magbulig sa aton o kon buligan naton ang iban. Pero may mga lulan man nga ginhatag ang Ginoo sa imo kag sa akon, nga ikaw gid lang kag wala na sa iban pa ang magpangagbaga sina, magpasan sina. Amo na makita inaton sa pulosino kay nga man. It is an individual responsibility. Corporate responsibility, individual responsibility. Amo ning makita naton. Now, so amo ini nga dapat may ara man kita kaalam nga may baluan naton kun ano ini nga mga problema nga ginatubang naton. Ayhan sa isa ka utod naton nga naputo sa negosyo. Gintunto sa negosyo. O kun wala lang ma-manage maayo negosyo kag nagdula ang iyang negosyo. Ina, kun lang taon naton, we need to exercise Galatians chapter 6 verse 2. Sa isa naton kautod nga may kanser, kagintalikdan sa iya asawa, sa iya nga banan, nagpalagyo, kag nagaisahanon na lang siya sa iladra ang balay, kag hindi na siya makahimo sa iya matag-adlaw nga mga buluhaton, wala man sa singkwarta. Ano ina? We need to exercise Galatians chapter 6 verse 2. Sa isa abi, katawo, utod na to sa Ginoo, ginapahog siya tungod kay nagtindog siya sa insakto, ginapahog siya, sunugo na iya balay, halitan na iya nga pamilya. Ano ang aton obligasyon? Galatians chapter 6 verse 2. These are burdens that are so heavy that these individuals cannot easily carry it, and we need to help them. It's not easy, but again, it's not optional. Galatians chapter 6 verse 2. Ti anuya ang sa Galatians chapter 6 verse 5. Ikaw amay iloy sa sulod sa balay. Kay sino responsibilidad ang magpadako sa bata? Hindi mo na pwede mahatag sa lulo. Hindi mo na pwede mahatag sa lula. Hindi mo na pwede mahatag sa iya tiya o kon sa iya tunga tiyo nga magpadako. Kay imo na bata, ginatag ni asan Dios. Ano nang responsibilidad? Galatians chapter 6 verse 5. Ikaw gid sina ang sukton sang Dios. Hindi pwede nga pag-abuto sa genrian sa Ginoo, pamangkuton kang balong mga hindi, gindelegate ko tiya Ginoo sa akon nga manghod nga laon. Kaya ti wala man sa bata, tigin natagan ko sa bata o kung amuna, hindi naton pwede madelegate ina nga butang. Kaya nga man, that is your individual responsibility. Ti ang trabaho mo sa sulod sa opisina, hindi pwede nga itugyan mo na sa iban. Kung matugyan mo na sa iban, pro command responsibility na, balik man agyapon sa imo. Kung gakatabo ina sa kalibutan, sa sistema sang tawo, dira man makita na may panalabdon man kita sa tubangan sang aton Ginoo, because that is an individual responsibility. So again, kabay pa nga nakita naton ang ininga mga lulandri, ang ginatubang tasubong baros na bala o comfort yon. Kinanglanon tang iban bala ang magbulig sa aton o kung kinanglanon niya kitagid ang magpangabaga. And you know what? Kinanglanon naton ang kaalam sa Ginoo ug makita naton ina. Kagpaagi sina, makapahay kita bulig o kung makabulig kita o kung aton gid ina paga abagahon. Kay amu ina ang pagtulunan niya makita naton subong sa pulong sang aton Ginoo. Sa madaso naman ni broadcast, ini abyan, alagad sa kinginan, Pastor Neil Vilches, ang Ginoo magapakamaayo sa inyo.
1: Maybe as a child you knelt by the bed and said some little prayer. Or maybe you said grace before meals, something like, God is great, God is good, let us thank Him for our food. Those prayers are wonderful. They're the first steps to faith. But is that the last time you talk to God? Prayer isn't just for children. It's not a feel-good exercise or security blanket for those who can't take care of themselves. Prayer is the way we talk to God, the Lord of heaven and earth. And that's not kid stuff. God wants you to talk with Him every day. He wants you to have a real, meaningful relationship with Him, sharing all thoughts and feelings, and learning how to trust Him. The Apostle Paul said, "Don't be anxious about anything, but in everything, by prayer and petition with thanksgiving, present your requests to God." To have this intimate kind of relationship, you must tell God you can't make it on your own, and that you need His Son, Jesus Christ, to make things right in your heart.

Ini ang 1233 Radyo DYVS, ang matamis nga tingog sang kaluwasan. 55 na nga nagapalayag sang kamatuoran sang maayong balita ni Hesu Kristo, tugtog ang tanan makabatid.

0: Ang pulong sang aton Hesukristo sa Mateo 24:35 nagasiling, ang langit kagduta magataliwan, apang ang akon mga pulong indi gid magtaliwan. Gani may buhing paglaom sa mga matinuohon, upod kita karon sa aton palatuntunan, buhing paglaom. Mali pa yung adlaw sa inyo, mga kauturan, salamat kit sa inyo ng pagpadayon ng pagpamati sa itong broadcast. Kag dalayaw ng Diyos nga siya na inyong minatutuon, salamat sa inyo. Kita itami kapon mga listeners ta. Kag ang iba nag-text diri, thank you gid ha. Kag salamat kit sa inyo nga hanuot ng pagpangamuyo. Nag-discuss kita, nanungod sa kay Nehemias, ang sin of compromise. Kag nakita naton si Nehemiah, wala gid siya nagkompromiso, no? Na sapuan nato ni na kapon gin-conclude naton dito ang iyang nga pamagpamatod sa pag-ano bala sa iyang commitment sa Dios nga silingan hindi na lang ah tiamak mo ang kaawaya gamiton pa nila ya ang templo ang simbahan nga dito sila kuno magpistok dito sila kuno magistorya gali kay maitom nga buko ang ginahimo nila. In application to that, sa aton pag-conclude sini, in application to that, dapat naton gali Kristohanon nga magsiling bla nga may kanta na nga, if sinners entice you, don't give in, say no, say no, no. Nami pagitan ko nami ang tingog ko, pero ti ang lyrics siya is ano eh, very on time sa aton. Remember this, no, I always said this, when God is going to do something wonderful in your life and in my life, in our lives, it often begins with a difficulty. Danan ginato na difficult times. In the part of Nehemiah chapter 6, si Nehemiah teraya gin tiplang pa siya, may scheme ang mga enemy, ang mga kaaway. Nya hindi nato siya dalon tadi sa mga 30 kilometers abi mo istorya tadi. Pero ang ila istorya may ito mabuko, hindi sila luyag nga magmaayo ang buluhaton sang Diyos. Di mo nang yawa. Hindi na siya luyag nga ang buluhaton sang Ginoo magtinad. That's why he will do his, you know, utmost effort nga luyag niya yaya mapukan ka, mapukan ang Diyos. Amo na yung grand design niya mo. Di gingamit pa sang mga kaaway, luyag niya nga dito na lang yan, dili lang ta sa templo para magwan pasulat-sulat pa sila. Himo-imo sila sang ano gani nang himuon, peace agreement, no, cabinet, wala gali, tiplang gali. Now talupang dabla ini mga kauturan, ang paghimuno sang Dios aton niya balaya himo ituuhan sa iya. Amo na bala nga, let us trust him, believe him, and have faith on him. Amo na, simple lang kayo. Ano pagibla nakita naton dire, basaha bala ninyo sa ulado naton ang Mateo 28 18, 19, and 20. Na, Matthew 28, ha? Mateo 28, 18, 19, kag 30. I remember sang mensahe naton diri sa stasyon nga ini, nga sa tion nga kaangay sini, kinanglan kilig nga magmatutom ta, magmahinadukon ta, kag magmabinungahon kita. Kolosas Kapitulo 1, versikulo 10. So, ano ang aton i-prevail? Ano ang aton i-preach? Ano ang aton iwali? Based sa Mateo 28:18-19-20, una sa tanan sa verse 18, aton gali iwali ang iyang programa sa aton kabuhi. Aton iwali ang iya program. Anong program niya? Nga kita magtubo, tawgon kita nga disipulo sang Dios, not porque nga naghimo ka sang 12 o kon 15 o kon 20 ka lesson sa discipleship naton, disipulo ka na sang Diyos. Ako niya matutuod nga disipulo sang Ginoo, nagaproduher ina sa isa ka tawo nga maayo nga leader nga nagprodukto sang maayo nga batasan kag ginapagwa niya sa iya kabuhi. Kamusta kabuhi mo? Kamusta ang life mo? Makita si Kristo sa imo kabuhi, makita bala si Kristo sa imo, you know, it's easier said than done. Makita naton diri, malikati Ginoo mo ni, iwali naton ang iya programa, iwali naton ikaduwa ang iya presensya iwali naton ang iya promesa that siling niya, and lo, I am with you always, even unto the end of the world. Tanawa ba na din eh? Nakura itong talupang doon, si Apostol Pablo nag-believe sini. Ginambal niya sa Pilipos, Kapitulo 4, versikulo 19, siling niya, ang akong Diyos, handa magimuno sang imo mga kinanglanon. And etc. in the category of needs. Amo na ginambal na kong need, not want. Di amo na, nagpangayo advice ang akong amigo, hilingan sa akong, ya pre, ano ini ang akong himuon man? Ano ini ang mahimu na akong man? You know, may mga abyan kita diri sa Negros, nga, nagkakadtulang ko diri, ya, magkadto ko, may istorya na sa akong, yun na istorya namon, ya, pwede mo ko masajisan, pwede mo ko makasuggest sa akon kung ano ang unahon ko, ang dapat ko himuon para sa akon negosyo, para sa akon iglesia, para sa akon panimalay. Ningo, grabe nga pamangkot, no? Tanawablan ninyo dira. Sili ni Apostol Pablo, ang ginahimuno sang kinanglanon ko, gimunan ko, himunan sang Diyos ang kinanglanon ko, suno sa iya, according to His purpose in glory by Christ Jesus. In other words, mga kauturan, dapat natong talupang doon ini, ang Diyos iya will provide not only, not our wants, not our needs, but need. Mga kauturan, kapay pa nakita natong ini. Kag ang the high cost of following the Lord, importante gali, nga makita, kag masapuan, kag mahatag, kag ang ikabuhi naton in your, in my life. Now, sa siningati on, talupang dabla dire, ang Lucas Kapitulo 12, versikulo 22, nagasiling mga kauturan. Luke chapter 12, verse 22, hasta ina sa 34 mo, ang ato. Basahin ko na 22, nagasiling. And he said unto his disciples, therefore I say unto you, take no thought for your life. Take no thought for your life. Ano ini balabuot sing ganon siniman? What shall we eat? Neither for the body, what you shall put on. Tiyan mo na blang kisa. Balong ka mo. Nung kisa, magsiling kita balang, tanawa balang nyo ang runner, tanawa nyo balang mga athletes. Kung kinahanglan pamag-anon nga pamag-anon nila ang ila kaugalingon, nga makadaog sila kag makawin sila sang dalagan o kung sang race, pamag-ano nila ang ginasuklob nila. Ginatawag nila na sa amuna ang uso sang una sa Griego, nga plastada. And which is very kwan karon ning ara ginikaroon niya sa aton kabuhi. Si Kristo Isos nag-consider sini sang mga ano, sang mga ravens, sang mga pispis, mga uwak na ini. Ano ang nakita nato sa versikulo 23? The life is more than meat. Ang kabuhi, kuno sila niya, sobra pa sa pagkaon. And the body is more than raiment. Mga kauturan, kamusta ang kabuhi nato? Namo na siling ko kay Nabla. Kung tutuod ka nga followers of the Lord Jesus Christ, ano diri ang na-discuss niya? Kay gusto niya gali, follow me. Ginambal niya sa mga disciples. Ginahalbar niya sa iya mga learners. Ginahalbar niya sa iya mga followers. Follow me, and I will make you fishers of men. Learn of me. Siling niya, learn of me. Tuon ka sa akon. In other words, kung ikaw gusto nga disipulo sang Diyos, ihimplo ka, upod ka kung ano ang ginahimo sang Ginoo, panilagan mo ang leader mo, panilagan mo ang pastor mo, panilagan mo siya on how he behave in his family, on how he behave in his friends, on how he behave in his life, sa iya social function, sa iya moral obligation, sa iya panimalay, on how he live, kung paano siya magkaon, nganti sa magkaon, nagaano siya. In other words, mga kuturan, makita natin nga si Kristo dire nag-discuss kaangay sining sa Lucas Kapitulo 11 sa mga Pariseo. Kag siya nagsiling, siling niya nag-sugod siya sini more than sa sining mga bagay. Thus, mga kuturan, ini nakita natin, ini nga chapter, ini nga kapitulo sa versikulo o kung sa Kapitulo 12, isang Lucas Kapitulo 12, nagbukas ini sa aton nga amo ini sa aton for the meantime, sa aton mga kabuhi. The toil, ang aton nga pagpangabudlay, ang aton nga paghimo sa sinigabutang, kag ang ayhan sa pagdistinguisher naton sini nga mga bagay sa pagdisiplina naton, ang mensahe sini nga nagahatag sa aton warning nga siling himuon naton ini nga mga butang. Sini nga ang warning diri sa verses 1 to 11, beware of hypocrisy. For the meantime, watch, sundan ninyo ako. Ang warning nga ginhambal niya, why kita time sa pagbasa sang Luke chapter 12:1 and up to 11, siling niya, warningan ko kamo. Beware of hypocrisy. Verses 1 to 11. Makita natin din mga kuturan. In the meantime, sa verse 11, siling niya, then follows his, you know, discourse by arasa nga the discourse sa iya mga disciples. Nagpanugdaon siya, nagdiskurso sa, naghatag siya sang ginatawag naton a message of warning, a message of caution nga i-beware sila sang sininga mga butang. Beware of hypocrisy. Mga Kristo, anong damo sa aton tunga mga hipokrito? Damo ang nagapakuno-kuno. Damo ang mga they were in shell wolves clothing. Ang importante mo ini mga kauturan, nalipat kita nga magsugid matuod. And yet I want to remind you, I want to give you these things. Kabay pa kuntani nga sundo naton ang kabuhi ni Kristo. Hindi kita mangin hipokrito, hindi kita mangin kasalawalawayon sa aton mga kaiglesyanan. Like Nehemiah, wala sa nahihipokrito. Ang commitment niya consistent to be faithful in his very God. Ini ang inyo alagad Pastor Gideon Kahilig. Ang akong cellphone number is 0918 901 2178. Good day. Salamat gid sa imo pagsunod sa sining aton palatuntunan, kagkabay nga ang nasulat nga pulong nga amo ang balaan nga kasulatan, kagbuhi nga pulong sang Dios si Ginoong Hesukristo ang magpakamaayo sa inyo.
1: Ini ang 1233 Radyo DYVS, ang matamis nga tingog sang kaluwasan. 55 na nga nagapalayag sang kamatuoran sang maayong balita ni Hesukristo. Tugtog ang tanan, mga kabatid.

Welcome mga biyan kag mga utob sa Ginoo sa aton programa Wonderful Words of Life. Ni inyo alagad Pastor Tito Hope Batikados, nagakalipay gid nga ang pulong sa Ginoo magalabot naman sa inyong apuluyan kag kabay pa makabato naman kita sang pagpagamayo sa pulong sang Ginoo. Ginadayaw tagid ang Dios sa iyang kaayo kag katutom niya sa aton kabuhi nga sa siningation makatuon naman kita sa pulong sang Dios kagabay pa maghatag naman ini sing dako nga pagiya sa aton sa pag-alagad naton sa iya. Ginatuitian kita diri sa pagtuon sa Matthew chapter 22 verse 1 to 14 ini. Medyo malawig aton passage pero depende ini sa aton tion. Kay limitado lang nga aton nga tion pero sa gihapon salamat kita nga ang pulong sang Dios nagapadayon sa pagtudlo sa aton. No, ang atong topic diri nga pagatun-an amo ang Are you dressed for the wedding? Okay? Are you dressed for the wedding? Isa ini ka pamangkot kag katahom sang sining passage naton diri sa Matthew chapter 22. Ang context kag ang story sa sininga parable, makita naton nga si Jesus iya diri gin picture ang rejection sa nation sa Israel. Kag naghatag sa diri sang warning sa ila sang mga kalalat-an nga matabo sa ila, kumbaga ang paghukom sa Ginoo, which was na-accomplish ini sa 70 AD. He is also telling them of his intention to fill the Father's house with people other than themselves. So ang king diri sa sininga parable, ginpadala niya diri ang servants, no? To find other guests to come to the wedding celebration. So as they gather themselves together, na-notice diri sang king nga may ara diri a man in the company who does not have on a wedding garment. Na ini nga tao, naga-picture diri abin o si Ginoo, nga ang ining tao nga wala nagsuksok sang wedding garment, this man is cast out sang wedding celebration. Ang atong passage, ang atong text sa Matthew chapter 22 verse 1 to 14, naga-picture gid diri sang kaluwasan. Sang ang Israel gin-reject nila si Jesus Christ as their Messiah, ang Ginoo nagliso siya sa Gentiles, no? Sa aton, nga mag-reach out sa aton. Gani salamat ha, sang bugay sang Ginoo, nga maangko naton ang kaluwasan, kag paagi sina, makadangat kita sa Ginoo. No, si grabe gid ang gugma sa Dios sa aton. The Lord intends to fill His heaven with the redeemed from the earth. And only those who have a personal relationship with the Lord Jesus Christ will be admitted into God's heaven. Na ang pulong sa Ginoo naghambal sa aton kung ang mga ginluwas ang Diyos, matipuno niya, kag ini sila nagtukan, nagbaton sa Ginoo, ang promesa sa Ginoo dalo niya dito sa langit. And that there will be a marriage. Amuna nga subong, kung aton lang tawon, ang dalagan sa itong panahon, makasiling kita, lapit na ginang pagkari sa Ginoo. Anytime, magkari si Kristo Jesus magkuha sa aton. Kaya ang rapture is imminent, meaning anytime. Gani importante ini nga passage sa paghinumdum sa aton, nga masigurado ginata itong kaluwasan. Kaya ginsaan diri sa pulong si Ginoo kung wala Kristo ang imong tagipuson, hindi ka gid madala sa rapture. Hindi ka gid dalaon si Ginoo dito sa iyang gingharian nga iyang ginsaad para sa iyang mga anak. Kaya kung dito na kita may isa kasilibrasyon nga ginaman sa Ginoo para sa iyang mga ginluwas. So there will be a time of celebration known as the Marriage Supper of the Lamb. Ginhambal na sa Revelation 19, verse 7 to 9.
Pero ato lang taon riliwat ang pulong sa Ginoo. Katahom sang pagpahayag sang sining marriage supper of the Lamb nga ginhambal diri sa pulong sa Ginoo. Ang isa lang kubutang nga aton manote diri nga ang verse 8 nagahambal sa aton nga ang mga tao nag-involve sang sining heavenly celebration will be dressed in pure white garments. So it is these garments nga luyag naton i-focus diri ang aton nga pagduon. As we look at the events sang sining nga parable and at the fact that those who are saved by grace will meet yonder in heaven and be dressed in white at the marriage supper of the Lamb, it seems to me nga ininga garment is of the utmost importance. Okay? Importante gid nga ang gin-emphasize ang ininga parable, ang ininga story nanungod sang wedding, nanungod sang marriage supper of the Lamb. Nga kaslon kita dito sa Ginoo nga ang may celebration dito para sa mga anak sang Diyos. Okay? So when it comes time for the wedding, it seems from the Bible, you must be dressed properly. Okay? Or you will not be admitted. Kaya muni ang makita natin rin sa story sang sininga parable sa Matthew chapter 22. Sa liwat abyan, aton masapuan sa subong nga panahon nga grabe ang mga balita aton mabatian. Hindi lang sa aton pungsod, bisan sa kabug-usan sa kalibutan, ang kalamidad, ang mga sitwasyon naton, ang gakahanabo, makita naton nga ang paggarisang aton Ginoo malapit na. Eternity is coming and your life will not last forever sa sining kalibutan. Kaya ining kalibutan hindi ini permanente nga lugar para sa aton. May ginaman nga duog sa Ginoo para sa mga anak sang Dios, sa mga tao nga nagtuo kag nagbaton sa iya. Gani, you need to be absolutely certain that you will be clothed in the proper attire when you reach the end of your earthly journey. Okay? So lang taon naton ang ining pagtuon naton sa Matthew chapter 22. Are you dressed for the wedding? Ang unang butang, makita naton diri ang the availability of the garment. The availability of the garment. Ano ang siling diri sa Matthew 22? Verse 9 and verse 10a. Siling siyang pulong sa Ginoo. Go ye therefore into the highways, and as many as ye shall find, bid to the marriage. So those servants went out into the highways. Dira lang anay, no? So, makita natin diri ang availability sang sininga garments. Sa verse 10a, makita natin ang pagpayag nga ininga availability sang garment is available to all. Di ba? Kiginhambal dira o. Those servants went out into the highways. Now, ang king nagpadala siya sa iyang mga servants dito sa highways. Literally, the wide places to gather together all that they found. Now, hindi siya din ang Ginoo concerned kung ano ang character sa mga tao diri. Hindi din concerned ang Ginoo kung ano ang ilang past, ano ang ilang mga social standing, ano ang ilang mga abilities, ano ang ilang mga popularity, or any other consideration. Ang request lang diri sang Ginoo, he just wanted whoever would come to the wedding celebration. No, ano ang kahulugan dira? Abyan uto, this is a picture of what the Lord has done for us sang iyang plan sang kaluwasan para sa aton. Sang ang Ginoo gin-formulate niya ang iyang plan sang salvation, he prepared a way
that was open to all sa tao, sa aton tanan, all walks of life, nga ang God's plan is available to whoever will come sa Ginoo. Di ba? Many times, gina-emphasize natin diri ang kaluwasan sa aton nga pagtuon sa pulong sa Diyos. Kagrabe ang Ginoo, parte sa kaluwasan, tama kahat-hag ang pulong sang Diyos. Muna nga, hindi gid kahambal ang tao nga, Lord, wala ko kabati sang sina nga palagyan nga ang tao makadangat sa kaluwasan, gali ko magtulang. Hindi makarason ang tao sina. Kaya ang Ginoo, daanan niya ni gin-offer, halin pa sang una. Last 2,000 years ago, sang tion, nagkari si Kristo Jesus napatay sa krus. Bangod sa aton sala. Gani ang Romans 10:13, nagapamatuod sina. For whosoever shall call upon the name of the Lord shall be saved. You see, grabe ang Ginoo. Ginama niya ini nga plano sang kaluwasan sa tao kung sino magpalapit sa iya, kung may tao nga magmanawag sang kaluwasan sa Diyos, hatagan niya gid sang kabuhi nga wala sing katapusan. Tiyan mo lang siling siyang pulong sa Ginoo, bisan sa Revelation 22,

Wala ko kabalo sina Ginoo. Hindi pwede makahambal ang tao sina. Kay ang pagpangagda sa Ginoo halin pa sang una. Nga dapat kita magtuo, magbaton sa iya agud kita makadangat sang kaluwasan. So ang availability sang sininga garment is available to all. Wala lang inagin humble sa Romans 10:13, Revelation 22:17, even sa John chapter 7 verse 37 to 38. Ang pulong sa Ginoo nagsilingdri, in the last day, that great day of the feast, Jesus stood and cried, saying, if any man thirst, let him come unto me and drink. He that believeth on me, as the scripture hath said, out of his belly shall flow rivers of living water. You see? Katahom sang sininga promesa sang Ginoo, nag-offer gid yang Ginoo sang kaluwasan sa tanan ng mga tao sa kalibutan. Kag ini nga pag-offer sa Ginoo is available para sa tanan. So ini nga mga verses ato nabasa subong, simply stated, the plan of salvation and the garment of righteousness is available to anyone who desires it. Gani abyan ini nga aton nga pagpamalandong katahom katama nga bag-o matapos ang ining kalibutan, bag-o matapos ang plano sa Ginoo, bag-o ang Ginoo magkarisa magkuha sa aton nga ginapaabot nato ng rapture of the church. I hope nga nasiguro nato naton kaluwasan, makaaman kita sa sining celebration nga ginaman sa Ginoo para sa iya nga mga anak. Ang pamangkot, maka-join kabaihan sang sini nga selebrasyon. Kun wala pa, bato na siya. Kaya mo ni ang saan sa Ginoo, kun mahimo nimo ina, maangkon mo ang kabuhi nga wala sing katapusan. Kag makasulod kita sang sining selebrasyon nga ginaman sa Ginoo para sa iyang mga anak. Abyan uton si Ginoo, salamat gyud sa pulong sa Dios ato nakita kang natun-an, padayuno naton ini aton pagtuon sa dasun-dasun nga broadcast ang Ginoo, magpakamayo sa aton tanan. Damo nga salamat.

panamyaw kang paggabi-abi sa inyo sa ngalan sang Ginoo. Nagapamati ikaw abyan sa Hour of Hope. Sa gyapon upod kamo sa kay Pastor Daniel Salcedo sang Hinuwaan Baptist Church. Kagsubong man gina-recognize naton ang participation sang aton mga utod kagabyan, padayon nga nagabulig kag nagapangamuyo sini nga palatuntunan. Sa liwat sa inyong mga prayer requests, sa inyong mga questions, text lang kamo sa amon numero 0919-228-2263. Ginoo, kalingit no naman nga Diyos, salamat sang bilidhon Ginoo nga pribiliyo nga ma-share naman namon ang imong mga pulong sa kahanginan. Nagasigahom kami kung anong mga ginatuyo mo bala Ginoo sa kinabuhi sang mga katawhan, i-accomplish gini mo paagi sining mga pulong sa pagtuytoy sa amon sang banas ang pagka-Diyos nun. Kagbisan pa man Ginoo, inang palanan awon nga nagabatsyag man sang mga tao sang ila kinanglanon espirituhanon, wala pa kay Jesus nga ila manluluwas. Ginoo, pakamayo kami sa amon pagtuon. Mahangpan namon ang but nimo sing ganon sa amon. Kay bisan pa man o Dios, ma-translate ini sa kinabuhi nga nagahatag id kalipay sa imo. Amon ni amon pagtugyan, patawara man kami sang amon mga sala in Jesus name. Amen. Mga utod, isa ka dinalan diri sa may Old Testament ang aton pagalantawon. Kagkuhaan naton sa mga leksyon. By the way, ini nga dinalan nagahambal sang pagkadula na ni King Saul among una-una nga hari bala sa Israel. Tungod man sang iya pagkadi matinumanon sa pulong sang Ginoo. Masubo mga kauturan ang mga tinaga nga ginhambal sang Ginoo paagi sa kay prophet nga si Samuel. Siling niya, ginsikway ko si Saul tungod kay ginsikway niya man ang akon mga pulong. Amun abyan nga sining aton pag-alagad bala? Ang paghalong gid sang aton kaugalingon kag subong man ang pagsunod sa mga pulong sang Ginoo kag iya kabubuton among primary nga occupation sang aton kinabuhi. Sang nagsugo ang Ginoo sa kay King Saul nga laglagon ang mga Amalekites. Tungod man ini forma sang iya paghukom sining mapintas nga mga tao na hanungod sang ila relasyon sa Israel. Nga hindi lamang nagapakita sang kaakig nila sa mga Hudiyo kundi sang ilaman pagsikway kag pagdumot sa Dios. Wala iniginuman ni King Saul. Ang isa sa mga bahin nga ako natalupang dan didto, kun magsiling kita kadalagan, ginasulo niya. Nya natuman ko pulong sang Ginoo ginsugo mo Samuel. Nya apang ang mga katawhan nagkuha sining the best nga mga tinday sang baka, mga baka mismo, mga karnero para ihalad namon sa Ginoo. Umutong ang Ginoo nagsiling sa iya mga pulong, ang pagtuman mas maayo pa sang paghalad. Amen. Amo na abyan nga sa aton balang espirituhanon nga kaangtanan sa Dios, kun magmatinumanon lang kita sa Ginoo, wala kita sang kahadlukan nga tawo. Apang kun magmalayo na kita sa Ginoo, mahadlok na ta sa tawo, hindi bala? When we are at the center of the will of God, we fear no one. But when we are far away from His revealed will sa iya mga pulong, sure enough mga utod, magakahadlok gid kita sa mga tao. Apang nalipatan ni King Saul nga may ara siya influence kagaman sa sining mga katawhan. When in fact, I do believe nga sang pagsugo ni Samuel nga laglagon ang mga Amalekites, pila sang iya mga generals o kun mga sinaligan ng mga soldado, nagapamati dito. Sa muna ang siling sang pulong sang Ginoo, I have rejected Saul, but I have provided me a king among the sons of Jesse. Which, ari kita sa aton nahauna nga leksyon. Sa aton nga pag-alagad sa Ginoo, kung ano man ina nga mga papel nga aton nga ginahikot subong, we are not indispensable. Ginlantaw na kun abyan ang tinaga bala nga indispensable sa atong dictionary. Kag may duha ko kapulong nga striking nga natandaan. Ang tinaga nga absolutely necessary. Kabay pa nga hindi bala mag-abot sa aton ang panghuna-huna nga mo sini. Nga kun wala kita da, it seems nga ang Dios wala sang mahimo sa sina nga organisasyon, sa sina nga ministry, sa sina nga simbahan, sa sina nga eskwelahan o kun sa sina nga kumpanya. Ipahilayo sang Ginoo nga maglambot nina sa atong nga panghunahuna.
Ngayon nga kung wala kita, daway na gid sang kauswagan kagayuhan nga mahimo. Amo na siya ang balatsyagon sang indispensability. Utod, matiin yung siling sang pulong sang ginaw 1 Samuel 16 verse 1, I have rejected Saul as king. I have provided me a king among the sons of Jesse. You see? Di sinong makasiling sa aton nga kita absolutely necessary para sa Ginoo. You know why? Ang isiling na naton sa aton manunuga kag sa aton manuluwas amo ini. Ginoo ko, yari ako willing kung gamiton mo na hanuot ikaw. Hindi bala. I am here, Lord. If you are willing to use me, I'm available. Siling pasang mga hangkilan ng mga manugwali, nga ang isa sang aton kapabiliti kuno utod, amo ang aton availability. Kag nagbalik dayon utod, sakon pa inuino ang mga pulong sang Ginoo nga ginhambal sa kay Isaiah, whom shall I send and who will go for us? Anong sabat sang sining prophet? Here am I, send me. Without question asked, utod, without any condition nga ginlahad ni Isaiah, pagsiling sang Ginoo niya, sino amon ipadala? Nagsiling sa Isaiah, ari ko Ginoo, willing ko, ipadala ako. Kabalo ko mo mga utod, may mga tao diri sa Bible nga gusto sila sa gamiton sang Ginoo apang kadamo sila sang balibad. To the extent mga utod nga ang Ginoo nagagamit sang approach sining daw nagapangaluyag siya. Nagawo siya nagagamit sang circumstances, iban nga mga tao, kagbisan pa mismo ang iya personal nga revelation. So, unang una nga leksyon nga makuha naton. Sa pagtawag sang Ginoo, sa kun anuman nga hilimuon naton nga mga Kristohanon o kun mga tao diri sa sining kalibutan, hindi gid kita magpaminsar sang balatsyagon nga kun wala kita, dawa ay gid ang Ginoo mahimo kag wala sang kauswagan mga matabo. Ikaduha, kinahanglanon sang isa ka effective nga leader ang isa man ka honest nga spiritual biblical advisor. Amen. Amo nang ako nakita diri mga utod sang pagpanugod ni King Saul sang iya ginharian, ginpili sa sang Ginoo kag ginhapla siya paagi sa kay Samuel. Apang mga utod ang masubo amo ini, ginbiyaan ni King Saul ang pulong sang Ginoo kag wala man gintagaan sang bugat ang mga espirituhanon kag mapuslanon nga mga laygay ni Samuel. Now, sa transition sinadi, sino ang nagiya nga para man ma-establish sa ginharian si David? And by this time, hindi siya ya anak ni King Saul, kundi anak siya ni Jesse nga taga Bethlehem, si Samuel man gyapon. Kag nagbulig sa iya, amo man ang isa kapare nga ginahingalanan si Abiatar. Utod, sa tion sang mga kaluyahon ni King David nga nagkomiter siya sang adultery, immorality, kag subong man murderous act sa kay Uriah, sino nga propeta ang honest nga nagsugid sa iya sang iya sala kag nagbulig sa iya pasag-uli sa Ginoo? Again, ang propeta nga si Nathan. Amo na abya nakon sa aton balanga leadership, sa aton balanga paglakat sa pag-alagad sa Ginoo bilang managpangabudlay, bilang officer sa isa kasimbahan, bilang elected nga official sa isa kaminuro o kundako dira nga responsibilidad. Pangita kita sang mga tao nga sa aton nabatsyagan kag nakita inang tao nga nagalakat sa prinsipyo sang pulong sang Ginoo kag nagalakat sa pagkabalaan, dako-dako ginang buling niya sa imo kag sa akon. Amen. Kag inang tao bala nga nagasiling ikaw bisan pa indi nami pamatian, ihambal niya sa imo lamang ikaw kag ako ngayara sa liderato kag gusto gamiton sang Dios mapasag-uli sa banas nga iya sang Dios. Amen. Ti amo ini honest spiritual advisor kinanglanon sang mga alagad sang Ginoo. Utod, masagamlahan naton ang bugal kun kaisa nga nagalambot sa mga tao nga nagapangulo, kun ina balang daw nakabalo na gid kita sang tanan, nga daw may abilidad na gid kita sa tanan, nga daw masarangan naton ang tanan, utod kun amo ina ang magalambot sa imo kag sa akon,
nyan ara naman kita sa tunga sang pagpabugal. Hindi bala. Amo na nga, kinahanglanon ko ikaw sa sininga ministry sang pagwalis ang pulong sang Ginoo. Ano iyang mahimo mo, abi, pananglitan? Amo ang pagpangamuyo sa amon. Nga ang Diyos magagamit sa mga pulong na ginawali namon kada adlaw, nga may gahom kag may kaalam, may simplicity kag gamiton ini sang Ginoo nga manghikot sa kinabuhi sa mga tawo, sa mga abya naton nga wala pa makadangat sa kaluwasan kay Kristo nga makabaton sila kag subong man sa Kristohanon nga ma-motivate sila sa mapisan, maalwan, mapinadayunon kag puno sang gugma nga pagalagad. Amen. Ano pa gidangi mo mahimo? Amo ang pagsakdag financially o materially sa hilikoton sang Ginoo. Hindi na mo ni masarangan. O abyan sang Ginoo amo na sa masami nga gina silinggid naton nga ining pag-alagad updanay kitas ni. Hindi kay competition. Noong katapusan din nga panghuna-huna amo ini. Kung kaisa ang mga tao nga ginagamit sang Ginoo sa pananaw man sang iisig kapareho, may ara kita nagkalain-lain nga mga perspective. Namatiin niyo bala? Chapter 16, 1 Samuel verses 6 and 7. And it came to pass, when they were come, that he looked, si Samuel nagtanaw sa kay Eliab and said, surely the Lord's anointed is before him. But the Lord said unto Samuel, look not on his countenance or on the height of his stature, because I have refused him. For the Lord seeth not as a man seeth, for man looketh on the outward appearance, but the Lord looketh on the heart. You see? Kung kaisa utod sa aton liderato, may nakita kita nga mga tao nga masiling naton at the outward, magamit kin sila sa pag-alagad. Apang sa aton dugay nga impresyon, sa aton pagpakigupod sa ilakang pagtudlo sang pulong, atong aton mga kung kaisa nga mga kaopdanan nga less expected naton nga maka-perform sa ilikoton sang Ginoo, amo pa tong ginagamit niya. Kung sa bagay, natuman lang ang mga pulong sang Ginoo nga nagasiling sa 1st kag 2nd Corinthians, kag ang Ginoo nagtawag sang mga bagay nga kun kaisa talamayon sining kalibutan sa pagpakahuya sang mga bagay nga nakita naton kun kaisa nga prominent. Hindi bala? Kag natuman ang pulong sang Ginoo nga nagasiling nga sa aton kaluyahon, gina-perfect ang iya kusog. Amen. So, muni ang katapusan. There will be great perspective naton sa pag-alagad sa Ginoo. But nevertheless, sundo naton niya ang pagtanaw sang Ginoo nga wala nagahatag sang tuman gin nga bugat sa outward appearance, kundi sa bili, sang kabubuton, sang tagipusoon, sang spirituality, sang godliness, kag sang obedience, availability sina nga tawo na hanungod sa kabubuton, kaghilikoton sang Ginoo. Amen. Well, kaluyan gigita sang Ginoo. Padayuno naton ini nga pagtuon ang prinsipyo kag mga tao nga gusto gamiton sang Ginoo sa iya himaya kag sa iya hilikoton. Magapaalam na kita sa inyo momentarily. This is the pastor of Hinoban Baptist Church, si Daniel Salcedo, nagapaalam. Maayong adlaw sa inyo nga tanan.

Ini ang 1233 Radyo DYVS, ang matamis nga tingog sang kaluwasan. 55 na nga nagapalayag sang kamatuoran sang maayong balita ni Hesu Kristo, tubtob ang tanan, mga kabatid.

Maayong gid nga adlaw liwat sa inyong tanan, mga kauturan. Salamat sa Ginoo sini nga pribilehiyo nga makapamalandong kita sang iyang pulong. Sa liwat, ininyo kubos nga lagad, Pastor John Vic Regalado. Kag-welcome gid sa aton nga programa dire sa 1233 DYVS. Mga abiyan, ato nini pag-tunan ang Joshua 1:8. Ato nini pag-basahon sa NIV nga version. Keep this book of the law always on your lips. Meditate on it day and night so that you may be careful to do everything written in it. Then you will be prosperous and successful. Ang Ginoo magapakamayo sang iyang apulong maga pangamuyo kita. Amay nga balaan, Diyos nga langit nun, tagiya sa man kabuhi. Nagapasalamat kami sini nga dako nga pribileyo. Ako din makapamalandong kami sang pulong nimo. Patawaray kami Ginoo sa man nga mga sala nga na himo agan sa imo. Ginakomit lang namon ini nga tion as we study your word, guide us with your Holy Spirit. Kay ikaw, Lord, mag-rebuke sa amon, mag-correct sa amon, kag mag-encourage na magpadayon sa pagsik sa pulong nimo, kag sa pagsali lang gidira. Bless mo, Lord, amon nga mga listeners, kung mayari man diri ayuhan nga way pagin nakakilala sa imo, tanong ka iya tayo pusuon, nga ini siya mag-himo sa desisyon nga mag-kinulsol ka, magpaton sa kay Ginoong Hesus bilang isa niya ka personal nga manuluwas. Gani Ginoo, ginakumitla namon ini nga tiun. Patawaray kami sa amon nga masala, in Jesus name. Amen. Abyan, aton balay ni no, tagaan sang importansya ang pagpamalandong sang pulong sang Diyos. Kay kabalo ka mo ang pagbasa, pagtuon naton sang pulong sang Ginoo, hindi lang ni saya occasional nga kundiin daw mabuksan mo lang ang pulong sa Diyos kung Sunday or kung may okasyon lang. Kung when ka lang gaan sa Bible or hambalan ka nga buksan ang Biblia. Moreover, ang pulong sa Ginoo, hindi ni saya tawag daw nangin tradisyon lang ang iyong mga pagbasa. Kundi, it must be out of your love sa pagsik sa pulong sa Diyos. Kag hindi lang ni nga puro lang okay man nga may nabalaan ta, pero hindi ni saya pa alam-alam, because knowledge without action is incomplete. So ano gid ba lang ultimate goal sini is that kita mismo ang nagkapamalandong sa pulong sa Ginoo mangin obedient sa master, kag nakaibalugid ko anong insakto kag hindi. So sa ini nga konteksto no nga ato niya ginabasa sa Joshua 1:8, ginapakita niya man diri ang biblical nga definition sa ginatawag nga success. Kay tanan kita, gusto man naton nga mangin successful, di ba? Sa mga kabataan, sa aton nga business, kag sa trabaho. So ano bala ang ginasiling sa pulong sa Diyos when it comes sa ginatawag nga success? So later ato nini pamalandungan. So biyan diri sa Joshua 1:8, kung tunan na naton no nga nasulat ini kag anong purpose diri, ini mismo si Moses. We know si Moses isa man siya ka propeta, and gingamit man siya sa Ginoo to do miracles nga kundiin out of God's power. And bagi sa kay Moses, naka-perform siya sa damo nga mga miracles. And ini si Moses, nangin leader ini siya sa Israel for almost 40 years. And sad to say nga
ginkuha na ni siya sang Ginoo. Kag sa napatay ini siya mismo, ang nagbulo sa iya muna ni si Joshua. Joshua was promoted to become a commander-in-chief. So, ang task niya is to lead millions of Israelites across Jordan River para mag-conquer sila sang promised land nga gin-prepare sang Dios para sa ila. So, di kong amon ni Blano ang mission ni Joshua, kung natawon lang natin pwerte ni kadako gali nga responsibilidad. Iban makandal lang sang tao 5 kabilog, 4 kabilog, 20. Pero diri si Joshua ang iya ginandal is millions of people. So, hindi ni basta-basta nga task nga inatag sa Ginoo sa iya. Pwede nga makabuild siya hands ang weapons, makakreate siya sang march formation sa mga Israelites or spy sa mga enemies. Galing ang Ginoo, hindi siya after dito sa inang preparation. Ang ginhimo lang din sa Ginoo, God gave him a book, which is the Bible. Dog napakita lang, dirib lang ang Ginoo magasiling lang din sa kay Joshua that your military victory is entirely dependent on your spiritual loyalty. We know naman, no, nga si Joshua din mga leader na sa ini nga mga katawan. Di, when it comes bla, no, sa leadership, sa company, sa sulod man sa balay, sa mga organizations, lain ni Jagid man kung ang leader nagakadlok it sa Ginoo. Di, amoy niya ang dakong responsibilidad ni Joshua. Kag ang nami lang din sa iya is that very dependent it siya sa Ginoo. So, ano diri, no, ang ginapakita sa pulong sa Diyos? Kung aton lang tunaan, no, sa Psalm 1:1-3 bala, di ba, aton ni na tunaan, but his delight is in the law of the Lord and he meditates day and night. Na, so the one who meditates on God's law day and night is like a tree planted by streams of water, kag nag-yield siya sang fruit, kag nangin prosperous. Kanami nga amoy nibla, no, ang gina-desire sang Ginoo sa aton to give time, no, day and night sa pagpamalandong sang pulong sa Dios. Moreover, diri bla, no, sa Deuteronomy chapter 17 verses 18 to 20. Makita naton diri ang instruction sa Ginoo for coming nga mga hari. Ako din, ini nga mga future kings, ginsulat ini ang law for them to read. Na, kag ini sila mangin, ang pulong sa Diyos mangin guide gid sa ila. Nga hindi sila mag turn to the right, turn to the left, nga daw matalang-talang sila. Kag madayaan sang kaway. Tiyan mo niyang desire sa Ginoo nga ang iya nga pulong mapasa sa next nga henerasyon. Ilabi na gid sa coming nga mga hari, na hari sa mga hari, sa mga kapuhan. So, ano mga bagay nga matunan naton diri mga abyan? For over 3,000 years ago, on the plains of Moab, mga abyan, ang Ginoo naghatag sang instruction kag command sa kay Joshua. Simple lang ginatag sa Ginoo, ari, basaha ang akon nga pulong na pamalandungi kag ikabuhi. Keep this book of the law always on your lips. Sa una nga tayo mga abyan sa ancient world, ang pagbasa mismo, hindi lang nito gina silent
reading mo lang, kundi aloud gida iyak. But silingon ginaproklama gida kung magbasa ka. Why? Ang purpose diri is to keep the law on the lips of those nga nagapamalandong, to speak out, to declare it, to talk about it constantly sa pulong sa Diyos. Ang pamangkot mula, no, anong nagadominate sa inyong conversation sa table kung ara kayan sa trouble? Is it puro silang reklamo? Is it puro lang sa kadlok or gossip sa iban? Or ayhan, ang inyo gina istoryan dira is more on siya sa promises ng Diyos. So, kabay pa, no, nga indigid naton pag i-bilin ang pulong sa Ginoo sa aton balay or sa simbahan, kundi dalon gid naton ini wherever we go. Gapungko ka man, gapanglaba ka man, gakaon ka man, oh, keep the word of God always on your lips. Next, din nga makita naton, mga biyan, oh, meditate on it day and night. Na arabla i-internalize naton ang pulong sa Ginoo. Arabla daw nag-moan ka, no? Nag-usang ka bala sa pulong sa Diyos. So, ginariswalo mo siya. Kaginadigest naton ini ang pulong sa Diyos. Because we have a spiritual, no, nga aspeto sa aton nga kabuhi. Ang aton nga physical, kung kakaon man, kunti busog kita ka mo in healthy, di ba? Same as well sa aton nga spiritual life. Nga kinahanglan naton magkaon, magbasa, magtuon sa pulong sa Diyos. Kay para kita mismo magtubo na ha. Di kung why ka blag gapamalandong sa pulong sa inuti, for sure mangin lapsiun ka, malnourish ka, mangluya ka kagdali ka matimtar sang kaaway. So kanami diri yo sang ginaremind sa aton, meditate on it day and night. Oh, it means mangin consistent kita. Oh, biblical meditation tells you to fill your mind with truth. Truth about creation, truth about sin, truth about death, about the cross of Christ, about salvation, and other biblical teachings nga mangin rooted and grounded kita. Kaya ti, amon yung ginatawag, no, nga meditation. It means to fill your mind with truth, kamaturan. Kaya ti, subunga panimpo, kadasig lang sang tao mag-compromise, no? Ilabi na kung damo na kwarta, ati, gisang damo kwarta, do, amo pa nang ginakonsider nga insakto, maski sala na. You know what, mga biyan, ang pulong sa Ginoo, kung anong puti, puti ginaya, kung anong itom, itom ginaya. So, there is no such thing as gray. Nga kundi indira ka lang iya sa neutral. Hindi na iya pwede. Kaya ang guwasin na daw, compromiser ikaw. So, ang word of God, no, nag-tudlo diri sa aton, to be consistent. Letting the word of God to rule around sa aton nga thoughts sa while naga drive ikaw, naga cook ka man dira or nakatulog ka man, pamalandong gid sa ang pulong sang Ginoo. Salamat kita gani mga kauturan nga subong panimpo may ara kita nga programa online, oh, sa DYVS sa Kabangkalan may programa man ko dira sa Iyaka Danbanwa Gospel Radio.
sa iban nga bahin sang Negros kadamo sang mga naga-consider na sang radio ministry, and praise God for that. No, sano ba lang halin sa aga hasta sa gabi, puros lang pamalandong wali kag pamalandong sang pulong sa Ginoo. Suportaran naton ini abyan kay may mga butang nga hindi ma-reach out kay ato sa putok-putokan sa bukid, pero at least somehow pagi sa radio program ma-reach out ini sila. So areo ang pulong sa Ginoo, hindi lang gali siya no nga part lang sang routine naton day and night na inconsistente sa pagbasa, kundi areo sa may next day nga praise, so that you may be careful to do everything written in it. Abiyan, theology without biography is dead. And take note, ginhatag ini sang Ginoo so that mangin obedient kita sa iya. Tandaan ta, hindi ni saya paalam-alam because siyempre, kailan lang taman niya may ihibalo sa pulong sa Diyos. Pero, hindi man ta

0: ang consistency ni mo sa pagpamalandong sa pulong sa Ginoo. Kung i-rate mo na 1 to 10, ano ay hanamatag mga grado sa mga personal nga kabuhi? That's why mga kauturan, dire, kung ang isang person rooted and grounded sa pulong sa Diyos, siling sa pulong sa Ginoo, then you will be prosperous and successful. Ano ni Bot silingon sang prosperous and success? Kabalo ko mga biyan nga way man sa tao ang magandong nga hindi maging successful mong diba tanan man ta. Pero lain ang definition sa kalibutanon nga butang, no? When it comes sa ginatawag nga success. Kay ti sa kalibutan niya may accomplishments, mga material nga butang, kung ano na lang da. Kaya iti successful ka na dayon. Well, ang pulong sa Ginoo yan naga siling sa aton dire. Take note ha. Ang definition niya dire is that when you align your mind, your mouth, and your movements with the Word of God, you become unshakable no matter what promised land or obstacle stands in front of you. Thy word have I hid in mine heart that I might not sin against thee. O, diba? Kung ikaw mismo rooted and grounded sa pulong sa Ginoo, hindi ka madalas ang kaaway. Kagamuni ang tudtod nga success. Success in the ministry is our walk with God. Ayhan may nagapamati bala diri no nga way pagidrelasyon sa Ginoo. Abiyan palangga ka sang Dios. Nangin matay si Jesucristo dito sa cross sa Calvary para ikaw mismo mapatawad sa imong mga sala. Ikaw mismo makaangkon sa kabuhi nga way sing katapusan. Abiyan hindi pa ni late nga ikaw mag-decide nga manong balikid sa Ginoo. Kay kabudlay mamalandong sa pulong sa Diyos kung at the first place ikaw ay kaparelasyon sa iya. Amo na siling sa pulong sa Diyos, we love Him because He first loved us. Te, amo ini mga butang na dapat natin makonsider kay guide gid ini no ang pulong sang Ginoo. Te, ang promise sang Ginoo no sa kay Joshua nga updan niya gid, be strong na kay updan ta ka mo, stay lang no sa presence ang Ginoo. So diri mga kautura no, take note, don't try to change your whole life today, start by changing your morning. Take 5 minutes to read, speak, and study God's word and let God do the rest sa mga kabuhi. Abiyan, kabay pa, no? Nga sini ang mga panimpo, wala kabalo kita sa aton nga ginatindugan. Kaya kadamo sa mga opinion, sa mga katauhan, kalibutan nga butang, nga nagkakonsinti mismo sa sala. Tiyang aton din nga standard, mga abiyan, is only the Word of God. Ti, kabay pa, no? Sini nga tiun, may ara naman kita nga na tunan halin sa pulong sa Diyos. Kag kabay pa no nga maplikar ginaton ini. Kag saliwat ininyo kubos nga lagad Pastor John Vicky Galado. God bless.
1: Salmo, programa nga ginadala sa inyo sang Far East Broadcasting Company kagsang 1233 DYVS Bacolod. Ang matamis nga tingog sang kaluwasan, ipadala ang inyong mga suwestiyon kag opinyon. Magsulat sa Salmo PO Box 393 Bacolod City o kun mag-email sa dyvs_febc@yahoo.com.
2: To realize the value of 1 year, ask a student.

0: Philippine Standard Time, it's 7:04 in the morning.
1: Bugtaw na!
2: Ahay! Tuyop ako!
1: Aliyo ko ba yan? Bangga lang, bangga lang. Oh! Oh!
3: Yari na ang programa nga magahatag kahulugan sa aton kabuhi Kristiyano kag magpasanyog sang kulturang Pilipino.
4: Oras na Pilipinas.

Mayo nga Western Visayas, Negros Island Region. Nang umaga, Pilipinas. And good morning world. Nagabling ang programa nga kaupon ninyo sa paghandom para sa pagbag-o. Ini ang oras na Pilipinas. Kabiyanan, it's a Monday morning. Kamusta ka mo? Kamusta? Kamusta ang inyong mga weekend, mga kabiyanan? Basibla natamaan ka mo sa ulan. Pero okay man, no? Kaya kanami lang sa atong weekend. Maulan nun, matulutog na, makapahuway ka gid. Pero kung nang laba ka, isang Sabado, ate, alam mo this. Lunes na, pero basa pang linamhan. Nauplariho kita. Ngamungin ang experience ta. Sa mga naglabas sa Sabado, ha? Ako nang laba ko sa Sabado, damdaman labhan ko. Ulanan sa Duwinggo, ate, wala gini. Pero mo gina, oh. Nami man, oh, may ulan kita. Kaya ang init ba lang, perti ka tagiti, hindi ka gidya kapahuway, no? Pero kung ulan niya, bisibisayan tinagaktak mo na sa atopya. Mangurambot ka lang, may electric pan ka, pa-aircon. Hindi ka na mag-aircon, na electric pan na lang. Buksan mo, bitana mo, kag medyo ang huyop bala ang hangin gisulod. Gabugbog na wa ng, importante, mabug na wa ng alimpuduhan. Monday morning, mga kabiyanan, and it's a new week and a new month, June 1 na mga kabiyanan, bukadasik sa panahon. Tunga-tunga na kita sa tuig, mga kabiyanan, ha? Tuig 2026, and before we know it, matapos na ni 2026. Ewan din naman na, June, July, August, pagkatapos na, Bernardo yun, no? Bukadasik sa panahon, no? Grao, lagi sila kapanghulat sa aton. But then, it's a day to thank the Lord kay ginpalambot ni kita sa June. Sang kadamo nga nagklatabo subong sa kalibutan sang bilog nga 2026. No? Na-experiensyaan naton ang gira. No? Hindi kita pero dito sa Middle East, no? Ang gira nga nagtuga man diri sa aton sang crisis, no? Sa subong batyagan pa naton kasi tintag o tsinta pa nga aton mga gatong. Pero ang iba niya, abot niya kung nakabati na ni sila sang rollback. Ah. May mga gasolinahan gihapon nga 100 gihapon nila baligya sang litro sang ilang mga gatong. Ay, ara, guro wala kabati sang rollback, no? pero, ha? It's a thing, pasalamatan na ito. Sige, kada mo sa nagyan na ito sa sininga tuig, eh. Ha? So, tunga-tunga na kita sang tuig, no? Dasun sa Pilipinas siya, na-experience na ito ng kadamo ng mga, ha? Kadamo ng mga nangitabo sa itong gobyerno, may ipadakop, may, ha? may drama sa Senado. Ang Senado, subong daw ano na, kumplito na, may drama, may horror, oh, may comedy, oh, may action, lagsaday, grabe, may rislinganay pang natabo. Oh, may lupkan na pwede yun sa pusil. Oh, may stand-up. Oh. May love story. Oh, between ni Kuya Lito kag ni Ate Pia. Ang love story nga tuga sang ano to ganang ginahata gani? Ang suman, no? love story nga tuga sang suman, no? Na-tila. Sabi niyo ang love story sa mga first flowers. Hindi na nauso subong niya. Flowers, di mo na makaon, no? Importante subong, yung mabusog kaya, no? Kung mabisita ka sa imong anubya, no? Nadala kaya sing something yung mabusog sa, no? Suman, no? Or butong, reklamo ko, na ano, mabisita ka sa akon, butdalaan mo ko butong, ano matyag mo sa akon, patay gutom. Akiga, no? Oh, wala agad joy sa mga lalaki. Dalaga agad yung flowers. Oh, chocolate na lang, ha? Damuon mo, tag-isa ka kilong at chocolate, law. flowers, okay? Buto sinong naka-imbinto sila, no? Pero, aryo, sa mga babae, ha? Ang mga lalaki, ang first nga flowers nga mabato namon, kabalo ka bang kung saan, oh? Oh, ponder upon this. The first flowers that men receive are during his funeral.
No, na nakasubo ulo pa nang doon. Yung lang ah. So for a change naman ng mga babae naman mahatag sa mga lalaki si Flowers ah. Kaya para ang amon nga first flowers hindi lang sa funeral ah. Oh. Amo na eh, di ba? Sad realization blaw. Panumdam ko no, mga babae, kada dugay-dugay, gabaton na sila flowers. Lalaki siya no, gabaton flowers man. Kumapatay na eh. Dito na takabaton flowers eh. No? Butang na sa kilid sa itong lungon. But then anyway, focus on the good things in life. Oh? And damo kita karoon na suriyahan. Suriyahan na itong nang hold up. Blas, ang doktor ka. Loo, ito sa doktor nang hold up. No? Gin victim magi dyan sa riding in tandem. Hindi pa daan ng mga doktor ngayon eh. Oh? Ato ni bala mga doctors. Kabudlay pa ni siyang ubra nila. Ka-duty na sila. Tag-tritisize ka. Oras. Oh? So, nablang akigan ka sa imong senior, superior, kagun sino pa nagkapangaking sa imo. Pagpuli mo sa balay, hold up on ka. Abi nila, hapos mo yung doktor. Ako mga hod nga naga-residente subong sa NOPH, sa Negros Oriental. Sila niya, grabe ang stress. O, grabe ang kakapoy. So, imagine mo, hold up on ka pa. So, sorry, hantan na karoon, kinadakpan ang duha ka-hold upper. Si Toto Sian kag si Toto ito pangalan si Toto Rem kag si Toto Sian o nadakpan na sila o mga taga Bacolod lang man no taga Bacolod lang man ang isa taga taga Kabog no ang isa taga Barangay Porti o buto hindi na sila nang kilala nanay basta may mga group chat ni mga old upper sa Bacolod daw. O kapoy ka na sa obra, pagpuli mo, hold up on ka pa. Mahilang kung hindi sila bala ka-timing, bala siyang may mga balon, bala nga pusil, bala, maka-timing sila, tapos gid kabuhi nila. No? So, suryahan to ni Karon. But then, before we go there, alas 83 si Mang Bianan, at isawag pa na yun, mamati kita na si Isang Amano. Malagat ba na yun, kumabalik pang oras na, Pilipinas.

0: oras na Pilipinas. Oras na Pilipinas.
1: Nangamalikang oras na Pilipinas, alas 7:18 mga kabiyanan. Kamusta ang inyong pamahaw? Amoy lang pamangkot ito din, no? Kamusta inyong pamahaw? Anong inyong sudan sa po? Amo na ka-close. Kung gumang kitaan na kita, ano inyong sudan? Ano inyong pamahaw? Amo na ka-close ya. Okay, diri sa ONP ya. Hindi lang tayo open, close pa tayo. Amo nang natawag nga, close open relationship. Ha? Close open relationship, ha? So, unta na ka-close yung kapamangkutan. Ito, no, sudan mo damig. Oh, oh, kumpari, ano da yung sudan? Oh, kumari, ano sudan mo da? Kaya, basi mawaslikan mo ko di siyang sudan mo da. Pwede ka da. Oh, basi mawaslikan mo ko di siyang sudan. Oh, muna blaw. Daw to para, ilang balabalay blaw. Oh. Oh, Meg, nasunan mo na, Meg. May, ano ko din, may talbos ko din sa kamuting. Agin tinula ko, agin-giprito pagkatapos. Magkakaroon ng talbos sa kamuting, ba? Oh, basi, oh, ano ta, barter. Dumdumang sa una, sang hubinon pa ko. Sa mga pamalay. Ang buta subong, may araba, pero jutay na lang, no? Pero sa una, ya. Uso na sa una. Example, magluto. Bili si magluto si mama. No. Sa kupo niya na itong piyak balay. O doon sa pagkatapos, luto, ari ihatag to kay ano, Chay Yuli. Ihatag to sa iya. So si Chay Yuli man, no, magluto man sa kupo niya man si ang mga piyak balay. Hasta nga magsakupanay, nga magkaon ka mo. Isa lang kasudaan ginluto niyo, pero pagkaon niyo, damo ka mo putahi. No? Bata kong katistingan, amo na sa una sa hubin, pa kumong. Ha? Damo putahi kay damo og nasakop mo hatag sa muni hatag mo to tising taga mo tagaan padalaan ka man sang amoy di pagkaon niyo damo ko musudan no pero isa lang ginluto niyo nga putahi amo na style sa una eh amo tong araw pa na subong daw di na masyado subong na ano na lang eh daw your house your rules no wala ha kisa ka lang kakita sang piyak balay mo no. Kay kape pa subo pero tinakasako tanan o gaobra na tanan pero so una ya aral sa balay mabatian mo lang ah may sudan de dala di ano dala ka di yahong madala ka di mangkok madala ka di plato kay yatag ni si mama mo oh. So magluto ka kunhapon no oh, kunhapon mo lang mga alas 3-4 tingpag ngapi oh, may maluto na ya magtanok saging matanok blanghoy. Oh, magtanok sing tanan nga talanoko na, oh, kulo, oh. Amo tong kilala kamo sing kulo ah. Oh, matanok sing kulo na dal ato sa balay nyo kay oh, pang ano to, pang pamahaw, pang snack. Oh, may no, madusod may malabay nga mga kilala nyo bla. Biskan doon sa piyak nga sitio. Oh, pwede mga pidi, oh, mapundog ang mga pidi yon, oh. So, kanami lang sa kabuhi sa una, no? Daw, close pa ka mo, o close kayo. Pero subong eh, daw, muna nadula. Subong kay kabudlay na subong eh. O, medyo mahal ang gasolina daan subong. Anyway, mga biyanan, this naman pa rin sa itong storyan na, ya. Mati kita na isang dalagan sa itong panahon. Aras sa biyang kanina, si Sir Melvin Fierro para sa itong weather update. Morning, Sir Melvin. Kamusta?
2: Yes, good morning, Sir Jigs. Kasi sa tarantang palamati update natin sa pinakauling lakas sa ito nga panahon na Hulyo 1 kita to 2026, Lunes ng adlaw. Sa mula stress kayo na yasing kagahon ng sentro sa matas ang Bagyo Duming, ilabaraba na base sa available data. Aras sa kalayon ng mga 650 kilometros na silangan na minanat silangan nga bahin sa Itbaya at Batanes. Kagamay kabaskogon nga hangin nga 130 km per hora malapit sa sentro, kamay pagbadlos tubtob 160 km per hora. Magagiyo ang Bagyo Duming west-northwestward nga direksyon sa kadasigod nga 15 km per hora. Kaya ginaexpektar magagawa na karon niya sa hapon sa aton nga Philippine Area of Responsibility. Southwest monsoon o kung habagat ang nag-apekto naman niya sa Central Luzon, Southern Luzon, Subuman, ang western nga bahay niya sa Visayas. Maka-experience na sa nga magalumon niya kalangitan kag laptalaptang mapangulan sa mga papangilat yung paparagob na dulot man sa habagat na mag-apekto sa Metro Manila, Central Luzon, Calabarzon, Bicol Region, may maraupak ang Western Visayas. Samtang localized thunderstorms ang nag-aapekto naman sa pilamang kabahayan sa Pungsod, Pilipinas. Ang Negros Island Region, lakit naman ang Negros Occidental Abacolod City, maka-experience kita sa kasarangan, tubtob mangin, maglugalubo na itong kalangitan, kag may mga lakta-lakta kita ang mapangulan, nga dulot man niya sang habagat. Mahina itong tubtob sa kasarangan niya, huyop sang hangin, gikan sa nabagat na nakatundan, ang nag-improvinsya sa kabukusan niya, bahay niya sa atong niya probinsya. Ang kadagatan sa atong niya probinsya, may kasarangan tubtob mabulubalod. Ang adaw na butlak alas 5.24 kabagatunod, alas 6.07 karon niya sa Kasisidmun. Ang ato naman temperatura, nagsugod kita 25, magalabot kita 32 degrees Celsius. Update na to sa atong niya vulkan kanlaon, may 7 ka volcanic earthquake ita nga na-record haling kahapon. Kang nagalabot sa mga 1,201 katinulada sa gihapon nga sulfur dioxide. Napabilin alert level 2 ang vulkan kanlaon. Inisimil din Piero sa Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office sa Negros Occidental. Madamang salamat sa bayong aga sa luar.
1: Madamang salamat, Sir Melvin Piero, sa iyong weather update. So, madamang binan talaga sa itong panahon. No? May si Bagyong Duming, medyo may paglakas, may paghina. Oh. No? Kay amogit mo na ang bagyo. Oh, dumidyo. Oh. Kagina sang alas 5 may banana mo tong ambal, no. Kagina sang alas 5 sang aga, ang bagyo na to daw ang sentro daw ara na sa may pagwa na sa Pilipinas. Oh. So wala na ni, hindi na ni magbalik sa aton, no. Kiling niya, kainit sa Pilipinas, hindi ko na magtinira. Kainit sa Pilipinas, agad ko Japan, ah. Oh. So, pa-Japan sa mga kabiyanan. Oh, sana all pa-Japan ba? Oh, sino na ko pa-Japan, ah? Isa sa mga nami, kantuan ng lugar, no? Japan. Kay, ano na blao? Oh, nature. So, wala na masyado tao sa mga countryside sa Japan, eh. Oh, so, kung mapa-Japan, mahumbala lang ko, the night, ah. No? Pero isang gapapati kami sa weather update. Storyhan na kami sa Sudan. Siling ni partner Julie. So una ko, no? Abot kamay lang tanan. No? Ang moment to, dumduman ko sa una, bla. Kung maluto ka bla mga Sudan. Mahambal na to si Papa. O, kuha to okra. Kuha to talong. Kuha to kamote. Kuha to mura. Aral sa palibot, tanan. No? Kaya sa una niya, may mga duta pa ito. Subong niya, puro na siminto. Wala na duta. Eh. Ha? So, may mga duta pa ito sa una eh. Oh. Kuha ito kamote. Tatlo lang kabilog. Hindi mo malipatan sa babaw ito sa amon niya. Ang balay sa una, may kamutihan nga lapad-lapad. Kamutihan, yung tanong ginto nila ni Papa. Pisan magtanong si Papa eh. Oh. Nagdako siya nga farmer. Bisa yung pastor sa pero nagdako siya nga farmer blaw. Sagad siya magtanom. Tanom siya kabuti, may tanom siya nga marguso, may tanom nga okra, may tanom nga talong. No? Dasun may alaga siya nga, alaga sa baboy, alaga sa manok. Muna ganing kung wala na kami kwarta, sudan na mon manok. So, na sa wala na kwarta, sudan manok mong. No? Kay makakuha ka na sa manok mo. No? Kay wala ka na nung bakal sudan, hindi ka nakabakal sing sardinas eh. Dumduman ko sa una, luwas pala sa mga manok. Kay gaatipan manok, do, okay lang blaho. Abini mo siyang bata ka pa nga, ang manok ya, ano lang. Oh. Isa sa mga pinakanamit kisudan sa una, nga kisala naman matilawan. Ang corned beef na blang Argentina. Amugin na ya. Sa gamay, ang pinakanamit pa itong Argentina. Sa una mong subong daw. Oh, doon naglain ng ilang sabor. Pero sa una, amugin na ya. Basta may bisita kami gani, kung aga. May itlog, kag may corn beef. Bawado. Masiling ako mga hormo, corn beef na naman. No? Doon ka na, may isang piling mo. Subong yan, doon halos wala nagkakaon corn beef. Corn beef na naman. Pero halos abot kamay lang ito tanan, no? Sa una. No? May mga utan sa palibot, may mga manok. Ha? May pabo, patugan ni si Papa. Galing itong mga pabo niya. Pang birthday to eh. Mga glitchon sa pabo. Grabe ba? O dalon na yun sa dagat. Naligo sa dagat. Ligo-ligoan ng pabo. Sa kapabo, sa kadlaw. Ubos ah. Damo ko magkakaon. So, amo ng kabuhi sa una, no? Daw manumdum ka bala. Daw ka siling ka. Daw ka nami ilang sa kabuhi. Galing sa una, no? Subong niya modernize na tanan. Abot kamay man, pero kinanglan mo makadto. Ah, makadto ka na sa mga merkado-merkado, makadto ka sa talipapa subong eh, mga higad-higad baladalan bala. O mga kundin may mga kapwisto. O kadutuan na eh, bakal to, may shin. So una niya, hard work lang niya. Ano, pero subong niya, ang lain ng hard work, kwarta na subong. Hard work ka man gyapon, kaya nag-aobra man ka. Pero ang imo yung gina-harvest, kwarta, hindi ang hindi ang mga ano, the same. Pero pero doon ka sa dyan, so, kaya doon halos hindi ka magasto kwarta to sa una eh. Pero mo magamay man to swildo gyapon sa una. Anyway, good morning, kids. Ano nga tanan, ha? Good morning, kids. Sa itong mga biyan na nagkasunod sa itong programa. Sa aton nga Facebook live streams, radio ka man, kundi kang naglantaw sa Silingaga. Aton nga text line, mga kabiyanan, si James, as always, 0998-842-2130. Kag, nga aton ka Facebook live stream, oh. Same as always, ara kita, permi. Kag, palakpakan na ito nga first honor sa Silingaga, si Sir Bibot Ombion. Okay. Palakpakan, no? Sa aton nga first commenter sa Siningadlaw. Kay Ma'am Roslyn Pantunyal, mayong aga. Kay Nanay Virginia Arabilo, silang niya, welcome to the month of June. No? Siling padaan sa mga ano ba, mga katigulangan. Ang June, kuno ang adlaw nga inugpakasal, bala? No? Damogpakasal sa month of June. Nabot nga, ah. Ikaw, Partner Jules, ano kagin kasal? So, June man o June bride kagli. Ha? June bla. So June bride. No. Amot nga June na. Wala ko pa napamangkot si ChatGPT kag si Google kung June. Ang gatunda na karon na. Gusto ba si Master Rihan tan sa sining bulan no. Nga June ang pagpakasal no. Kapin pa subong daw ang mga pamatanon subong daw wala na gana magpakasal no. Daw sagay na lang libin-libin bala. Excuse me, dun-dun lang ako bala. Wala na ganang pakasal, libin-libin lang. Dasun kung di ka sa hoblagay. Daw wala bala commitment bala. So, istoryahan na guru within this month, no? Kay, nami mo na nga topic ko. Kay, Ma'am Roslyn Silinya, good morning sa pinalangga ko nga mama kagpapa. Sa akong mga kabataan, no? Greetings from Ma'am Roslyn Pantunyal, kay Pastor Benji Alfonso and family sa Lumbia, kay Ma'am Annie, no? Kay Nang Suping, kag Daday sa Kawayan Baptist Church, may aga. Belated happy birthday once again, no? Kay Ma'am Annie.
3: Happy birthday! Sa,
1: kagapon lang adlaw, belated happy birthday, ah. Mailanda nga pag enjoy siyang katutom sa inyo. Tita Zo Valero Torrecampo, good morning. Kag sa aton mga kabiyanan dira sa First Bethany Church, maayong aga. Siling ko no sa Google, a June bride is a woman who marries in the month of June. A tradition rooted in Roman mythology. Ah, Roman mythology, nagali. Siling ni, ang sino nang galing Google? Ay siya Google man. Roman mythology, where the month is named after Juno. Ah, okay. Si Juno, the goddess of marriage and childbirth, signifying a blessed, prosperous, and happy union. Ah, okay. It is widely considered the most popular and lucky month for weddings in Western culture. An open symbolizes youth, fertility, and fresh beginnings. Ah, managali. O, siling sang June. Ah, June. Siling sang Google, mga biyanan. Amo na explanation sang Google AI. Oh. So, Roman mythology, gali, mga biyanan. Napisurti-swerte, gali ko, no? Ah, okay, ah. Oh. So, kung ikaw, wala ka nagapati siyang swerte, lain lang ang bulan, ha? Pero wala na damo subong, no? Damo subong gapakasal. December. Nga, December, Partner Jolaw. Kay kung December, ya, damo kwarta, gasulod. December, damo kwarta, daw ako lang nagpakasal sa tigkriwi. Tapos saan ang tigkriwi, gani, Partner Jol? Augusto. No, daw ako lang nagpakasal sa tigkriwi, hao. No? Tigkriwi, gaya, no? Kay kung na December, mga kabiyanan, oh, may 13th month, may 14th month, may 15th month pay. Oh, grabe mo. May bonus ka pa. No? bonus pa lang tiba-tiba na dasun mahatag pa si amuni, mahatag pa si moto. Dasun kun December mga biyanan, daw kahapos lang magmangita maninay maninoy kay ang mga maninay maninoy daw kahapos man maghatag December mong it's a season of giving. Oh. So kun maninoy mo si partner Julie sa December mahatag sa isa ka gismel ako na. Oh, bla. So ang kasal nyo tawhay. Kay da mo kwartang tao kun December. Amo na guro nga December sila gapakasal. Oh. Pero kun unique ka mo ya, pareho sa akon tigriwi bilang pakasal bla. December bride. Oh, siling naman sa Google. A December bride primarily refers to a woman who gets married in December. Okay, amo ni. Okay, damo kwarta eh. Damo kwarta mo sa December. Okay, Ma'am Anna Arginal, good morning. Kay Sir Jan Huatas, ayang aga. Sino daw nagpakasal June or December? Oh, taas mo yung TLB. kamot lang ha, para di budlay. Oh, Sir Jules, mayang aga. Sa bilog nga Pinimalay TV, Nagracia, Valeo, Zamora, Maran, Azarcon. Oh, good morning, dress sa inyo. Sa ato mga kamiyan na si City Praise sa Bible Center Church. Good morning kay Tita Merly Lumawag. Good morning. Oh, siling niya panugod kita sa bagong adlaw si Mana sa bulan ng Hunyo. Oh, Sir Bibot, siling niya, Pastor Nador, good morning. Masadya ang aton sinado subong may drama na. O may ara. May ara pa na wala pa na sila natapos. Sige lang bala kay Maniid, anay. O, tintiiron ta sila, anay. Kag, kung ma-interesante kita makita sila nga si Mana. Balik naman ta sila, eh. O, balik naman ta sila. Okay. Lantawan naman sila naton. Ma'am Edem ni Galon, good morning. O, kag sa ito, ma'am yan, andra sa La Carlota. Good morning, andra sa inyo. Ma'am Luzita Aligrado. Oh, good morning, Silinya. It's first day of June. Welcome at everyone. Happy listening sa programa.
3: Happy birthday!
1: Sa tanan nga naga-birthday. Oh. Happy birthday sa tanan nga naga-birthday. Kay Ma'am Elida Hagulina, good morning. Oh. Smiling as always. Yes, amo na nga ito nga trademark sa kabuhi natin. Kadlaw na ta, smile lang ta. Kung may mga problema, ano lang ah. I-chillan-chillan lang natin. Hindi man nga i-ignore na ito ng problema, kundi isaling itugyan na ito sa Ginoo. Oh. Kay Sir Tristan Gulay, good morning, Ma'am Therese, mayong aga. Kay Nanay Perla Silvestre Sevilla sa Barangay 35. I love you, Nanay, from Ma'am Elida Hagulino. Oh. Pinalangga nga anak. Kay Ma'am Maribi Castillo, good morning. Oh, good morning, damo ta listener sa La Carlota, no? Tagala Carlota, good morning dere sa inyo tanan. Kay Sir Ricky Olimpo sa Pasig City, good morning. Kay Sir Romel Baidal, good morning dere sa inyo, sir. Kamusta sir? Kay Sir Ray Ramos and family, good morning. Kay Ma'am May, kay Catherine, kay Ronald, kay RJ, kag sa tanan nga mga members ang BMOCF sa CBBC, ang mga pastors at mga estudyante. Oh, good morning. Kag sa tanan nga Pag-ibig Fund staff, mayong aga dere sa inyo. Ma'am Malus Padpad, good morning. Kay Ma'am Wela Familiar, mayong aga. Kay Sir Joben Haro from Bago City, good morning dere sa inyo. Kay Ma'am Maylin Pareño, mayong aga. From Tagaytay, Kamalandaan, Kawayan. Abi ko sa Tagaytay sa dito sa Barangay. Oh, Tagaytay, Kamalandaan, no, sa Kawayan. Good morning dire sa inyo. Kay Ma'am Milagros Pasite. Good morning kay Sir Robert Hisolgon, mayong aga gid. Oh, kang sila niya natamya na tong tanan nagapamati kay nagatan-aw sa Facebook Live. Oh, sa ato nga kabiyan andira sa may Sipalay ha. So may kamindangan o sa Pinimalay Kapindo kay Nanay Linda, kay Sir Gideon, good morning dere sa inyo. Alas City 37 mamyanan. Antes mong panayo no sa atong pagpanamya makadto kita na sa atong pabaon sa Siningaga. Galatians chapter 6 verse 9, kami sing nambal sa pulong sa Ginoo, and let us not grow weary of doing good, for in due season we will reap if we do not give up. Okay? So, ining libro sa Galatians sa mga kabiyanan, ginsulat ini isang mga kasimbahanan nga nag-struggle about false teaching. nag-struggle with false teaching kagsang spiritual confusion mga binan. And sang ginapadayon ni Apostle Paul kagsang gintapos siya ini nga letter sa iyang conclusion from doctrine nagliko siya pagkatapos sa practical Christian living. And one of his concerns is perseverance. Kay isa sa mga problema natin mga binan, no? Especially in our Christian life, in our ministries, hindi ang pagsugod ng problema, ang problema ang pagpadayon. Okay? We oftentimes begin with enthusiasm, but over time, dog amat-amat kadula aton nga passion, amat-amat kadula aton nga gana, amat-amat kadula, di ba? Amat-amat gid, no? Tungod sang discouragement, tungod sang opposition, tungod sang kakapoy, tungod sang kahina nga mga resulta. But then here, Paul reminds these believers, and important naman sa aton, subong, nga ang katutom, wala ni ginatakos kung ano kadasig magsulod, mag-abot, magpakita ang mga resulta. Okay? Kundi, ang katutom, ginatakos ini, siyang aton nga willingness nga magpadayon sa paghimo sa insakto. Okay? So, sila ni Apostle Paul, let us not grow weary. Now, this is the reality. May kakapoy, may weariness gidya. Okay? Kag wala ginassume ni Apostle Paul nga kita tanan, no, ang mga believers nga pirmi kita ya baskog, pirmi kita ya bakod, no? Siling ni Apostle Paul, may weariness ganya. But siling niya, let us not grow weary. Okay? Kaining weariness mga binan, nag-aabot ini, kusulit-sulit yung mga responsibilities, no? Padayon sa magpangalagad biskan wala ka balagi na recognize, nagkapangamuyo ka pero daw wala sa batch ang pangamuyo mo, may mga struggles ka. Now diri ni naghalin ang weariness mga binan, ha? Biskan matuto mga Kristiyano na ginakapoy, we experience weariness from time to time, ha? Now ang issue mga binan is not about kung nag-aabot ang weariness kung hindi, ha? Ang issue dream mga binan, ang ipakita ni Apostle Paul, kay amuni, no? Anong himuon natin kung maabot ang weariness? No? Do we surrender? Do we stop? Do we, put our hands up? Siling ni Apostle Paul, let us not grow weary of doing good. Okay? Although there's the reality of weariness, but there's the focus, that is doing good. Ano mo sila ng doing good, mga mga? Doing good includes serving others, no? Nag-obey ka sa Diyos, nagapakita ka sa imong kindness, no? Nagapabilin ka nga honest, nagafulfill ka sa imong responsibilities, nga may katutom, bila? And many more. Ha? So, wala rin hamal ko gina. Damo ang ginakapoy sa aton. Ha? Hindi tungod kinagahimo sila sa sila, but because they have been doing right for a long time, biskan wala sila may nakita nga bunga. But then the Apostle Paul said, let us not grow weary. Okay? The weariness is real. Doing good, sometimes, no? Naghahatag sa aton weariness. But let us not allow the weariness to cause us to stop doing good. Okay? Amunin hambal niya Apostle Paul eh. Biskan nakapoy ka na, sige lang. Pastor, katalaka, nagidyas ang mga tao. Nakapoy, nakunibulig sa ila. Apostle Paul said, let us not grow weary in doing good. Pastor, to katalaka, nagidyas ang mga do not stop doing good. Okay? Because here's the promise. Here's the promise of Amunin. May harvest ng mga abot. For in due season, we will reap siling niya. Okay? Now, think about this. Wala sing farmer, oh, kagina na storyan gid man nato ng pagpanunom, no? Wala sing farmer nga nagatanom subong adlaw kag naga-expectar nga may harvest kan dayon buwas. Di ba? O like for example, sa balay nagtanom kuya sibuyas, nagtanom kuya tanglad. It's been pila na ka semana naman. It's been around 3 weeks na guro. Oh. It's been around 3 weeks. pero gamay pa lang ang tubo. Ha? Hindi ka mag-expectar nga gintanom subong, was may anihon ka na, may i-harvest ka na. No. There is planting, there is waiting, there is cultivating, antes pa ang harvesting. Okay? And many times yung mayanan sa itong kabuhi ang Diyos, amun yung iyang agiho. Na, amun yung, many times, hindi magiging tanan, no? Hindi magiging pirmi-pirmi, but then many times, amun yung style eh. Ha? Amun yung logical manner eh. And ang timetable sa Ginoo, bla, ang Diyos may timetable eh, may time frame ang Ginoo. It's not about our time, it's about God's time. Ha? And His timetable many times includes seasons sa aton kabuhi. Ha? Siguro na delay aton nga harvest, but surely it is not forgotten. Because the condition says, if we do not give up. Okay? Now, this is the greatest threat, mga biyanan, sa mga blessings ba lang nag-abot sa aton kabuhi. Ha? The greatest threat sa aton nga blessings is not failure. Ha? Ang pinakadako nga threat is giving up. Ha? Namo ang mga tao nga nag-auntat one step before growth, one season before breakthrough, one moment before mag-abot ang bunga. Ngayon, mga mayanan, ang katutom bala dapat. Ha? Nag-abot silingon nga nagapadayon kita. Biskan wala ka pa may nakita. Okay? I don't know sa imong ginagiyan, subong sa imong kabuhi, but then, damo, may discouragement sa kabuhi natin eh. And usually, we are easily discouraged if we focus on what is missing. Results, recognition, progress. But faith focuses on what God has promised. Kung may gahotik sa ulo ni mo, masiling wala may gakalatabo, wala sila pakialam sa imo. Ang Diyos naghambal sa imo that He is still working even when you cannot see it. No? Muna ganun, dapat biskan wala pa tayo nakita, no? Sali kita, sige, kanami siya nga ginambal sa kanta, even if I don't see it, He's working. Okay? May amun ang kanta, di ba? Diyos, nag-obra, nag-agiho, in ways that we cannot imagine. So, pero pray mga mayanan, si Siling Adlaw, eh, butang na ito pagsalig sa Ginoo, because He is working in secret in our lives. So let's not stop in doing what is good. Alas City Cortesin ko, kagsado pagbarayon, mamati kita na si pipila ka mga panamdam. Dimlaka timilin, kababalik pang oras na Pilipinas.
4: Traffic rules are made for safety, order, and convenience. Do your part in the community. Be a law-abiding citizen and help bring order in the streets. Order in traffic will benefit everyone. Take your ride in loading and unloading zones. Just a friendly reminder from the Bacolod Traffic Authority Office, KBP and 1233 DYVS.

0: para sa mahusay na manggagawa. Narito ang Pro Tips.
1: Pare-pareho naman tayong mayroong 24 oras sa loob ng isang araw, pero bakit may mga taong tila mas maraming trabaho ang natatapos kaysa sa iba? Ano nga ba ang kailangan para maging productive tayo? Magandang araw, ako si Maloy Malibiran Salumbides para sa Pro Tips, partner mo sa inspiradong trabaho at negosyong umaasenso. Narito ang tatlong paalala na makatutulong sa pagpapataas ng ating productivity sa ating kumpanya. Una, manage your time wisely. Mabilis na lumilipas ang ating oras, lalo na kung wala tayong plano. Matatapos ang isang araw ng ganun-ganun na lamang at wala tayong na-accomplish na kahit ano kung hindi tayo magiging intentional sa paggamit ng oras na ito. Be more productive at work by managing your time. Sa pagsisimula pa lamang ng araw, kailangan mayroon tayong malinaw na goals kung ano ang dapat tapusin at gawin. Gawin mo rin ito sa team na iyong pinamumunuan. Bawat team member dapat ay may malinaw na priorities at action plan, and they should be kept accountable to execute those plans. Pangalawa, be focused. Maraming pag-aaral ang nagsasabing ang multitasking ay nakababawas sa productivity ng mga empleyado. People who are focused in finishing one task at a time tend to be more productive. Ganito rin ang sinabi ng philosopher na si Plato. All things will be produced in a superior quantity and quality and with greater ease when each man works at a single occupation in accordance with his natural gifts and at the right moment without meddling with anything else. Tanggalin natin ang mga distractions sa trabaho natin at maging tutok sa kailangan nating gawin at tapusin. At pangatlo, collaborate with others. Kung gusto mong mas marami kang magawa, matutong makipagkapwa. You will be able to accomplish more if you work with others. Alam mo bang isa sa itinuturing na mahalagang skill para maging matagumpay sa 21st century workplace ay ang kakayahang makipag-collaborate. When you combine your abilities and strengths with others, ang akala mong hindi mo kayang gawin, nagiging posible. Mahalaga lamang sa team collaboration na matiyak na ang bawat team member ay gagawin ng tama, maayos at nasa oras ang kanilang trabaho. Tatlong susi para tumaas ang ating productivity: time management, focus at team collaboration. People who are fruitful in their work have a higher sense of fulfillment. Kaya simulan na nating maging mabunga, magtrabaho na tayo at gumawa. Para sa Pro Tips, ako si Maloy Malibiran Salumbides. Be a blessing in the workplace today.
0: Pro Tips: maayos na pagtatrabaho, mahusay na patotoo. Hatid sa inyo ng 1233 TYVS Bacolod, the sweet voice of salvation.
2: Electricity. Ayon sa Webster Dictionary, ito ay phenomenon na nangyayari sa kalikasan na base sa imbalance ng positive at negative charges.
3: Ano naman ang kinalaman natin sa mga definisyong tulad nito? Kung ang kailangan mo lang naman eh konting hangin mula sa yung ever reliable electric fan.
2: Kung ikaw ay isa sa mga di pwedeng mabuhay kung wala ito, narito ang
3: Power Tipid Tips mula sa FEBC.
2: Tulad ng dating paalaala na lagi naman nating nalilimutan, i-off ang electric fan kung ito'y hindi ginagamit.
3: Kung ikaw ay komportable na, iset ito sa low. Hilak ang oscillator kung ito'y kailangan lamang sa isang direksyon.
2: Sa ganitong paraan, ang hangin ay magagamit kung saan ito kailangan.
3: Yeah!
4: Ang kuryenteng matitipid mo ngayon ay yamang magagamit sa kinabukasan. Ang Power Tipid Reminder na ito ay hatid sa inyo ng Far East Broadcasting Company.
5: Because you know I go to palengke, palengke, each morning.
6: Bantay presyo, upod kay Ruth, diri sa Uras na Pilipinas.
7: Mamaya na sa piyak ninyo aton nga partner, si partner Ruth Claor, para sa itong bantay presyo presyo. Good morning, Partner Ruth. Kamusta? Di ini ka sa bungaga?
8: Good morning, Partner Shea. Good morning, man. Sa atin mga spooking at salamatid sa oras na Pilipinas. Tag sa Burgos Market, ini nga presyo ginkuha naton. Kaga mag unanin kita sa presyo sang bugas, ang atin bugas, may ara gihapon sa tag 40, 45, may tag 50 man, tag 52, 53, meron man tag 55. May tag 16 man, meron man ganito tag 59 ang kanil kilo. May tag 63, kada kilo sa bugas, ang aton nga pilip, arat sa tag 55, meron man tag 58 ang kada kilo. Kag makatod naman, makatod naman,

0: 140 ang kada kilo. Ang kalubay ara sa 75 ang kada kilo. At ang patatas 90. Ang ato naman nga broccoli, no, kag cauliflower ara sa 280 ang kada kilo. Ang bagyo beans ara sa 140 ang kada kilo. Ang ato naman nga white kag 150 ang kada kilo. Ang langka kag 50 tugtog sa 60 ang kada kilo. Langka, no, ang ginautan, ginabutang sa mga nilaga or basta ginautan nga langka. Kanto naman to sa presyo sa panakot ahos na ton, ara sa tag 140 bumbay, ara sa tag 130 ang kada kilo. Ang kamatis 70 ang aton paitan, 200 ang kada kilo. Ang pidada na ton 220 ang kada kilo. Ato naman na sibuyas dahon, pwede ka kabakal 10 kapisos 15 o kon 20. Depende sa imong kinahanglan. Tag ang ato naman luya, ara sa tag 140 ang iyang kada kilo. Ato ta sa presyo sang isda, ang aton nga bangros nga kalansang sa presyo nga 240. Ang atuan nga marot 240 may ara man tag 200 nagabari ang iyang kadagkuon sa presyo. Kag subong man ang aton nga bulaw ara sa tag 200 tubtob dira na siya nagalibot sa 200 tubtob 240 ang kada kilo. Ang ato naman nga mataan 240 man ang aton ang yanga kada kilo. Ang aton nga lukos ara sa tag depende man sa kadagkuon ara sa tag 280 tubtob 350, no, depende sa kadagkuon. Pero kung magbakal ka ba lang balish 100 pesos pwede ka man kabakal or 150 pwede sa gihapon makabakal. Ila man lang na iyang kilohon, no. Kag ang ato naman nga karne sang baboy baka manok ang aton nga baboy ara sa tag 300 ang kada kilo. Aton nga baka 380 ang kada kilo. Ang ato naman nga manok bari sa dito sa Burgos ara na sa tag 190, no. May tag 190, may tag 200, may tag 220 man ang kada kilo. Kag presyo sang itlog, may tag 7, may tag 8, may tag 840, may tag 880, may tag 9 man, may tag 940, may tag 950, ang bilog, may tag 10 man ang kada kilo. Kag makatutas sa presyo ang kinahanglanon sa kusina, ang mantika tag 35 ang lipid, ang langgaw, no, langgaw nga inang artificial lang tanawon mo do Bisaya pero artificial na ara sa tag 8. Ang ato naman nga Bisaya na nga langgaw ang presyo sina ara na siya sa kung sa puno ka magkuha, 15, no? Sa presa ginakuhaan na kung tag 15 ang lipids. Pero pagkato na sa mga merkado, ara na sa 20, so 25 ang lipids. Pero kalabanan 20 git ang lipids nila. Okay, amuna ang mga presyo nga nakuha nato sa Burgos market sa bahay. Para sa bantay presyo rules na or nga nag-isiling magmang in maalam sa aton pag pamalaklos.
1: Sa tag sa kapag-ulan, ginapahanumdum kita sang isa kasakit nga kamatuuran. Masami ang baha nagasugod sa basura sa dalan, nagabalabag sa kanal, kag nagadala peligro sa kabuhi sang katawhan. Bilang mga tinugyanan sang Diyos sang iya tinuga, ginatawag kita hindi lang magpangamuyo, kundi magatipan man sang kalibutan. Sa siningation, piliun nato